0: lamok dili makaduol og dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa said liniment oil ang imong katambayayong sakipaitan. Said liniment oil ginama sa said pharma o giapod-apod sa said marketing. Basta said marketing, tata, magaling.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tayong mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonderfood Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ahoy! kidney care time.
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Straight to the point.
16: At oras mga kasama, alas 8:10. Adante sa to ang tulumanon sa nga ni Rajiman Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako una si Rajiman Buin Alguno. Making uban kaninyo hangtod ta alas 10 rusbuntag.
8: Straight to the point.
16: Adi pa na to mga kasama, hatagag pagtagad kining uban pa mga isyu labi na may kalamigitan sa politika. Kadaghan kaya mga isyu sa politika ang angay natong hiskutan karong taon. Paminaw na ito ang report kasamang remark, no? Ni Idol Tweety or kinsang report ato ang haminaon. Mga local news mga kasama tungod kay importante na mahibaw punta unsay mga kalihukan din his ato. O, karong taon-taon lang, ha? Samtang si Secretary John Vic Remulla sa Department of Interior and Local Government o DILG nanawagan ngadto kang Senador Bato de la Rosa nga kinahanglan mo surrender iyang itugyan ang iyang kagulingon sa kagamhanan aron tubagon ang mga kaso nga iyaha karong giatubang. Pero kung ato ang paminaon si Senador Alan Peter Cayetano nga usa-usab ka abogado, matod niya nga anuman nga iniyo hamang ilhon nga wanted ang atuang senador nga si Bato de la Rosa. Nga si Bato dili man wanted sa tuang lokal nga kagamhanan. Wa man siya kasus korte. Ang gibasihan sa National Bureau of Investigation kun NBI pagpadakop kang Bato mao man ang warrant sumapagikan sa International Criminal Court kun ICC. Oh. Sa habig ni Senador Alan Peter Cayetano, matod niya, dili wanted si Bato. Kay wa siya'y kaso sa atuang local courts. Apan ang Department of Justice, niingon wanted na. Ang Department of Interior and Local Government pinanguluhan ni John Vic Remulla ni ingon wanted si Bato. Oh. O kay wanted man as a public official angay nga himuon niyang model ang iyang kagulingon ngadto sa uban nga mga wanted persons. Nga kinahanglan mutahan usab sa mga otoridad. Maulagi na usa o manimo pagka-wanted o wa kay kaso diris ato ang hukmanan. Nga wa man ilha sa kampo ni Bato ang jurisdiction sa International Criminal Court kun ICC. Wa ilha ni Senador Alan Peter Cayetano. Maingon ta nga Senador Alan Peter Cayetano o uban pa kadili man ni ang hiniusa nga stand sa Senado ang wa pag-ila sa jurisdiction sa ICC. Now, ang uban nga mga senador, ila manggiila ang jurisdiction sa ICC. Sama ni Senador Risa Hontiveros. Sama ni Senador Tito Soto. O ni Kiko Pangilinan. Ato niyang balikan ng isyu ha karawang taon-taon. Asa naman na nagtago si Bato? Ha? Kaya basi mo katlang tugtunga, o niya mag-vlog na sab o kaon-kaon. Pero atuaw nang i-check ang report gikas gawas. Dili sa gawas sa nasod. Gikan sa gawas sa ato ang studio. Kay doon ay sumapalibod suroy, gikatag mang mga basura sa kadalanan, dihas Iscario Street. O sa magkahinahitabo ni ining maunga libod suroy. Ato kami naon si kasamang Idol Twitik. Idol Twitik, maya mo tayo.
17: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Attorney Buen, maayong buntag kanimo dihaw sa itong mga suking tigpaminawa. Diya may usa kalibot suroy, Attorney Buen, nga nintatag, manig mga basura, dristungas, dan.
16: Datang ang mga basura.
18: Sibianan, Attorney Buen.
16: Usama niya na libot suroy, naapa na siya saktong pangisip kanang maong libot suroy. Naapa na siya sakto niyang pangisip.
18: Kana, gada to ni Ben, kaya paghuman manggod niya, kaning labay ni mga basura, ipangyabo man niya, nga dahil human na nato ni Ben, naghubo man niya maong libot suroy. Makita sa CCTV footage nga to apong nakuha to ni Ben.
16: Masin ang pagtuo sa libot suroy, nga kanang basuraha, doon na din na hay Yamashita Treasure.
18: Na, dili ba basin?
16: O dili ba? O dili ba Malita Treasure?
18: Nangita na sa treasure Attorney Buen kay maglibog na magudan kani mga katawhan Attorney Buen kung unsa manggid ang kini pog sa anti-mendicancy law gani pod Attorney Buen. Kani ingani pod siguro unta moy angay nga i-rescue sa to ang mga taga anti-mendicancy office kay lagi maklaro man gyud kay Attorney Buen nga libot suroy ra ni nga dayon kana ganing murag nakabaldag yun siya sa trapiko kaganina maskin kadlaw na Attorney Buen ang kini mga motorista o bayubay ra bagid niga mga mangagi din niya sa may Iscariu Street barangay Capitol site nakahunong na Attorney Buen gipirti mang tungaan niya gipangyabo ang kini mga ong basura mutong nanawagan si barangay kapitan sa Capitol site nga si Honorable Kelly Quijada sa mga taga Cebu City Anti-Mendicancy Office aron ta ma-rescue gini ang kining libod suroy ang nikatag ani mga basura dinhi gyud kadalanan sa may Escorio Street corner Osmania Boulevard ug Ambales barangay Capitol site Attorney Buen.
16: Unya sakto na stopi.
18: Attorney Buen?
16: Sakto stopi ng maong libod suroy.
18: Sakto ra gyud encounter by Attorney Buen ang iya hapong pamarog. Sakto ra man encounter ni Attorney Buen. Ang
16: dili gani may stopi. Wa may problema og dili may tupi kay anda magtagana si Mayor Nestor Archibald. Atong patupihan.
18: Kana pwede ra gyud kayo patupihan kato man ang nakita ko sa mga social media Attorney Buen. Nga iya man ning pang-rescue ng mga ingon ani. Pero makita na to Attorney Buen mura magdahimos pa man pug kayo naong. Ang kini nga mong libod suroy.
16: Mao ba?
18: Ambot lang pug kahag unsa ang nasod sa utok ani ni Attorney Buen. Nakuhaan man gini siya sa ining CCTV footage yagining gipangyabo tunga-tunga gyud sa kadalanan. Mayo na lang gani Attorney Buen. Wa ni sa maligsan sa mga kusog kay magpadagan nga mga motorsiklo anang kadlawon kay kadlawon para ba ni nahitabo ala una paguni sa pasados kadlawon Attorney Buen nahitabo niya then ang kani mga sakyanan mga motorsiklo magsalig nga mingaw kayong kadalanan kusog kayo magpadagan niya kalitra man ni siya iadtugtong nga gipangyabo man ni mga basura.
16: Basi gisapo to kay tan-aw nako ni anang mao nga libon suroy dili man lago og pamurma.
18: O dili gyud Attorney Buen. Utok iingon siya nga libot suroy apan mo lagi na nanawagan rapod ni si Barangay Kapitan kay nakabalda man pag ginis rapid ko kaganina niya ang kini pod ang ihang nga gibuhat nga pag pang labay pod ning basura gipangyabo niya kay naghatag pod og perwisyo pod sa mga GI pod Attorney Buen. Karon gani Attorney Buen na padayon pa nga giila pod ni ang kini nga maong libot suroy ug galing duna pod ni pamilya kay basin duna ra ni pamilya Attorney Buen na niya basin na basin baron na nalisuan ra siguro Attorney Buen si ihang pangutok di pod ta kaingon kay wa man pod gyud ta kaila niya personally pod Attorney Buen apan natuwa pod ni nga ang i-update ta kung unsa man gani gyud ang kini pong background pod ani nga maong libot suroy Attorney Buen.
16: Basin og dangita ra nagbahaw.
18: Basin nga basin buto mato higayon na kay daghan pod rabag mga basurahan pod gyud Attorney Buen nga duna pay mga makaon na mo nang makita na to ang uban ni mga libot suroy nga kanang mga ikay gyud ani mga basura. Pero lahi pod ni sa Attorney Buen ay paghuman niya og kaning yabo ni mga basura naghubo manuon.
16: Naghubo tanan.
18: No, naghubo mo noon Attorney Buen.
16: Oh, sa to
18: pa. Nakitaan ang di angay makitaan.
16: Ang angay makitaan, mao'y nakitaan. Nakitaan hinoon ang angay ang makitaan.
18: Mahog yun Attorney Buen. Ang mga mata sa mga marites at Attorney Buen, na may mga nanghunong aperting sigaas mata ito, kay naghubo magkalit.
16: Ay, lagtan na, anak, kay... Kuan na ba? Kay basig Maliwat. Oh.
18: Mabinggit ya tatay ni Ben. Pero ato aning sundan po da nga kini nga maong issue po dati ni Ben about po da nga mga libot suroy labaw na nga kaninga murag kuangid kay ang anti-mendicancy kanang sikat ang anti-mendicancy law attorney Ben tungod po datong atong issue ato ni tatay nga na priso dinhi sa may karbon.
16: Pero kada goda ang maong balaod kasamang tweety ang silot ana fine ra magina no.
18: Mm-mm.
16: Ang usual nga ipahamtang nga silot sa judge fine pamultahon lang or dili ba kuan lang ba kana warningan lang oh.
18: Oo warning lang ya mag-hearing ra pud sila attorney Ben. But so far attorney Ben mo na to ang nakuha kabahin pud aning nga maong panghitabo na nakuhaan gyud sa CCTV footage dinhi pud sa may Capitol building pud attorney Ben. Matag lang pud ta attorney Ben og dugang pang detalye sa ubang tanatong mga hisgotanan kay nagubay-ubay pud gyud tang mga hisgotanan na karon pong taud-taud attorney Ben. Atas ang kuha na uban pa mga detalye.
16: Okay, thank you kayo Idol Tweety ha.
19: RMN Radyo Mo Nationwide.
16: Oras mga kasama alas 8:20 na. Gianggaan na kini karon ang ato ang senador nga si Bato de la Rosa nga fugitive senator. Human siya ni eskapo gikan sa Senate building. Og si senador Alan Peter Cayetano ni pahibaw nga ngano mawanted man, dili wanted. Ha? Kay wa ikaso dire sa ato ang korte sa Pilipinas si Bato de la Rosa. Dili na mo ilhon ang jurisdiction sa International Criminal Court. Kadtong mga warrant, wara to. Kadtong bitaw nagda si Senador Antonio Trillanes IV og papel og iyahang gi pakita sa media na ito na po ang warrant. Bato, mag-surrender na po kayo. Make my day, sabi mo, make my day. Nandito na ako. Oh. Ito ang warrant mo from International Criminal Court. Ang kining atoa mga netizens nga mahilig kayog iay. Ang kantong papel nga gipakita ni Senador Antonio Trillanes giedit dayon. Og naa dito ang listahan sa mga burger. Presyo sa mga unsa to? Mga silog. Oh, kana naa. Giedit man dayon na sa atoa mga netizens nga ito po oh. Bato, ito na po ang warrant mo. Ang nabutang, ang presyo sa hamburger, presyo sa hotdog, oh, mao kuno na'y warrant. Now, nahibawa mo na ako, kanto bang solid listener sa DOHP, nga dili man yun ko didiis. Oh, di sab ko pro-BBM. Ako ba, personal na ko nga pagkatao o personal na kong baruganan. Kabahin kinis ako ang kagawasan. Personal ko ni, ha? Mo nagingon, why labot ang lungsod nining ato ang personal nga baruganan? Nahibuong ko. Kay si Antonio Trillanes IV, wa may posisyon sa gobyerno. Dili siya opisyal nga gi-appoint karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nahimo ni siyang kanhi senador. Oh. Now, ang tratamento ngadto kang Antonio Trillanes, the fact nga wa siya'y posisyon karon sa gobyerno, he is an ordinary civilian. But, sa dihang ang kampo ni Bato, rangotana nga to sa NBI, excuse me sir, asa mang warrant ang nga giingon ninyo, gikas ICC, pwede ba na namo makitaan? Taod-taod niabot si Antonio Trillanes. Og duna gida nga papel og ningon, Bato, ito na po ang warrant mo from ICC. Make my day. Saan na yung sinabi mo sa akin na make my day? Ito na. Oh. Ang atong pangutana, unsa man kahay authority di ay ni Senador Antonio Trillanes IV nga magda sa warrant. Lahi na ang pagda o lahi na ang pag-serve. Ha? Okay. Atong timan-an, ang dunagyo'y katungod nga mo-serve sa warrant kadtong mga officers authorized by law pag-arrest sa akusado or sa pag-arrest sa subject. Panalitan, taga-NBI, Philippine National Police, taga-immigration, sila maoy authorized officers nga mo-serve sa warrant. Ang pag-serve, ipakita

Europa, influential kayo gihapon karon si Antonio Trillanes IV kay nakasandig siya sa administrasyon. Oh, as a civilian, hatagan kas ICC og kopya sa warrant of arrest sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Senador maoy dakpunon. Unya, ikaw, you are a plain civilian. Kung atong i-apply ang balaod, si Trillanes is a plain and unordinary civilian under the law. But, siya maoy nagdas warrant. Ha? Unsa may buot pasabot ni Trillanes nga iyahang i-civilians arrest si Bato? Kana bang nadunggan ninyo ba nga citizens arrest? Unsa man? Ang muaristo ba ang civilian? Dili ang law enforcer. Gianggaan ta na og citizens arrest. Unsa man dai mahitabo? Ha? Kay buot bang sabto nga i-citizens arrest ni Trillanes si Bato? Ha? Nga siya man maoy dunay dang warrant? Astilan. Oh, ato malikan ng isyuha karong taon-taon. Kay ato asab nga paminaon ang pamahayag unya sa atong pagbalik ni Justice Secretary ni DILG Secretary Junvic Remulla. Siya ra ba ang nag-orderon? Kamo mga mag-ubo-hubo, ayagin mo kumpiyansa, mag-ubo-hubo mo sinyong t-shirt. Oh, samota mag-ubo-hubo lang mo sinyong purol, dakpon yun mo. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ni tingog na usab. Og matod pang Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mao man ni ang kanhi Justice Secretary ni BBM karon gipulihan si Remulla og Acting Justice Secretary. Oh. Ang iyahang Acting Justice Secretary si Vida, no? Acting Justice Secretary Vida. Oh. Now, matod pang Remulla, oy, Bato, mag-surrender na kayo. Ha? Kung totoong wala kayong kasalanan, huwag kayong magtatago sa Bato. Karong taon-taon na lang, alas 8:28 ha.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako!
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako!
3: Patong-patong ang projects, sige lang!
5: Kaya pa na ako!
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Sa opisina, kaya ka bang nagatubang sa computer?
8: Grabe na git akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
9: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tanod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw. Og dili na dali ka po yun ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makata

0: sobrang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mga kasama, ako ang inyong radyo man si Paul Lauro. Duna tay maayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagbalig-on sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo na aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Straight to the point!
5: At oras, mga kasama, alas 8.32. Balik na sa to ang tulumanon, ang Straight to the Point. Sangaan gihapon ni Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y makiguban mga kasama hangtod ta alas 10 sa buntag. Managlahi ang mga opinion aning pag-iskapo ni Bato. Sa gikaingon na nako, ug atong hulman ang opinion ni Senador Alan Peter Cayetano, dunay katungod si Bato nga mopahawa diha sa Senado. Tungod kay wa man siya'y kaso sa ato ang lokal nga kagamhanan. Og dili siya wanted. Samtang, sa habig sa administration, sama sa NBI, Department of Justice, DILG, Bureau of Immigration, Ombudsman, natural wanted ng Diyos ba to? Oh. Baton pang Ombudsman, Jesus Crispin Remulia. Bato, Senator Bato, mag-surrender ka na. Huwag kang tatago sa bato. At ako na guminaon. Sa ato ang live streaming ron, inyo ang makita ang video, unya madungog po ang audio. Sa mga nagpaminaw sila ang car stereo, sa ilahang mga transistor radio, mapaminaw po ninyo ang audio. At ako guminaon, si Ombudsman Jesus Crispin Remulia.
6: Shift ka ako sa kanya, naging chief PNP siya. Ako sa kanya, naging chief PNP siya. Tumata ko sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumata ko sa batas? Is that the hero we want to portray? Diba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Diba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt.
5: At unabati, si Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Flight is an indication of guilt. Unsa mo ti pasabot? Prinsipyo kinis balaod nga kung ikaw musibat, ti mailhan ka na nga ikaw sad-an. But that is not a conclusion nga guilty ka na. Ha? Kada bang gitawag og mga disputable presumptions? Kung ikaw dili magpakita, kung ikaw mutago, ang unang ti mailhan ni ana, sad-an ka. Unang tanawon sa balaod nga ikaw sad-an. Apan dili ka na konklusyon. dili pa kana moy hingpit nga basihan nga sad-an kana. Kadudahan lang nganong nitago ka. Mo na giingon kadudahan man kayo. Nganong nagtago-tago ron si Jesus Minya? Ha? Asa makahang among allowance ron? Baka to niya gigasto para kasal. Basig to anaros Negros Oriental. Og mutago diay ang tao, dunay magduda. Ha? Og mutago, dunay magduda. Kadudahan nganong nitago. Mura ko noong ang bana ba? Ang bana, sawa pa na uso ang cellphone nga dunay video. Kadtong mga keypad ni adto nga mga cellphone. Nga doon na ito'y bana nga guwat sinanggo kayo. Unya, nagda si bana sa iyahang other woman. Iya na yung gitawagan ang iyang asawa. Aron dili magduda. Ningon dayon ang bana. Day. Pasinsya kayo ha. Kaya ang among boss ba doon ay gipa overtime man. Di yun ako kabalibaran ang among boss day. Mao ba? Unya, usos, gipakuyog yun mi sa ako ang boss sa Santander. O, pasensya kayo, di ko kaulis baleron. Ni ako sa Santander. Pero ang tinood, God, ang bana, kuyog sa yahang other woman. Oh. Karon, kay, wak malagi na uso ang video call ni Adto. O, oh, kipad pa man ang cellphone nga gamiton. O, oh. Dito una ang taong asawa. Amo abadong, ha? Amping dihadong sa Santander. Karong unya, taot-taod. Ang dispatcher ko sa magkagtingog, lahog! Lahi man karon nga og mutawag ka, niya magduda ganit ka, asa makahani, nanawag ron ako ang partner, maana man na nimang partner. Oy, okay, video call ko no be? Video call ko no? Kuna a video ka diha? Mamao sab ding istorya haron sa pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Matod pang ombudsman Jesus Crispin Remulla, flight is an indication of guilt. Presumption kana sa ato ang balaod, but that is not a conclusion. That is not an equivalent of the finality of judgment. Nga, sad-a na. Ha? Kaya kung nato ang kaminaon si Senador Bato de la Rosa, sa dihang gi-interview sa media, Mr. Senator, Sir, Senator, bakit kayo hindi nagpakita? Part man kuno ni sa iyahang pagpanalipod sa iyahang katungod. Kaya wa man kuno siya isa, o wa siya isa, nga nung magpadakop man siya. Oo. Oh. Sama god ni Senador Ping Lacson nga apil sab sa nanawagan ngadto kang Senador Bato de la Rosa nga senator. Haharapin mo ang iyong kaso, huwag kang magtatago sa batas. Oh, ang mga netizens ningon, sabi diha Ping, oy, otro ka pa. Kinumdum ka atong imong kaso, ang razor case, perti man imong tago adto. Ako ba na ito mga kaigsunan, busy yun kayo kasamang kay Lunes hangtod sa Biyernes, nakafocus sa trabaho. Makasurf man gani sa social media, kadiyot rag yun kayo. Ako ba na nakafocus sa pagkaminaw sa mga balita. Atong balikan, kaya ako ba adlaw Sabado rag yun, makafocus o paminaw sa programa ni Atty. Rupil Banyok o sa aban pang mga programa Dres DOHP. Ang timeline gikan nga gidakop or giswayan og dakop si Bato hangtod nga siya nakaiskapo. Paminawan niyo ha, mao ni ang timeline, ang chronology of events. Mayo 11, adlang Lunes ni. Mayo 11, adlang Lunes ni tunga si Senador Bato de la Rosa. Pag-abot pa niya, naaman ang taga National Bureau of Investigation. Nisamot ang pagduda ni Bato kay ang mga agents sa NBI. Gikuyugan ni Trillanes. May nihonghong na daan ni Bato nga dunay warrant nga gipalusot ang ICC. Kuya, wala ni ICC, no? Kana sila angga nga secret warrant. Oh, karon pa ko kadungog nga naa ining gitawag og secret warrant. Tinuod yun di itong pagduda di Bato nga naa na'y warrant. Pero ang mao nga warrant, secret warrant.

0: nanguna kong mga balita ang madungog nato sa ICC Firmino sa wa pa ni nilusot ang warrant na wala pang warrant para huhulihin si Bato. Karon sa dihang di na maging kapungan ang balita kay si Bato de la Rosa nag live na sa iyang social media account nga doon na dakop niya ang giingon secret warrant. Oh, warrant ko no. Apan secret. Ang timeline, Mayo 11, adang Lunes na. Niabot si Bato dito sa Senate Building. Kay mo tambong unta og session. Oh, apan sa diha nakita niya ang mga agents sa NBI. Nagduda na si Bato og kay military pod si Bato. Samot ang iyang pagduda kay ni Kuyog Manggod sa mga agents sa NBI si Trillanes. Nagpabantang magmaayo. Ang nahitabo, wa na huwata ni Bato nga iserve nga to niya ang warrant. Ni dagan og mais Bato, dagan yun. Sus, ginukuray og maayo. Ha? Nadagma gos Bato. Oh, ginukuray og maayo. Hangtod nga si Bato nakasod sa ilahang session hall. Oh, wa na maka proceed ang taga NBI pagdakop ni Bato. Kanaa naman dito ang mga security personnel basin og dunay pinusilay nga mahitabo og ni pursige gyud ang mga NBI agents pagsud sa session hall. Karon katawanan biya ning istoryahan na hinuot. Ha? Unya tungod ba ani sinungugay diha sa social media? Ha? Tungod ani sinungugay ba sa social media? Managlahi ang reaksyon sa mga netizens. Naamang kita Facebook ron. Pagkaalaot na nimong pagkatawhan na ka, ugwa kay Facebook account. Now, siging ginukuray, karon kat-kat na sagdanan sa Bato, nadagma ang gunas Bato. Oh. Apan, bisag nadagma na, dagan gipos Bato. Hangtod, nakaabli siya sa pultahan sa session hall, nakasood siya sa session hall sa Senado, o wa na makagukod niya ang taga-NBI. Oh. Reaction na mga netizens, kaluoy in town ni Senator Bato. Bato, you're our hero. Oh. Gano'n niyo haman ang dakpon ng among hero? Oh. Hero na mo si Bato kaysa panahon saya ang administration, dako siyang instrumento para malimpyo ang nasod nga Pilipinas sa mga adis-adis, sa mga drug pushers, sa mga drug lord. Linaw kayong Pilipinas, panahon ni Bato. Gilimpyuhan ang kadalanan sa mga snatcher, sa mga tulisan. Bato, ayaw ka balaka. Hero ka na mo! Oh. Unsay gihimos uban ng mga sungugan diha sa social media. Gigrab ang picture nga nadagma si Bato. Unya gibutangan og caption nga mao din ni hero. This is a DDS hero. Nadagma si Bato. Oh, giunsa ra gyud kini mga netizens na to, sungugan yun kayo. Oh, bitaw. May 11, Lunes, giswayan og dakop si Bato sa mga agents sa NBI. Og didto si Trillanes, nga nagwarawara sa warrant, nga sumapag-iisyo sa International Criminal Court. Pagka Mayo 12, mawala niya ang timeline ha, Mayo 12, dito sa Senate Complex, si Senador Bato de la Rosa, nanawagan ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga siya tabangan, nga siya panalipdan. Tungod kay siya usa ka Pilipino, matod pang bato. Tutulungan mo po ako, Mr. President. Tinulungan kita sa panahon ng iyong kampanya. Ngayon, as a Filipino, tutulungan mo ako. Oh. Ang batas natin sa Pilipinas ang ipairal natin. Hindi ang batas ng ICC. Oh. Hilak in taos bato eh. Kay kini si Bato, bisan og ang iyahang image, Bato, but ang puso mamun. Dali man kayong hilak kinis Bato. Oh. Nihilak in taos Bato. Ha? Didanguingoy si Bato. Nga, Mr. President, tutulungan mo ako. Please, as a Filipino, give me a protection. Oh. Maunay panawagan ni Bato. Mayo 12, adlaw Martes. Unsa may tubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr., matod pang Presidente BBM. Alam niyo, wala akong kinalaman sa pagpa-aristo ni Senator Bato de la Rosa. Alam niyo naman, may batas ang ICC. Basta, wala akong kinalaman dyan. Pagka Mayo 13, mauna ni, adlaw Miyerkules. Diha pas bato, ani, Mayo 13. Nahitabo makasama nga dunay na dungog nga mga buto-buto sa pusil. Pagka Mayo 13, adlaw Miyerkules. Humas buto-buto sa pusil. Nawa nas bato. Og gi-confirm ni Senador Alan Peter Cayetano nga base sa ilahang record sa Senado sa report sa ilahang Sergeant at Arms mga alas 2:30 sa kadlawon adlang Huwebes, hilom nga nakabiya si Bato sa Senate Complex. Question, diin man agi si Bato? Ha? Di pod pwede nga si Bato anha mo agi sa entrance o sa exit sa Senate building. Bisan pag magtakuban o pabayot-bayot si Bato, mailhan gihapon. Bisan pag magbinabay si Bato, dali man kani makaila ang ato ang National Bureau of Investigation. Gitistingan na bitan yung Bato sa una. Matut pang Bato. Sa diyang nahimo, sab siyang wanted niya ito. Binabay siya. Nagpabayot-bayot siya. Doon lang gighapoy. Makaila niya. Tagon siya, oy, Senator, ikaw pala yan. So, dilipod. Layo na po ang posibilidad. Nga nihimo siya og pagtakuban siyang kagulingon para makalusot gikan sa Senate building. Di man siya agi. Og ato siya agis taas kay military ni Bato, iyang sundon ang style ni James Bond, ha? Nga mukapyot og pisi, unya birahon og chopper, di po na, lisod po na ang mahitabo, kay naaman ang mga law enforcer sa gawas. Na ay back up daan, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, ang sa military, Air Force o guban pa. So asa man agis Bato? Doon ay pagduda nga si Bato, dito ra agi kuno sa sikritong exit dinha sa Senate building. Oh. Dito kuno agi si Bato sa sikritong nga lusutanan dinha sa Senado. Oh. Oh. So asa may napita? Doon na ba'y sikritong tunnel sa ilawam anang Senate building? Oh. Ngano nakaiskapo si Bato? Or, kini, doon ay laing analysis, dili ka ni part na sab sa drama. Part of misinformation para ma-divert ang atensyon sa NBI, sa immigration, sa Philippine National Police ug uban pang mga law enforcers nga nang hunting karon ni Bato. Basin og si Bato naa pa din ha sa Senate building. Og gipatuo lang. Og gipatuo lang nga nagkaiskapo. Para mo relax na ang mga agents sa NBI sa pagbantay din ha sa Senate building. Dilikha na, daghan ang mga analysis ato arong madunggan. Asa makahitinuod ani? Oras alas 8:51, mabalik ta humaning mahinungdanon ha.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
18: When you love, you caress. Bye!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Straight to the point.
5: Oras mga kasama, alas 8:58. Areho na ito ng mga pang-pag-good vibes na ito ng mga video sa pagkakaroon. No? Kay dito sa St. Gabriel the Archangel Parish, sa lungsod sa Santander. Doon na sila yung tradisyon nga every fiesta, mohad o kanabang binuhi nga hayop ngadto sa simbahan. Oh. Then doon na rabay doon na sa ginihad o hayop nga buhi nga hayop o sa kakanding ang ilahang gihad dito. Oh, na, nimi mga kanding. Oh, ah, perting mi kanding. Ah, pang pag-good vibes ni nato ha. Karubuntaga. Ato ko nung tanaw ni mao nga video. Na audio na. Oh, okay. Mao ni ang video. Panahon ni sa offer to me. Kanding ate. Ibutangan pagripon tambu karaman ng kandingaw. Ha? Kanding manang turo. Oh. Ang sa babaw nga bahin sa maong kanding ate yang balibo, labo nga balibo. Kunya iyang mga tiil itong tangan og ribbon mao ni gi-offer kanto sa simbahan. Ingon dayon ang mga netizens. Wow. Paldo ta ani Father, paldo ng kaldirita ani. Paldo kuno kaldirita. Dre, kumana na dre, paldo ng kaldirita dre. Inumdo malalang sab ko sa kuwana ni kanabang joke. Oh, karaan nga joke nga diha ko nutoy niadto sa simbahan nagda siyahang iro. Oh, kay iyahang pabunyagan sa pari nga dre ako tang pabunyagan kining ako ang iro dre angan aning iro ah si Donald ako ning pabunyagan dre ingon ang pari oy. Wa ba ka kahibaw, anak, nga dinhi sa simbahan, taura ang bunyagan, dili, hayop, oh, di na mao ang imuha, supak na kana sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, o di kumubunyag anak, kay kanang imuhang gidadri nako, di na tao, iro na. Ingon na yun tong lalaki. O maobadri. Uy. O mao na. At na lang kuslain nga relihiyon. Magpapunyag ani akong iro dri. Uy. Giandaman may munta rin ako. O 20 mil ang mubunyag ani. Ingon din pari. Ah, maobaw. Wa man siya dikam nag-ingon ko dahil nga Katoliko din ang imuhang iro. Oy, congratulations sa mga nagpista karon ha, labi na sa Bohol. Kay ang atoa mga bulanon sa tibuok buwan sa Mayo. Do nagyoy pista. Oy, kinanaanay ginig Mayo kasama ang remark, no? Pista sugod Mayo 1 hangtod sa Mayo 31 pagkaninduta. Maoritik adtos Bohol. kay kanarabah ko nung putahin tos buhol. Talagsaon yun kayo. Matupas akong amigo nga luman sa mga bulanon nga kasama at tas amos buhol. Ayag yun na si Piyata. Kay patilawon ka namo dito. O bagto kayong adubo nga mura o sama kadako sa kumo sa tao. Kay dagko kuno kayong pagkahiwa, dili pinadagan, dili samas ato adre si buh. Nga pinadagan ang pagluto sa adubo, diris buhol kasama katila yung kaperting lami ang yung sa adubo. Oh. Oy, happy fiesta. Tanang na mga nagfiesta na ron, ha? Di lang para sa ito mga bulanon. Apil ng mga uban nga mga lugar nga ni pahigayon sa ilahang fiesta. Oh, apil po dito sa lungsod sa Santander. Di indunay na viral nga video nga ang buhi nga kanding gihad nga tuspare. Oh. Ibutangan pag ribbon. Ribbon nga yilo. Oh. Pwerte in taong lugnot-lugnot sa kanding ay. Ang kanding no, muraog. Nakasabot ang kanding ba nga kini lang gihimo na ko ron, hadhad pa ni ron, sunod ani, at tunay ko puntas kawali ani. Nag-istoryahan ay kuno ang baboy o ang manok panabong. Kada bang laking manok ba? Manok panabong. Oh. Nag-istoryahan ay kuno kasamang kwan, kasamang Kay o kasamang Gerald ang manok o ang baboy. Oh, ningon kuno ang manok at baboy nga. Boy, boy, boy, pagka di malas ni mo boy, kay karong buwans Mayo, pista sa buhol. Pagka di malas, boy. Pagka di malas jud nimo baboy. Kay ihaon ka karong Mayo. Kay pista sa buhol. Ito bagsab ang baboy. Ay, ako rin di malas. Ikaw sab manok panabong, di malas pud ka. Kay panahon nga dunay pista, usok kayong tari.

oras mga kasama, alas 9:05. Okay, padayon to sa ato ang tulumanon. Naka-focus naman ang atong discussion rules politika. Eh. Ha? Di magita kalikay. Ako kapuya may ako mahisigot og politika. Kanang maglakaw-laka ako sa gawas, nagkanan mga tanan ako, Atty. Kumusta mag-impeachment ni Inday Sara? Kumusta na mas bato? Kapuyan ko yun ko. Di sa kung ito maganda, kapuy kayo. Ha? Ba't di ta kalikay o gisgot? Kaya mga magunay gusto ninyo? Ha? Update. Kinsa man itabang ni Bato de la Rosa kana og tinuod man nga ni ikya siya gikan sa Senado. Kaya doon ay pipila ka mga analysis nga ni Ingon nga, oy, ikyas ka na o doon ay misinformation nga gihimo? Doon ay drama nga gihimo? O katong buto-buto dito suod sa Senate building, part kato sa ilahang script. Oh, aron ingnon o ipatuo nga ni Iskapos Bato. Oh. Ha? Asa kay saktong analysis ani? Kadaghan kayong mga istorya na nakaiskapo si Bato o si Bato naa pa din haaron naglukluk sa Senate building. O gipatuo lang atos mga tao nga nakaiskapo si Bato aron mo relax ang ato ang mga law enforcers pagbantay din ha sa Senate building. Sa panahon nga mo relax na din ha na nga pwedeng mo iskapo si Bato. Now, sa pagkakaroon, niingon ang National Bureau of Investigation, NBI. Pinagi sa ilahang direktor nga si Attorney Melvin Matibag. Sige, kaingon na ako, kini si Attorney Melvin Matibag. Tao ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte karon ni tabok nga to sa administration ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Itagaan pag yun og maayong pwesto. Ha? Dahil mo pang direktor sa NBI. Batod pang Attorney Melvin Matibag, usa sa ilahang giila karon nga person of interest. Kinigong person of interest, POI. Karon panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan kaya sad nga mga terms ang namugna. Niadto tagon og detini ang pineriso karon PDL person deprived of liberty PDL dili na detini o dili na markahan og T ang ilahang t-shirt nga orange ang imarka na PDL person deprived of liberty now na gitawag og POI person of interest. Sa ordinaryo nga mga kaso, ang kining gitawag og person of interest, dili pa ka suspect, pero imbitar ka kay basin og ang imuhang testimonya makatabang sa investigation sa tua mga pulis. Person of interest. Karon usa sa gitan-aw nga person of interest, si Senador Rubin Padilla. Pero klaro-klaro gud nga pagkasulti ani, og ingno na ka sa pulis nga person of interest, suspect naman ka na. Ha? Kadaghan nga mga kaso ah, nga atuon lang kas pulis sa balay nga do ikaw ba si kuan kining K Albius dili ra ba ako si K Albius sir ha kinsa dai ka si kuan ra ba ko Josephus Bustamante oy Mr. Josephus Bustamante kaila ka ni Mr. K. Albius. Oh, sir. Oh, nasunahan. Oh, sige. At tuon na sa polis, ikaw si Mr. K. Albius. Oh, sir. Giimitaran unta ka na mo ngatos presinto. Nga naman, sir. O sa'yo kusawa, makisa. Giimitaran lang ka. Kaya doon naman ko'y kaso dari. Nga among giimistigaran. Ari lang. Kuyo lang na mo. Sir, naapra ba ko'y trabaho? Ay lang sa may balibari ron kay ikaw, person of interest. O saan ang person of interest, sir? Ay, waragun ng person of interest. Para
invitation ra guna. Oh, humani mo og istorya ngadto sa presinto. Makauli ka dayon. Mao na gitawag og person of interest. Interesado sila nga mahibaw sa imuhang pamahayag kay basen og makatabang kas imong investigasyon. Makatabang kas investigasyon. Pagabuhat kutus presinto. Gi sukit-sukit ka. Pagkahuman, diso kag paslak sa detention cell. Sir, ganun paslak, paslak mo kunyong diso sa detention cell. Ang imong giingon ako, nga invitation na kay ako, person of interest. O, lagi. Pag-imitar na mo ni mo, person of interest pa ka. Karon, humans imuhang istorya din na mo, suspect ka na.

0: giila nga person of interest si Senador Rubin Padilla matod pa sa NBI. Kay si Senador Rubin Hood mao kuno ang ilahang nakit-an nga nagsigi og escort sige bag sikit-sikit ni Senador Bato de la Rosa dinha sa Senate building. Isura na yan yung magsikit-sikit, ano? Kamahimot ang person of interest. Subject ni Ron sa investigation sa NBI. Doon na bagay shooting incident ka na hitabo. Kaya sumapas NBI, doon naman dito nakitaan ng mga sobras 30 ka mga bala. Porting sukuara ba ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung dudahan sila nga nagdrama lang. Ha? Wala kuno'y obstruction of justice. Matod pag Senador Alan Peter Cayetano, hindi totoo na magulo ang Senado. May nanggugulo sa Senado. Oh. Ginugulo ang Senado. Oh. Sa Maranas istorya ba nga di tinuod nga hugaw ang among balay? May naghugaw-hugaw sa among balay? O ana? Di tinuod nga samok ang among balay? Dunay nang samok sa among balay? O ato ang isimplify ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, dili tinuod nga gubot ang Senado. Apan dunay mga tao nga nihimo og kagubot diri sa Senado. Mao na iya ha. Inabugado sab gyud kaayong pagkaistorya ha. No. So sa pagkakaron si Bato gipaubos na sa lookout bulletin order sa Bureau of Immigration. Unya ra ba? Kini. Matod pang Bato. Og ato ang paminawon. Naapa ba mo atong gi-reserve bato ninyong video kasamang Gerald nga si Bato de la Rosa na nawagan ngadtong presidente BBM nga siya proteksyonan kay og ang nahitabo kuno niya mahimo sab nga mahitabo ni BBM og mahimo sab nga mahitabo sa uban nga mga tao. Dili kuno maayo kini nga president nga usa gani ka elected official sama sa senador. Yun ay anuhon lang og padakop sa International Criminal Court. Mao ba na? Mao na siya ang statement ni Bato. Nakadungog naman mo ani, nakabati na mo ani, but for the sake nga atong i-analyze pa ang dugang discussions, kalabot ani, na sulit na mangyikani yung pagka-discuss ni Atty. Rupil Banyok ang pamahayag ni Bato, pero ato alang balikon kay basin doon natin ikapuno gamay ha sa iyahang mga sa mga discussions ba nga una na ninyong nadunggan. Mao na siya ang pamahayag ni Bato. Sige ikuno gikas pagsugod hangtod mahuman atong i-replay dili di bago ha kadto ning Mayo 12 adlang Martes nga nanawagan na si Bato nga Mr. President tabangi ko kay og dili ninimo kundi ka makatabang nako lahi kini nga dili ni maayong example mahimo kining bad precedent nga yan ay inuhuro ni tagpadakop diri sa ICC tabangi ko kay ang nahitabo nako ron mahimo sang mahitabo diha nimo. Okay, ato kabinawas ba to?
1: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin.
0: Mao ba na? Okay. Sige ko no. Kuha lagi na. Ni lag lagi ng ato ang video kasamang kay. Okay, i-analyze na ito og dugang ang kamahayag ni Bato. Okay.
1: Pilipino, ako na nawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-BGM tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to the Hague just because of politics. Ako po isang tapat na pulis. Tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Ang nanawagan po ko sa inyo, mga kaibigan, kung kayo ay frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahil, sana hindi na itong masusundan pa. Maraming salamat, mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng bayulinting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat.
0: Okay. Katong portion ka, katong portion kasama ang remark nga si Batoban, itong adlawng Martes, adlawng Lunes, gisuwayan sa dakop sa kuan sa taga NBI. Pagkaadlawng Martes, ni-issue siya ang statement, nihilak tos bato. Ug nawagan siyang presidente BBM nga siya proteksyonan. Basi na amo din ay reserve nga video, kaya ato ang ipabati og balik, ha? Kaya kana mauna ang video nga unang gi-post ni Senador Bato de la Rosa nga nanawagan siya mga supporters nga mag-vigil sa gawas sa Senate building para manawagan og justisya para ipahibaw ngadto sa atoang administrasyon nga dili mo tugot ang administrasyon nga dunay lain na usab nga Pilipino ang ipadakop sa International Criminal Court. Nga naman, gawas ni Bato, atong hibawaan, ang sunod na pun nga ipadakop sa ICC, si Senador Bunggo. Ha? Si Senador Bunggo. Kinsa magkaning plano na sab, kinsa man nag-tip ani nga to sa ICC, away lain na yun nga suspect, si Senador Antonio Trillanes Dapo. Ito niyang porsyon kasamang Gerald nga nihilak si Bato. O niingon nga, Mr. President, please give me your protection. I am a Filipino citizen. Oh. Tutulungan mo po ako, Mr. President, dahil ang nangyari sa akin ngayon, pwede rin na mangyayari sa inyo. Oh. Nitubag na yun to si Undersecretary Claire Castro na hindi mangyayari yan kay President Bongbong Marcos Jr. kasi walang pinatay ang ating Pangulo. Hindi na involved ang ating Pangulo ng extrajudicial killing. Oh, kana, mao ba na? Ha? Sige ko no, atong kaminaon. Kini mga replay ni ha sa mga video o mga statements ni Senador Bato de la Rosa. Okay, atong ko no kaminaon na. Sige, go, audio. Ah.
2: Okay. Nakita ko sana si President Marcos sa balakad-lakad. Napita ko sana, kalabitin ko siya.
0: Okay. Sige. Wa pa ninyo nakita eh. Sa mga video.
2: Meron nga, sis. Oh. Nakonvicto kayo mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba?
3: Oh. Do you regret those lapses? Ha? Do you regret those lapses?
2: Sayang, sayang sana. No one is perfect.
0: Mao ni ang portion na gi-interview si Bato sa mga sakop sa media dito sa Manila. Ang tubag ni Senador Bato de la Rosa sa mga sakop sa media sa nihulagway nga extrajudicial killings. Kanatang sa kasamang Gerald, no? Kaya ang i-play na itong video katong nihilak si Bato karong tataon. Atong i-replay ninyo. Ngano'ng ako ang gustong ipabati o ipakita ninyo ang maong video nga nihilak si Bato o nanawagan kang Presidente BBM nga hatagan siyang proteksyon. Tungod kay sumapa sa nanggawas ron nga mga balita. Gawas ni bato ang sunod nga dakpon. Mao na usab si Senador Christopher Bunggo. So, gikang bato, adto na po ni Bunggo. So, doon ay mga punto ang mga senador, labi na ni mga pro-Duterte senators. Nga nung wa nila ilha ang warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Oh. Although, daghan kayong mga legal opinions sa mga eksperto, kayo mag-isigot kong tawag balaod, bisan ang mga justices sa Supreme Court, managlahi ang opinion. Dili gyud sa tanang higayon nga magkahiusa ang opinion sa Supreme Court. Kinsigo na sila ka mga justices din ha. Oh, sa Supreme Court. Doon ay mga panahon nga sa hiskutanan sa balaod. Opposite, conflicting ang ilahang mga legal opinions. Mausab ni ron ang issue. May jurisdiction pa ba ang International Criminal Court sa mga gipasakaan og kaso nga crimes against humanity panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naka-withdraw naman ang Pilipinas sa International Criminal Court? O sige, ato kami naon kuno ni. Mao na ni panawagan ni bato. Sige, go. Okay. Audio.
4: Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parinta yung Pilipino, Mr. President. Parinta yung Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang pag-iangap.
0: Okay. Putol-putol ang audio. At atong padayonon nga naputol man nga audio kasamang kay mao gina naputol ang audio ra ha. Okay, shorter na nga video. Okay, mo commercial sa taka diot ha. Kay ako aning i-replay ninyo why wahi mo ta og dugang analysis kay posible nga human ni bato lain asab og usas na tanawan si Bunggo. Humang Bunggo, kinsa naman po. Ha? Ang chance, ano yung maruturot yan yung mga DDS nitros na to. Pero ang target ron sa International Criminal Court, ang sumapa mga senador na doon ay participation sa war on drugs panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang kanhi pangulo na to, na namas The Hague Netherlands. Now, ang sunod na pong ipanakop, si Bato de la Rosa, humang bato, si Christopher Bunggo, kisa pa kailain. Ha? Mauna, nakasabot ko sa mga DDS nga muingon nga, nausa naman na, usa hotdo nilag padakop ang mga DDS senators. Nausa naman na, timing ba na yung ni ana sa impeachment, padung na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang pamiangan ang mga DDS senators o ang mga pro-Duterte senators, maklaro naman na. Ha? Naarab, dagham na mga DDS senators, ana. Oh. So, saan man na? Humang Bunggo, basit ang sunod ipanakop si Marcolita na po.

0: iiwanan. Boss, hindi ko po kayo iiwanan. Oh.
1: Ah, sige atong balikan eh. Karong taw-tawd ha. Alas 9.26.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, believe.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Long have we waited.
6: Panduway First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: OG.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
5: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
5: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
5: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
12: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
13: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
14: When you love, you Kares.
15: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Bago

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
12: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
11: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
13: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
11: Oh! Ani mo, pretty! Ay, galimti!
14: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: Ako si Cherry.
16: Usa ka full-time nga virtual assistant.
15: Halos 24/7 ko sa trabaho.
16: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
15: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
16: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
15: Mao nga stress tabs akong giinom.
16: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
21: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
20: Straight to the point!
22: Oras mga kasama, alas 9.35, panahon sa to ang tulumanon. Okay, sa ngayon gihapon ni Atty. Rupil Fernandez Banyok, ako si Radyo Man Buin Alguno, kita maoy mupadayon mga kasama, unya hangtod ta alas 10 ron sa buntag, no? So si Atty. Rupil, di pa ninyo mabati unya, di pa ninyo mabati karon tungod kay dunay mga importante gyud kayong gipang atiman, no? Kabahin kinis pagpalig-on sa ato ang serbisyo publiko diha ninyo. Atong balikan kay sagikaingon na nako mga kasama. wa ilha sa mga pro-Duterte senators ang jurisdiction sa International Criminal Court. Sama aning pagpada og warrant aron ipadakop si Senador Bato de la Rosa. Now, ni aning pabahayag ni Senador Bato de la Rosa atong i-replay unya credit to the owner sa Billionario Channel. Atong kami naon. Okay.
0: Bakit kayo niiyak, sir? Bakit po kayo niiyak?
1: Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makilang. Tao lang ako.
3: How's your
1: family? My appeal is sincere to the President.
0: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo, nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir?
1: Very low. The lowest point in my life. Ikaw ba naman? Ikaw pa ako gusto mo? I have said. No, ang servisyo talaga. Yung aking yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito kong yan sa akin?
0: Sir,
1: Sorry.
0: Ano pong gusto mong gawin ng pangalit sa akin, sir, at
1: this point in time? Huwag niya ako ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit saan ko dito sa Pilipinas, pariyo tayong Pilipino, Mr. President. Pariyo tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Ang appeal ko sa kanya.
0: Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin?
1: Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Naman tayo dispensya ang mga pinagdaanan the more I am humanized sa lahat ng trials lahat ng hardship na aking dinaan the more na humanized.
22: Okay, oras mga kasama alas 9.38. Okay, ito pa na yun nun. Mao na ba to? Mao na tutanan? Pamahayag ni Senador Bato de la Rosa nga hangiyo niya ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga di lang siya ipadangan to sa dahig. Kaya ang nahitabo niya, mahimos lang mahitabo nga to kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Now, doon na yung mga report nga ang sunod nga dakpon mao si Senador Bonggo. Oh. So mahurot-hurot ning mga DDA senators. Kana og doon naman sila participation panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ang crimes against humanity nakafocus man sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mao ni nga giisyuhan og warrant si Bato gikas ICC. Kay nituo ang ICC nga dunay dako nga participation si Bato sa war on drugs panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Christopher Bonggo kay chief bodyguard man to siya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Siya gud maoy chief sa Presidential Security Group si kanhi Senador Bonggo. Oh. So doon na po to'y participation di ay si Senador Bonggo sa war on drugs. Nga ang trabaho sa Presidential Security Group, maura man ang pag-secure sa safety para sa ato ang presidente. Ha? Oh. Now, doon na sa mga points kining mga DDS na to. Morespito ko sa inyo ha mga punto. Although, managlahe gud ang mga legal opinion sa mga abogado. Ang uban ni ingon nga, doon na pa jurisdiction ang ICC kay nahitabo tong maong mga crimes sa wapa ni withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ang uban niingon, the fact na ni-withdraw na ta sa ICC, ang sovereignty sa Pilipinas may atuang ipatigbabaw. O, wala na to ilha ang jurisdiction karon sa International Criminal Court. Doon ay mga challenges ani nga to sa Supreme Court. Ang Supreme Court, kahilom pa man kayo. Ha? Wa pag yun ni rule sa ang Supreme Court. Kalabot aning validity sa pagpadakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o kinirong bag-o ang warrant of arrest nga giisyo sa International Criminal Court aron dakpon si Bato. Oh. Namaola giniron. Na timing ba nga kining suway nga pagpadakop ni Bato gumikan kay magsugod na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte? Kaysa dihang na transmit ang articles of impeachment gikan sa lower house sa mga kongresista, diin dunay sobras 200 ka mga kongresista ang niboto og yes para i-impeach ang ato ang Vice President. Kalit man nga nagkudita din sa Senado. Unya na isahan man si Senador Tito Soto. Karon ang mga pro Duterte senators, klaro man kayo, majority na. Gani, giangkon man sa Senate President nga majority sila. Ha? Majority sila. O magbutuhay na ron, ikonbikto ba o dili si Vice President Sara Duterte? Sigurado, acquitted si Vice President Sara Duterte. Kaya sige kaingo na, numbers game ang guning impeachment. Di yun ko, mutuo. Nga, mutanaw na sila unsa mga merit sa kaso. Kanang ilahari na, pang-grandstanding lang ko na. Ang gihimo dito sa lower house, nga ilahang gi-imbitar si Vice President Sara Duterte, aron makatubag sa mga isyo, kanto mga testigo, nga ilahang gi-pang-imbitar. Well, para nako, gara-gara na lang to eh. Pang-grandstanding na lang dito. Gihukma na daan si Vice President Sara Duterte dinha sa Kongreso. Diin, dinha sa lower house, diin mayoriya dinha, mas daghan mga kaalyado sa administrasyon. Oh. Diin mas daghan dinha mga anaa ni Sandig karon sa administration party. Oh. So, natural. Ang ato ang mga kongresista, musip-sip ka na. Kaya kung ato ang paminahon si Senador Amy Marcos, na aman kuno'y tag 5 million daan. Pero kanang 5 million, sinsilyo raman guna. Doon na'y pagkapin, maintenance and other operating expenses, plus package pa sa mga projects nga worth millions pod. Matod ni Senador Alan Peter Cayetano nga mao karon ang nangu sa Senado, dunay mga attempts na usab para ilisan siya dinha sa Senate. As Senate President, ha? Di man siya pwedeng tangtangon as senator. Pwede siyang tangtangon sa mayoriya as Senate President. Sama gud sa hitabo ni Chis Escudero. Oh. Kalit lang ni balitok giilisan dayon ni Tito Soto. Karon ni balitok giilisan ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay duna may mga senador din ha nga mga balimbing. Dagha mga senador nga mga balimbing. Ha? Mura og highest bidder baka ni. So dili pa nato matag-ani ron. Ang akong analysis mao, ang mga pro Duterte senators o gusto sila nga i-acquitted dayon si Vice President Sara Duterte, dili nila lang ngayon. Ha? Dalio nila. Kay basin og magkudita na. Magkudita ba na Senado? Kudita man lang ito term na. Actually, wa may ingon nga kudita. God. Kaya kanang kudita. Kanaman ang laom yun nga pagsabot anang kudita under the revised penal code, imog i-overthrow ang Philippine government. Unya mo take over rayon ang forces nga ni overthrow sa government. Term na lang na angga ba kanang kudita. Hmm. Now, og ilaha pa ng langay-langayon ang impeachment trial dinha sa Senado, pananglitan mausab na sab ang huna-huna sa mga balimbing nga mga senador. Oy, peligro kini para kang Vice President Sara Duterte. karon nakaposisyon na ron ang mga pro Duterte senators. Karon ang maayong opportunity para nila. So karong Lunes, mukunbi na ang Senate. Tanaw na to usay mahimo sa majority ani. Ha? Pila kaadlaw nila nga ipaubos ang trial kay sa gikaingon na nako og ilahan ning lagay laygayon pa ang trial. May chance mausab na sab ang majority diha sa Senate base kanto na pong mga anti Duterte ang makalingkod kay ang mga balimbing kung asay dakog hatag adto man sila. Ha? Naghanap ang mga balimbing din he. Ang klarong yun kayo nga pro Duterte kini. Ako lang tagatagsahon na kay 24 man ay ka mga senador. Murulkul ko daan sa ato ang mga senador, ha? Ka sa 20th Congress, si Tito Soto, si Ping Lacson, si Meg Subiri, Peter Cayetano, Bam Aquino, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, si J.B. Ejercito, Chis Escudero, Jingo Estrada, Win Gatchalian, si Bunggo, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Loren Legarda, Marco Lita, Amy Marcos, Rubin Padilla, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar. Okay, kini. Klaro kayo, ma-identify na nato daan. Kung kinsa yung mga Suli Duterte ani. Ang Suli Duterte yun nga klaro? Ha? Si Bato. Suli Duterte yun si Bato. Ha? Posible nga ilang gitarget na as Bato, nga kinis Bato, kaya mauna yung mag- abogado nga to sa Senado. Timing makayo nga mukunbi na ang Senate as impeachment court ni gawas ang warrant gikan sa International Criminal Court. Ha? Kinsa pa laing sulid? Sulid Duterte yun. Ha? Bunggo, akin ay sulid Duterte. Iago na yung pagkamatyan yung Duterte. Oh. Si Rubin Padilla. Boss, hindi ko po kayo iiwanan. Sulid Duterte gini si Rubin Padilla. Si Marco Lita, amot ka ha, pero sa pagkakaroon, kung aminaw kang Marco Lita, Duterte gini siya. Now, kiningoban, daghan mga balimbing. Oy. Ang mga pro-BBM, kiniklaron man kayo ni. Tito Soto, pro-BBM gini. Ping Lacson, klaro ni si Ping Lacson. Dili pro-BBM, pero dili sa anti-Duterte, nga posible nga mo-vote o yes pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, posible Bam Aquino. Ha? Kinsa pa? Ubay-ubay pa si Kuan, natural, Risa Hontiveros, kini. Mubot ginig yes para sa impeachment. Kining uban, medyo balimbing ni. Ang appeal sab sa senador nga posible mo vote og no para sa pagkonbikto sa impeachment against Vice President Sara Duterte si Amy Marcos. Kining uban ako natanawan mga balimbing paneron. Nagpaabot kon kinsay taas og bidding. Ha? Sama ani ni Watakebao sa baruganan pa ni Meg Subiri ni Pia Cayetano, di ba ni mo balimbing? Pero posible sab si Pia Cayetano madas yang igsuon. J.B. Ejercito, si Chis Escudero, tanaw na ko ani. Markado nga balimbing naman eh. Unya si Jingo Estrada. Win Gatchalian. Ako nakita base sa mga statement ni Win Gatchalian daw buta rin siya yes para ikonbikto si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ako, analysis lang ang atuwa ha. May chance man yung atuwa analysis nga masayop ba? Mahimo sa matinood. Si Lito Lapid, Asa makani pustas dito lapid. May chance dito lapid nga kuan kana na ang mu balimbing, no? Pero sa pagkakaron ang markado mga kasama, no? Ang mga markado jud kaayo nga suma pa anaa sa administration maoni. Si Bam Aquino, si Win Gatchalian, si Risa Hontiveros, si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo ug Tito Suto. Pero kinini ang kuan kasamang remark kining siyam, ako nakita dunay mga mobalimbing pani. Ha? Iyahay lang binalimbingay niya. Nga naman, ah, hibawa ka diha sa Senado. So, nakuyawan po ron, si Alan Peter Caetano, ayay, lain ang makahanin ko dito, isang makakuhanin, kaya basing mausap na sa ang majority, kay Kinis Lorin Ligarda. Aw, markado ang Kinis Lorin Ligarda nga malimbing ni. Kanarong, kuan, ni vote nga ilisan si Tito Suto pagka Senate President, na may mga balimbing ani. Ha? Usas balimbing na ko nakita. O, si Lorin Ligarda, kini si Posible, si Jinggoy o si Joel Villanueva, kay di-appeal raman is Jinggoy o Joel sa flood control. Unya, kini sila si Mark Villar o Camille Villar. Wata kay bao, ha? Doon ay mga negotiations diyan sa Senate. Ang mga sulit yun kayo. Pero so far sa administration, wako nakita kayo nga sulit kayo. Sa administration ba kayo? Kini mga tawhana, mga balimbingay man po ni. Si Tito Suto, otro man po ng balimbing. Oh, ang sulit yun. Ang nakita na ko nga dunay sulid ba? Sulid support ngadto kang Duterte, si Bato og si Rubin. Oh, kanan duha. Si Bato og si Rubin. Sa habig ni Marcolita, patakhebao og unsay basi nga ni Edpud ni. Pero kining atua, analysis lang na, ha? Analysis lang na. Why labot ang lungsod, ana? Personal na ito na akong opinion. Mahimo masayop ko, mahimo sang masakto. Oras, alas 9:52.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
24: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agad ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
11: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
24: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
25: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Terry Robles.
6: 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
26: Parehas na. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
27: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Straight to the point.
22: Oras mga kasama, alas 9:56 na. Okay, wala masyabtay igugyod nga panahon mga kasama, no? O, salamat kayo sa pagpatalinghod nyo sa itong programa. Unya, noted ng inyo mga opinion. Magkipadadari sa official Facebook page sa DYHP. Salamat kayo sa pagsunod ninyo sa tanan ng mga programa sa DYHP Gikas Paskadlaon hangtod sa alas 12 tuwang gabi. Kaya nag-cost-cutting man punta tungod aning krisis na to ron sa gasolina o krudo. So, hangtod ta alas 12 tuwang gabi ang ato ang broadcast. Balik po dahil kasamang kay masanang oras sana alas 4 sa kadlaon, no? Lahos-lahos na hangtod alas 12 sa tuwang gabi. Okay. Madaglahi magyan ang pananaw na to. Isi Pilipino nini nagkadaiya karon nga mga political issues. Amahinong danon nga bisan pa man og managkonflik ang ato ang mga baruganan, atong himuon ang maayo, malinawon og dili bayolente nga pamaagi sa pagpadayag og unsa may ato ang gustong ipadayag sa mga nagapanghitabo karon. Oh, kaysa pagkakaron ang tensyon nato sa politika, puwerte yun kainit. Init kayo ang tensyon nato sa politika sa pagkakaroon. Then, na ay mga issues gani na kinahanglan imistigaron o tutukan sama atong mga kwarta nga gipangsud o malita o tinuod ba to? Ha? Ang flood control issue na hilom na gani. Oh. Ang ipaabot sa mga tao mao nga do na untay mga mas mga tag-as yun nga mga opisyal ang mapasakaan og kaso karon kining tensyon nato sa kongreso og karong Lunes Mayo 18 mukunvin ang senado as impeachment court. Ang senado mukunvin, mupurma na ba ilan ang pormahon ang Senate as impeachment court. Sama sila og mga judges na. Muak yun as mga judges. Aron dunggun ang kasong impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Sumauni ang ato ang nasud nga Pilipinas. Tensyonado kayo sa politika. Bisan og daghan ng mga tao diri sa ato ang nagubuhubo na lang kay wa nay kaon ang priority sa ato aron nga mga lawmakers ang mga issues ang mga interest nga sila musikat nga sila makabenepisyo or ang ilahang mga political interest. Hopefully, ang ato ang mga lawmakers taliwaan ang tension ron sa ato ang politika, dili nila kalimtan ang grabing kahigwao sa mga Pilipino, ang sobrang pagsaka na precious mga palaliton, ang pagsulbad sa siging pagsaka sa precious sa bugas, ang sulbad sa unemployment, ang pagsulbad sa daghan ng mga out-of-school youth tungod sa kataas na sa baranan sa pag-eskwela. Sige kayo nun ako, managlahi magid ang ato ang baruganan, o maghisguta o nagkaday ang mga isyo labi na sa politika, but ang akong tambag mao atong himuon ang ato ang gawas nun nga pagpadayag sa malinaon nga pamagi o atong likayan kana mga butang nga gamit na og violence. Watayo nga panahon diri sa newsroom ni bagan tang kasamang Gerald Albius, kasamang Remart Pugoy, kasamang Kesus Minya sa Master Control dito sa transmitter si Kesus Minya. Kesus Minya, si kaduha na mahinoon ni kasamang Kes, sige mangug kag suwat-suwat ni kartolina ipamin nga magka-mention jud ka. Kaduha na hinoon na na-mention ng imuha ang pangalan. Pang grandstanding sa nang imuha ha. Si Oliver Atis, Alan Taladua, Ruboy Boyser, yaka pa po nato ato mga idols sa IFM, si Idol Tweety, o ang ilaha ang ato ang idol nga station manager sa IFM Cebu, si Idol Boyki. Sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok, ako si Radyo Man Buin Algono, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo og maayong buntag Pilipinas.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
13: Radyo mo nationwide.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
15: Radyo mo nationwide.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasok.

0: Kan akoy pastol tihon? Ako maingon. Ngakun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa mga pastol tihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
2: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na iko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys. And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
13: Hi, hello mga kasama, kinigilapang inyo Kuya Joel Binse, kaubas ako partner Randy Tayad, mag-umusta ka ninyong tanan. Austin ang mga kaigsunan mga kasama. Auhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga lurna. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga itong magtatampo si Lurna.

0: Kini akong problema, bahin ni sa kinaiya sa kung ba na ba nga dili kaayo magtingog-tingog. Ang puto sa kay rason anino? Mag-iuwawon baka ni siya o hilumon lang yun? O kung nga nung na problema ko ani, ingon magod ini ang mga paghitabo. Kung kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay laging edit. Oy, Milyo! Hey! Gaya na deka di ha?
1: Huwag ni mo.
0: Ha?
1: Ninara.
0: Nagusap ka di ha?
1: Huwag ni mo.
0: Nga naman?
1: Kuan. Nga una ta.
2: Huh?
0: Ginoo ko. Ganinara ka di ha? Huwag ka magsulti nga mga una. Ay, ako ganinara kong gahuat kay nagtuo kong wapag ka mahumagluto.
1: Kater pa man ko.
0: Muna di ha? Kater.
1: Human naman. Ganinara man.
0: Si ganina?
1: Luto na.
0: Ganina naman di ay nga naman ka magsulti. Ganina naman ka gigutom, uy!
1: Kanta-kanta pa man ka.
0: Mamita, nagkanta-kanta na lang ko kagigutom, nako! Ako na lang giagi kanta-kanta, rumawa o gamay akong kagutom, na unsam taong ka di ay? Sukad na ka!
1: Man na.
0: Sa mamay kipahabot ni mo!
1: Ikaw.
0: Niyo nga ulit ah!
1: Na!
0: Iginoon ko ni mo, Mili. Kagagbay, magiging mo mga dialog. Napas mo man tayo ni kalaki ni mo. Ay, dali na, dali na! Mga

0: sa isukot ko na yan. Yung mga nga yan, toka yung kaani yan. Ay, ha? Bisag pala yung pusta. Ha? Ako, okay po, tulog basal tiyo. Ang nga yan, toka yung kaani.
1: Ang sa Denny, okay ni?
0: Sabo na yan. Ay, ako, mamaligyan ko kayo, okay? Excuse me, no? Niligit tao, no? Hili ko kayo, okay, no? Hindi sa loob na ako, makasunod ba lang noon? Kagiron ang tag-iyam ng gidangat.
1: Saba ka niya, uy, ka-artisan ba yan mo?
0: Magiging ka ni tao ni sa gawas. Uy, pinadala yung tao ni sa kong afam. You know na, nilimugin na mabihay ng atong beauty, no? Bisan ang karaan ng mignaong, pero, mura mo sa ning antik.
1: Huh? Bawabitaw antik. Di na niya siya gika di ay.
0: Sa gawas, lagi. Ipadadaan ko niya mga sinin, ha? 30 kabuo. Nya sao man ako ng lima ramay na so masud. Ang uban dagko nya hoot pagpudong ang uban. Ang katurang eksakto na ako maiwa na ako ibaligya. Kani kay dili man masakto na ako. Kay gamay man ni siya mo nga. Ikaw lay akong nahunaan nga baligyaan ani kay slim buya kagawa sa bagyo.
1: Wala nyo. Sapa ka ng bayuta ka oy. Ikaw na imusog ito ulug-ulugan ay.
0: Lugulugod. Tinutaw na akong isulti yan. Ay, nay, bisaglipakan ba na yung mga batik naong? Masulting taong ko tinuod.
1: Sabo ko di hoi.
0: Lagi. Mall pa. O, anis ano? Bisagkaroon dayon, kilatan pa ko. Ay! Jograto!
1: Do. Sige di ha. Do. Emilio! Kauwan nun man. Uy, Emilio! Ang akong hinayay! Milyo! Ay, kuya, wala ko ni mo. Ay, naaram ang gudag ka ni, ha? Kwato ko hinay, Ibi. Bukas na ito. Kaya mo nagkauan nun. Lakaw na.
2: Ang saon man ito, day.
1: Bukas na ba? Ay, kuha, kaya kauan nun na. Lakaw na. Ay, pagdali.
2: O, day.
0: Ano, oy?
1: Ano, day?
0: Taon. Nagduri, nagpukong rin sa Dres Daplin. Tao na ito siya.
1: Ano sa dito, puste? Ako itong bana, no?
0: Ay, mo na itong bana. Sabi na ko, itong kaangadak ko.
1: Sama niya, ay. Grabe sa nang imo mo ka-describe ka, kaang yun.
0: Ay, huwag mong kutansi magtingog-tingog. Oo. Oh, di ha, raman to siya. Iniging raman to siya. Huwag mo siya magtingog-tingog.
1: Ay, ahak. Kaya nang tawhana sa doi. Di mo sulti nga. Naaral na siya sa tong luyo. Unsa di ha. Ay, paitaan yung kinaiyang milyo, eh.

0: Anay, kumusta? Ikaw lang usa?
1: Ay, oo, oh, Lorna.
0: Wala niyo pa ba ng statay di ay?
1: Ay, naun-saun pag-upad ato nga gihubagan matong maayos iyang arthritis.
2: Huh?
0: Ala, nisuon lang sa iyang arthritis di ay?
1: Oh, gahi magkaig-o. Giingnan ka dili magsiging kaon anang ginhawaas baboy amukaon magyod. Pwerteng kaos paklay. Awa na, hubag na yung tuhod.
0: Ay, naunsaon sa nistatay. Uy, unya nakatuma na siyag tambal na eh.
1: O sabay tumaron nga wa may ikapalit. Mabitag ni ako kay manghangyoon ako ni mo og naabakan day extra. Kay ato o dang huwaman, ilisyan talang kag makakwarta na statay ni mo.
0: Nay, di naman ko na kinahanglan nga manghuwam ka. Anak ko ni mo, kuwid.
1: Ay, salamat sa ato patagaan ko ni mo na. Di lang ni mo pa ilisyan.
0: Ay, nay, huwag na yung problema. Dili mahitabong mangayo ko ni mo bayad, anak, uy. Sumagod, kapila na ka magsigig panghuwam na ko, naningil na ko. Wa, di ba? Dibayad, bagod ka? Wa!
2: Huh?
0: Mao nga di na kinahanglang manghuwam pa ka. Tagaan di ka.
1: Ay, salamat in town.
0: Ang problema lagi, nay, kay... Wa palagi ko'y kwarta, nay.
2: Huh?
1: Bungot sa ito.

0: oras hatag kanato sa Camel Soy Sauce.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa ko. At sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha tudwalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Daon siya. Wa bag kay klaro, Lord, na oy. Huwag man kumuingon ni Munay nga naakoy kwarta nay nga pahuwa munta ka. Ug naalang tagaan di ka, eh. Di na kinahanglang manghuwam pa ka. Pero mao lagi na yun saon nga wak mansad ko. O daon siya, o manto na kustatay mo. Iyarabang hubag stiil gahapon. Naabot sa tuhod ang hubag. Nga ganin na pagbiya na ako. Hala, miabot naman sa iyang lubot ang hubag.
4: Huh?
3: Ha? Lubot? Inig uli na ko ron ay nawa na. Di na ko kailan ni tatay ninyo. Nga naman, siguro karong mga oras siya ang iyang hubag niabot na ros iyang naaw.
4: Huh?
3: Hala, ginuog ko intawin. Mura na turog humba ang naong ato, hubag na kaayo. Ay, usarag ay akong kikahadlokan. Ang unsa man ay, nga ang iyang hubag, di lang unta mo hapit sa iyang itlog.
4: Huh?
3: Unsa nay? Kay og mo hapit na siyang itlog, anawa na, delikado na. Nga naman ay, ay asagod mo kakitag itlog nga giatritis.
4: Huh?

0: Nay, pasensya na gid kaayo nay ha. Ina lang si tatay nga kun moabot ta gani sa iyang itlog ang hupag, patos di kilang aron mohiyos.
1: Huh?
2: Ay, dagdalo na ay. Imo lang tong kabuangan ng amahan mo da. Ay, siya kayo na lang, ay, ato na lang ko. Ato na lang ko sa silingan, mga hangyo. Ato na lang ko mangutang nila dito.
3: Yara na.
2: Ay, kumawin ako. Ay, saka mong kabuhay ko. Sis Mario Sef, ikaw dahil ni Melio.
0: Uy, Melio, ganyan na ra ka diha?
3: Ganyan na ra.
0: Nagusta mo na ka diha?
3: Listen ko ninyo.
2: Listen, kigol? Ay, do, Melio, sa sunod do ba? Ayaw tao magpakurate do. Ay, kay pastelan, abin ako katakihon ako. Ay, nakuratan ko. Padong nagidunta ko sa atake ato. May nalang gani kay nakita na ako ang gitunol ni Melio nga kwarta.
1: Huh?
0: No, nang naulian ka na eh. Aw,

0: do, salamat ka ayo do, ha? Eh, sige, sige, arena ko kay magpalir pa kong tambal ni Tatay Nemo.
1: Unsa di tambal ni Tatay Nay? Nade kay irisita di ay.
0: Ay, herbala man nang ipapalit niya na ko, anak.
1: Unsa sang herbala?
0: Fighter wine.
2: Huh?
0: Green.
1: Unsa? Nagamati ko chukwa na akong inahan nga mangayo ni siyag para palit ko ng tambal. Unya sa di pa na siya muuli, muhapit pa dahil na siyag duwag bingo. Di ba? Aha ka ayun no. Mao na nga akong gibauran ang akong bana. Hoy, shh, Milyo.
3: Ha?
1: Sa sunod pa, ayaw din itsog hatag kwarta sa akong inahan, bi?
3: Nga naman.
1: Basta, uy, mangutana pagit ka. Basig, dili tinuod. Nga mo ito yung ipalit, ipalit niyag tambal. Basig, iduwa to bingo.
3: Okay ra nang bingo, eh.
1: Sabi na, ay, say okay. Nga hasta mang ikukumpra o para konsumo, iduwa man. May lagig mo daog, unyag mapili. Maunsa man, unsa man, nga nga. Ikaw ba? Magkalibog ka usahay. Tanaw na ko ni mo usahay, no? Murag, wakay pagpakabana. Tingog na kagpangutanon.
3: Gilang.
1: Gilang. Say gilang? Nayabag ka di ha? Di lang ka muhatag o kuminto kung unsay naada si mo huna-huna. Mudiritso lang ka? Hatag sa grason, uy, para maklaro na to. Dili kay tarotando ka lang, di ha?
3: Oh.
1: Say, oh.
3: Lagi.
1: Ay, ang buti mo, Milyo. Ay, mabuang ko nin mo. O sa mga, hadlo ka makabayad o mutingog, ha?
3: Di man.
1: Punya nga, no, di ba siya ka mutingog, ha? Tara ba, musulti kang taas-taas, ma? Kawasay lami ni mo ikatubang, uy. Di mo ka mutingog o dilit pangutanon?
3: Gilang.
1: No, nanasa ng gilang. Oh, kaahak ba yun yung mamilyo, oy!
3: Kapoy sulti, oy.
2: Huh?
1: Huh? Ingon anak ka nagkatapulan, Milyo, nga hasa sa pagsulti, di nalang kahapit mo sulti kay kapoy. Ginuo ko, oh! May ba yun mong himuong buladors binguhan, oy, o di ba dispatcher, para mo gawas yun ang tingog ni mo, syarog di ka mahimong tabian.
3: Ayaw pagbuot.
1: Ah, di ay, di ay, di ko magbuot. Sa ato pa, watay but anay, ane, mao ba? Sige, sige, sige. Sige, watay mo't anay, ha? Bahala na kang kinabuhit ni mo, ha? Gusto na kang waiting, ugay? Sige, waiting ka, day!

0: Eh, Maray, asa ba si Premilyo?
1: Ang butog asa to. Nagmukmuk na sa tingali to. Nga naman unta nga nangita man ka sa kumbana?
0: Eh, kung nagita Maray ba, kinahanglan mo gumigtaw ron dito sa mong trabuhan. Ako na siyang pa-istraho dito si Premilyo ba? Eh, kay kung manggod ka ng ingom to siya nga, wasi trabaho o masabadog minggo. Nga, gusto siyang makain ka ng adlawa. Kay sayang ko na kayo, mara ang gustong pasudlo siya dito.
1: Ay, di aray! Naagarap ako di niya umang ka magtingog!
2: Ano, pre?
0: Kada, pre?
2: Kadlaon pa.
0: Sabi na, pagsawa na, pre. Wala kita ako ng pagdool ako rin. Wala ka kita.
2: Kita man.
0: Eh, wala ka kang tingog, pre.
1: Ay, pastilan, pre. Di ganda mo tingog kung dili na siya pangitaon.
0: Mubo mo rin? Kaling, pre. Kaling, unsa man. Magkinalamig tao dito sa mong trabuhan. Unsa man, mag-extra ka? Huh? Huwag ganahan ka. Pwede ba mo, pre? Unsa man. Basta, kuwala lang, okay, hindi ka mag-lisod.
2: Unsa mga trabaho, ah.
0: Ay, tikasaba na sa mga tapulan.
3: Huh?

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ng akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alib yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
10: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Saingan.
1: Tikasaba ra ka?
2: Ay na. Di magay na hapit mo tingog bisag isapot, mga saba na ba noon?
3: Ay, kwan, gisugo mong gugusak kung amo ba? Nga, papangitaon ko og tao nga ka nang, ayaw kayo mga saba. Kay, ang yago mga sakop, God, mga tapulan ko kayo. Sige lang siya pangasaba. Nga, mura mag, gikapoy naman siya sige pangasaba. Usahay, mapaggaon lang ko na siya. Manang ipapangita ko niya tao, nga ka nang kunong kusok kayo mga saba. Kay, eksperimentuhan kung musalir ba ang iyang, wal, musalir ba mga ingon ini nga pamagi?
2: Ay, di na kapasar, pre. Mas may pangpultahan na mo, saba pa kay inikabli kay mo igot. Pero ka natawhan na? Ambot lang. Bisag dumban pang tiil ana, igor na maguba ang naong. Di, gyan na mo tingog, nagisakita na ba dahi siya, pre?
1: Uy, mo ba mo re? Di, tingol na, pre.
2: Bade ay, magkagparaw. Kadungog ka? Kita ka?
1: Puro magkabanyok.
2: Mau ka ni. Inaala na na, igor ang Nahimo man ang konsehal ito sa ilang probinsya sa una. Pero wala na kadaog pagkasunod eleksyon, oy.
1: Nga naman ba re?
2: Di lagi mo tingog, inigsesyon, mo tingog lag, mangigham.
1: Huh? Ay, grabe, sir. Pero wala, pre?
2: Anay, agita ka. Na, suko naman kayong naong, ay. Pero bisag, unsa siya ka suko, di ginang mo tingog. Lupig pa'y amang anantawhan na, pre.
1: Sugod na yun na, pre. Ingun na na, pre.
2: Bisag, unsa pa na siya ka suko, anak, lagi na siya na, oh.
1: Siguro ka, pre. Bisag, masuko, di ginang tingog.
2: Di na mo tingog, oy.
3: Tanago na na ito, di ba masuko, be? Be, ame, ito ang tisingan, be, be.
4: Unsa man?
3: Ame ko na yung kamot, be.
4: Ah, kani, kamot, oh.
3: Muta na,
2: be. Imo man, nagigisan akong kamot, pre.
3: Eh, ang imo ko nung kwan, be. Ang imo ko nung liyaw, be, no.
2: Muta, ay, kagilok, anak, pre. Kagilok, ha?
3: Ang imo pa, mare, be.
2: Pa, are, o, boy.
3: Ito, hagkan, mare, be.
2: Sa paa lang, pre, ha? Basig maabot ka sa tunga, pre. Ang animal, ay, huwag yun, mapakabana. Mura, lagwa. Kagilok!
3: Kagilok! Dali ka na, Maribe. Dali ka na, Maribe. Sabak ko na, Maribe.
2: Sabak? Sabak, Maribe.
3: Baka bugat, Maribe.
2: Sabak?
5: Kusano! Inaanahalang niyo mo kaway ng espiritu sa inyong kagalingon? Inaanahalang niyo mo kabagga sa inyong naong? Di mo mawo? Bigga-bigga mo niya sa daghang mga tao? Ato mo pag-jir-jir kwarto, baka uwaw lang mo!
2: Ato mo?
5: Mura mo'k irong nga anwaras karsada! Mga bagag naong! Panulis kwarto! Ato mo magjari rito! Kanang buhay makakita!
2: Huh? Ano? Daghan pa ni siya?
6: Mone akong problema, kay bisag ituyo na mo pagpalagot ang akong bana para masuko gyud o mutingog gyud. Nitingog man, pero ang kanahan, no? Gipabalhin hinoon Miss Hood's kwarto. Alaw yun, saong ko ni siya. Uy, masi akong buhaton. Kiri, Rani, o sa manong ka mo ang pasaltihon? Lorna.

0: Good morning, Ate Jinjin. Salamat mga lumiri.
1: Itapid kay upat ang midal na to. Itapid mo kasi bago nga na. Siya iapil-apil ko sa
0: itpipa ko. Ato sila i-greet si Ate Kunsyal Marian Carvalero. Iyang birthday ron sa atong pag-birthday, pag-record.
2: Dito ka ron.
0: March 31, Kunsyal Marian Carvalero. Thank you kayo ni Mota. Salamat kayo. Nya pasalamatan po nato ang tanan nga namati nato karon. Thank you kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos. Nga nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mga kaplabi nang sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong JR Pipito, og si Inday Shen Pipito, siyang Brumits PH. Salamat kayo diya sa mga tao niya nga iyahanggi pa inom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglapan. Ang Said Panyawan Coffee Mix. At DJ Jen!
3: Yes, Kuya Alan, mga mama. Salamat kay mga mama sa inyo yung pelving pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taasang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. Unya, gawas po daana, no? Pwede mo mupalit og Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Unya, ugong-ugong mo sa iyong munyema o BMA special. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, ha?
0: Oh, palit, yun mo kay Lami. Yun ka ng tasty fish cracker o yung Paulitos Macaroni Crunch. Happy yung kay ka. Kun mo inom ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na yun mga bata, kun mo inom mo sa ato ang said pan, ayun, ang ato ang Don Pepe Tablia mga bata, inipadoon nyo sa eskwilahan, inom yung mong Don Pepe Tablia. Kay happy yung kay mo na Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Face Cracker o yun man, dayo mo nyo may special o kining ato ang OBMA special. Special happy jug kay mo sama sa kahapi sa Happy Mart walo na kulon tabuno kung maktan kun mo adtom dito kay barator kay dito sulbad jug kay crisis rum panahon na basta Happy Mart kapunta nya duna pag you do not sir askilid sa Happy Mart maktan og ingon man sa may Banilad, na doon sa Rastia. Unya, salamat kayo sa tanan, ha? Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, salamat kayo. Og ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, og igun man, Ma'am Faye Arcal, og igun Ma'am Deni Moreno, og Sir Ricardo Moreno, nga ilang mga tao, gipainom sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglawan. Ta, Lister Dan, ko siya Lister Dan, og si Kunjel Francis Paris sa ilang opisina ang gipainom ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. At JJ?
3: Panyawan Herbal Capsule Kuya Alan para sa mga taas o kolesterol.
0: Yes.
3: Muinom sila katulo sa usa ka adlaw buntag udto o gabii para maayo gyud sila sa ilahang gibati. Unya, para sa nagproblema sa UTI ingon man bato-bato sa kidney ang Imnon Wailain Kugon Herbal Capsule aron ma ayaw gid mo sa inyong gibati.
0: Thank you, Ate Jen. Abang?
4: May bulitan! Ayaw kalimutan sa palabi na kanimo. Mr. Brian Lim Demetario, Maria Luisa Tan Demetario, salamat sa inyong pag-follow. Ingon mo na sa ibig hapon nga nag-monitor sa itong kulakopasultihon. Alma Mioli, thank you, ma'am. Sa lady, bro, palumpunto na inyo, sir. Julius Velaro, Rafael Kiliberio. Ang inyong familia, ang inyong mga apo, wala man ay klase karon. Mga ligo, palanglitan ka mo kay bakasyon, ha? Mga ligo, baka mo dagat, katulog dagat. Mga ligo, baka mo mga sapa, o diyan sa inyong salog. Ayaw kalimot, ha? Sa celebrity, kudik, beauty. So, pero dili, pwede sa dagat, dili mo buwa, dili lang tabang. Said celebrity ko Jig Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna sa natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Said celebrity ko Jig Beauty Soap. Muta na laman sa butika para dili ka mo mailad, ha? Kadara ba'y ubang magsuroy-suroy? Nga moingon kini, original ni, makaayo ni. Maoni inyong nadungog sa radyo nga si Gulyat o si Bambina Gatingog. Ayaw magtuo. Kay kining amo sa butika, ara ka mga tana, wag kinigi suroy suroy. Sa celebrity ko Jig Beauty Soap, tanawa doon na itataklis kilis yung sudlanan, no? SCED. Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, thank you kay Bang. Unya sa tadan po na itong mga kaigsunan. Kita na sayur yuta. Nga kining ato mga pamaul, panuot, panakit sa kalawasan, panuhot. Unya kining ato ang mga katul-katul sa itong panit. Kuto sa kabataan. Unya ilikay pagyuta sa dinggi. Kung mga haplas ta sa ato ang number one nga haplas sa Kabisayan o Mindanao. Ang said limit oil nga tinuon. Yun nga butabang na ito. Maunin nindot kay haplas sa mga bagtag na ito nga bikogan. Said liniment oil na pero sabot ah kung mo palita sa said liniment oil anharata palit sabot eh karibad yun tinood na
2: sa butika si butika rin kita makapalit pero lagi Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal ilalangi type ang panyawan herbal yun niya makita lang tanan produkto dito sa said marketing ang panyawan herbal capsule kugun herbal capsule said liniment oil o celebrity Pretty Beauty Soap, labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, ya, natas kabukira na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kay para dritso na panimayo niya sa tanan itong makaigsunan kita. Bisag arsa tapadong, bisag unsay itong kanon, bisag unsay itong imnon. Labi na ginong ilimnon nga makaubog, doon na yung toksin nga upundo sa itong kalawasan. Huwag niya, mudagana na toksin ni hasod sa itong kalawasan, maunay makaingon sa ito ang poor blood circulation. Kay ang igun good anang toksin, ang ato ang blood cells, ang atong blood cells, importante, kay mauna itigatod sa oxygen, nutrients, o tubig, sa ato ang kalawasan, nilgadaot na natungod sa toksin. Awa. Pitigo ta, partayo ta. Daghan kay mga sakit mo, takboy na to. Major nga mga sakit pag yun. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa na tong balatian mo sa kinanglan yun ka. Mo inom o G-detox. Kaya ang G-detox, natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Mga hinungdan sa ato ang balatean o ganun, ligon ka nung naya itong vital organs. Inom yung tabatang adlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, gini mo flush out sa toksin sa ato ang kalawasan. At ibang?
5: Hello, Abelian. Ano sa itong sender ka ron? Kinsan eh?
0: Si Inday Lorna, at ibang.
5: Okay.
0: Kanina si Inday Lorna tao.
5: Oo.
0: Yung ba na hilumon niya, kusabuti yung ba na kay hilumon kayo niya, ni kausa nga gisungsug siya sa iyang kumpari kay nakis kamot yung asawa na, suko to siya bam, suko siya pero gingnam siya, wak mo ipatasan, pakita mo sa mga tao, suod mo ito sa kwarto, at ito pabudir dyan dito, sakto mo nang banahin na na.
5: Mo ipong.
0: Oo. Oh.
5: Mm. Tagsar ka kitagbana yung una ana. Gani, ang ubang mga lalaki, magkita nila nga nakikistorya ng asawa sa laing laki. Mayroon, usin ko istoryahan? Ano nakikikwan istoryahan? Ano? Apan kanila kayo na ako ipambit, ha? Basig mayroon sila nga layura. Mateo 2, versikulo 14, kadiyo sa ngayon, ha? Mateo 2, versikulo 13, 14, ngatos 15.
0: Mm-hmm.
5: Mm. Ang kani, ang anghel kani, nga nakikistorya ni Senyor San Jose. Mato pa. Bangon, dad-a ang bata o ang iyang inahan o pangagiw kamungatos Ehipto.
0: Oh.
5: O pabilin dito hangtod nga papaulion ko kamo.
0: Mao na ang pagkatao ni Jesus
5: Christ. Oh, kaya ang bata, pangitao na Herodes, aron patyon. Busa, verse 14. Busa may bangon si Jose, gidala niya ang bata o ang inahan o may kagayo sila niya at tong gabi una padung sa Ehipto. Gibasa ko kini tungod kay pung palagi sa itong mga seminar, bisag asa na imong pahina sa wala ang kasulatan, di ka makabasa niya nga nitingog si Senyor San Jose, bisag ik.
0: Wala bitaw, no?
5: Oh,
0: kaya ipaagi na sa damungo.
5: Oh, nakabasa ba ka sa Biblia?
6: Yung sama sa tabi anday.
5: Dili, ay sa. ako nang gibasa tungod kay si Señor San Jose. Wa gibisak usak ka ek kay si Señor San Jose Guliar. Por sa gitawag og the most obedient father.
0: Yakit talaga sa to, sir.
5: Oh. Ikaw po, Pedro, no? Kung ano yung mga ano to, Santos, ano yung mga ano, eh? Piling ka. Piling ka. Piling ka. Sa anyo, sa magpuyo, eh! Pedro, kung tayo mga ano, eh? Ikaw na ba yung unang Santo Papa, Simon Pedro?
0: Pedro,
5: ayaw. Ayaw mo, yung mga sagrado, mga nga, ano?
0: Ayaw, Pedro.
5: Padayon ta.
0: Karo, padayon ba?
5: Anong ibasa ko kiniguliat?
0: Pero wag yung Santos nga tabian mo, no?
5: Ha? Pedro. Sagde, ego daplen. Gibasa ko kinigulat kay gingon diri nga gani king namto sa inyo sa Jose nga iyat ang buhagan si Mama Mary kami mabdo sa panging sa sa angin ng pangasawa ka na kayang gitsabak anak sa Diyos karo king nan sa Diyos ang akong pasabot is gibasa ko kini tungod kay si Señor San Jose gisulti lagan mo siyang title patron of the worker, patron of universal church, the most obedient father.
0: Na itong katong patron sa dreamer kibao mo na sa Jose
5: dili na mao anak mo itong Jacob. Itawag sa Señor San Jose yung patron of holy death.
0: Ah, di ba?
5: Oh, kay siya rin namatay, kagitambungan ni Mama Mary yung ni Jesus. Karon.
0: Saan to pa? Huwag pa matay si Jesus. Namatay na siya.
5: Karon, si Señor San Jose, gibasa ni na kung ano, ako maguning ihambin dito sa bana ni mo. Kasi nga na, dolor.
0: Lorna, Lorna.
5: Ako maguning ihambin sa imong bana, Lorna. Si Señor San Jose bisag wa mo tingog apan gaila siyang the most obedient father. Amot mo sabot pa isang tao.
0: Nga katong ina to nga yaw-yaw na siya ba? Obedient siya to. Katong,
5: mas maayo pa ni isang tao ni Señor San Jose. Si Señor San Jose giingon nga pinaka sulundong amahan o tinuro man. Kanin siya para nako ug ari kas tawhanon kato si Rose kay na Santos are sa tawhanon pa karon mas maayo pa ni siyang batasan o rebutang ta pareha ni Señor Rose San Jose yung batasan
0: mo ba
5: kay usay pong pamalin mo kwarto. O ikaw ko ikaw ba na imo asawa ikapon bisag sa kukula sa hotel oh kaya sa ayo mo siya oy bastos ba niya pamalin mo kwarto. Ah, pero og mingor ka may pag-abnormal na ng banaha. Kani ang but pasabot ani para nako kung naaris akong tubangan karon si Lorna. Kana pagbuot na kahigayunan or pagbuot na kahitasan ibasig na kalimot kagtawag sa Ginoo Lorna. Oh, kay kini imong bana may ba ning bana dili sa nimo abusuhan. Ano man itag sa ramo ikli mong bana? Kuwan problema ana.
0: Ay problema.
5: Wa importante ning imong bana ingon sa konsehal gi kun barangay pero wa ka daog og kasunod kay tagsara mo ek. Dili man ang kamaayong tao or ang katarong sa binuhatan sa usa ka tao nga ikaw tabian to katib. Kinaabi po nung itong gulat nga, action speaks louder than words. Diba?
0: Mawag sa niya ipanguyab.
1: Bitter sound of pako, pimit.
5: Ano sa niya lagbo po? Likod na pleno.
0: Mawag sa niya ipanguyab sa mga laki, ibam, no?
5: Nga?
0: Ingnon niya babae nga, sa'yo da. Di na still mingon ko ni mo nga, I love you. Makita na ni mo sa ako ang binuhatan. Di ba, mana?
5: Kanang, ang ako kong ni mo, Lorna, nga ayaw siya abosohe. Katong imo pa yung imong tiil hikap si mong kumpare, kung niya ipasabakon ka, aboso naman ang imo.
0: Aboso.
5: Ano ba itang sa muting ngayon mo ba na? Ang importante nga, wa siya mangawat, wa siya magdagdaog o mga silingan, wa siya maningka, wa siya mangilad o kwaro. Wala siya daw kang binuhatan. Ano mo nilisag niya eh?
0: Ba, dong draw, so may sumpa itong action speak louder than the words. Ano sa ito?
1: Wala na ibinbinti sa tukap ko pimit.
5: Ano sa kuma? Kupimit? Painit man yung mukha. Action speaks louder than words, matod pa. Exacto itong nakita na ko gahapon. Gahapos-hapon, Gulliat.
0: Nga doon eh.
5: Pag kita na, ang habal-habal driver ang muslingan ba? Yan na, yung liog, yung labtik sa wa. Labtik sawa na sinyas.
1: Pinasawili kayo.
5: Uli ko, usa may pasabot. Labtik sawa, yakong pala ko on sawa. Well, uy, tinuod doon yung gulyat.
0: Nga action speak louder than words.
5: Pagka alas 4, nasakam ko na sa bahay.
0: Niyo sa siya. Niyo siya.
5: Ay, kung nalit chumpa. Salamat ka pa nalang dito, Lomano.
0: Ako, ang pasultihon.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rashboy Nationwide!
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw, maluhay! Tawagin ako, sir!
10: Nayaba ka, Angel? Wala ba tayong hilap, diha? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka!
9: Maupit ako akong tuyo! Nga magto ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, anis sila, og ira kang kulatahon!
10: Sir!
11: Angel kay nakalimot.
9: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung gud ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
12: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Unsa di imong giampo?
12: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
12: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
9: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisanding sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong ibatid. Nakaantok karo. Nagmimitin ako. Antok karo. Naayon ako. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: Ay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang-inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: O karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune. Right now it's just the two
1: of us. Let's look at what's ahead. Kamurang day gay hapon?
2: Angel, pwede magkita ta.
3: Magkita ta, Angel P. Please lang.
1: O nga nung makikitaan mo na ako, ha? Nga no?
4: Unsa inyong tuyo na ako nga nagsapaway mamagsulte.
2: Oo niya na lang inikita na to, Angel. Lison, i-explain.
1: Huwag asam sa kuno ta makita.
3: Mag-agad lang minimo kung asa imong gusto. Adto lang ta.
1: Okay. Ako'y magbuot, ha? Okay. Kaon na to ini.
5: Wa pa man si Angel. Magdungan rata.
1: Natuog pa man tingali, attorney.
4: Irene, doon ako ibalita.
5: Good morning.
4: Good morning, attorney.
1: Si attorney rabay nagluto, Angel.
4: Oh, mau ba?
5: Lingkod na.
4: Sige, mga una ta.
5: Ano man itong giingon ni mo nga balita?
4: Nanawag na ko sila si Ryan o Grona.
5: So may toyo?
4: Makikita sila na ako.
6: ¡20 minutes naman yan! O palikis, Angel! Matunga pa ka to siya?
7: Waton lang guna to. Kitay doon ay toyo. Kitay mo ang tusog pabot.
6: Papresyo yung bayana, oi.
7: Sumaya, tumahin mo. Importante mo kayo ng tutuyo niya.
6: Musugot ka siya.
7: Ato ka ni sumayan.
6: Ay, mantag musugot, oi.
7: Magpakiluoy lang mo ta.
6: Magpakiluoy, cute?
7: Sumaday. Saan mo niya pagsugot kung di ito magpakiluoy?
6: Nangasya yan. Ato ka raw. Nangita na to.
7: Angel! Di arami! Among gisoro dito. Hapit-hapit na na nakapatoko na silang mga bay. Pila na lang kabuok sa mga nasunugan ng wapa. Apil lang amo.
6: Maugyod, maungrag mga tulo or upat na lang kabay ang wa makapatukod pagbalik.
4: Nya? Ganong gisultihan mo ko ninyo, ana?
7: Kuan, nakahuna-huna magbud ko, Angel, nga magtukod na gid og balik. Kay lisod kayo nga magrinta, eh.
4: Onya, lagi. Masa may lapot na ako? Kung nakahuna-huna ka, ana?
6: Pawa ma may kwarta, Angel.
4: Sa?
7: Inaya lang sa di mong tingog, Angel.
6: Makabayan na ba onya minimo kay na may trabaho sa Ryan?
4: Ha? Ako ganyan yung huwaman?
7: Actually, si attorney magyod ang among huwaman. Pero, ipaagi lang na mo ni mo kay ikaw may suod niya.
4: Wala no? Malibasan ako sa kabaga sa inyong naong, no? Nagahuna-huna gin mo, ana, no? Human sa inyong pagbinaboy sa mansyon, nagahuna-huna gin mo panghuwa mo kwarta ni attorney, no? Wala na. Huwag lain pang kabaga sa inyong naong. Ay, feeling magtiayo na gin kay mong duhado. No? Labi ka na ron na. Feeling asawa kay ka. Unsa man? Ha? Way labot atong baya sa Irene?
6: Nagbuwag naman sila.
4: Ayaw nagbuwag?
7: Angel, ayaw na lang good me lisod di sura. Tapangin na lang good me.
4: Buta na. Kaya awagin ni Morayan sa? Murag ikaw naman tingali ang pinakabagag naong nga akong nailhan.
7: Marisad, uy.
4: Marisad.
7: Nang hangyo na gani minimo, nagpaubos na gani, mi.
4: Yate ra.
6: Sige na, good angel. Maluoy na lang sa guka na mo, good.
4: Nga no, gutang maluoy ko ninyo, ha? Nga no?

0: Να ούμε λάγει να κουπίρ μαντεράν. Σκίτας καμότε.
1: Wala gyud ko magselos. Nga do ko magselos ko.
0: Dugta gyud pamati nga do ni magselos eh. Pero mas nindot gyud unta to kung iyag yung gidayrik pagsultin ako. Mas nindot gyud unta sa pamati.
1: Ikaw ba yung imong dan nga nung gisapot ko?
0: Ay, dugta gyud eh. Ay, Angel. Angel, kamay panahon na lang yun. Kamay na lang yung panahon ang akong pagantos. Ay, kimingaw na minang ko niya. Saka akong manawag ko. Pero, samasahin mo na akong alibay. Di man pwede nga mutukan ko sa tinood nga kimingaw ko niya. Nga gusto lang ko nga makadungog siyang tingog. Mabalikasan kung dili oras kung ako nang buhatan. Sige, may nga alibay, ha? Isip-isip, Mervin. Isip-isip. Kinsay. Oh my God! Si Angel! Hello?
2: Mayawan mo sa tas imong hello, eh.
0: Sorry. Nanawag lagi ka.
2: Hindi ka busy. Wala ako.
0: Ha? Muanhi ka?
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500, ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Ako si Cherry.
13: Isa ka full-time nga virtual assistant.
12: Halos 24/7 ko sa trabaho.
13: Mao nga walay tulog og stress
12: kada adlaw bisan sa balay.
13: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
12: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
13: Mao nga stress tabs akong gainom.
12: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
14: Consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Sure ka? Mo anhi ka?
1: Di ko sure. Nagduha-duha ko.
0: Oh.
1: Nagunsa dai ka? Nga nakuyawan man ka mo anak ko. Nakayoyab di ha?
0: Oh, uy. Wala ko mag-expect ba nga. Mo anhi ka? Sige, ari na yun. Dili ko busy. Pagpaabot ko nimo.
1: Okay, bye.
0: Bye. Yes! Buwan siya! Woo!

0: Na na siya nagatala ko.
1: Miss, bawal mo park diha.
2: Pwede na. Pwede na ka mo park diha. Pwede na siya mo park diha, guard.
0: Ito di ay pwede mo park din ida. Pero kita ka anti ko privilege ni Mervyn bisag supak sa rules.
2: Huwag ka lagi ka mo park diha. Wala ba ka makaali?
0: Mabiolate kita sa rules din eh.
2: Oh, doon naman yung mga exemptions ang rule. O, usan na ka?
0: Pero tingali, bitaw no? Doon naman yung exemptions ang rule. Bisan wa ko matanaw, pero maka-feel ko. Ganian na to ang mga matas mga tao.
2: Sa kailan naman ang uban nimo? Na curious lang na sila. Labi pa nga simple na kikagporma.
0: Mao ba? Ganun niyo naman ta?
2: I-introduce di ka formally sa mga tao.
0: Ayaw ba ya ha? Ayaw, Jude. Sumbagong yun di ka.
2: Agoy. Sige. Di na lang kay masumagan ko nimo.
0: Kipawag yung ka nga allergic ko anang mga inana.
2: Okay. Noted.
0: Nagot talaga na ako. Nahayblad yung ko. Labi ang nalagi ilambos mga pagkaon sa ilang mga dagway. Ay gani, nakapugong pa ko. O ni walk out na lang ko.
2: Imo nang gipahibaw si Irene?
0: Awa pa. Nidretso na gid ko din eh, para na ako'y kaisuryahan.
2: Thank you, Lord, ha. Ipugid siya nga gipanhi.
0: Mervyn, naminaw ka?
2: Ha? Oo. Good. Good nga may walk out talang ka, umyanhi.
0: Wala ko na ako istoryahe si Irene. Na-worry ko nga ma-disturbo siya sa trabaho. Mag-upara ba siya? Ma-distract niya siya?
2: Wa may problema kay ikaw na maghihapitag iya sa iyang gitrabahoan.
0: Kanya kay wa may mahibaw ang mga tawa na. Labi na gito ilang department head na gwapa.
2: Unsay gwapa ba?
0: Katukong ni angkla ni mo, ngang na, murag cake, nga baga cake icing.
2: What's that to? Murag cake nga baga cake icing?
0: Okay, tinuod bitaw. Baga cake makeup? Murag empleyadas gobyernos karaang panahon?
2: Ganun na apil may tawag ng empleyadas sa gobyernos karaang panahon, eh?
0: Ay, mama, ito ako madunggan sa akong lula sa una. Every time nga, magyaw-yaw siya sa mga empleyado sa gobyerno. Wa ko nilain trabaho, tibog adlaw, magsigilag pamulbos, pang-lipstick. Di na ko nang mailan ng mga tinuod na dagway tungos kabaga sa make-up.
2: Mga ba? Uy, ang saguli ay.
0: Umato yung dagway sa department head nila ni Irene. Baga kay make-up.
2: Kunya, mura cake?
0: Mura lagi cake? Nabaga kay icing?
2: Pagkasiaw, gini ako pinangga, eh.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling!
4: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at BingoPlus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahi nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa komportable na pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mapati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis Garing, Soundman, Jomel Arizo, Recording Editor, Lloyd Gabiana, Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
18: Number one. Rush Boy Nationwide!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagin! Tama! Lahat ka na ang gwata sa mando! Magdali! Ang gwardiya! Kilip! Tama!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Pai! Help me! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara!
5: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay! Huwag!

0: Maskara. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
1: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kumpleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tuuva niinku maaju. Rallin marka. Assomon kattu. Bangunko. Are. Magtimpla kukkappi. Mui num kukkappi. Assomasot kinesi ulla. Ula! Ula! Hei, kebo!
1: Tiedä, kasir!
0: Oi, paljon kuin templau kapi.
1: Kasir!
0: Hirun muori una kursa siar.
1: Mitä hirun teel?
0: Oh, taas on morsi marga, ha?
1: Uudempa kumanka vantai siru kanssa siar.
0: Anka pelva liho. Nari uno kursa si ara.
1: Pataya lang sa. Kalo ay si tigong nagkangka ang itaon. Tagrukay ka ba na siyang magawa sa CR? Oy! Ano ka? Huwag ka sa symptom sa prostate? Awal sa ba? Kinuhof ko. Ang iyang kape, magtimpla ko. Si Marka. Awesome sa kani, oy. Nangita naman si Rafael niya. Maone resulta sa dakong bahay nga daghang mga kwarto. Kay, dili mahibaw. Asang uban pa ingon. Awesome, magani Marka.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Isumbong ko ni mo? Ha? Isumbong ko ni mo?
7: Isumbong tika?
6: Pues, kay imo mo di kong isumbong. Another round? Murakag bagong sakyan na ni Kay Spring. May mo bounce, may mo bounce. Lingi una.
7: Ano man?
6: Kamantay ka. Tanawa. Nindot kayo ang itong posisyon. Kariyot, akong gibidyo. Gibidyo ko.
8: Diya.
7: Wagsa!
6: Pusing.

0: Ay, bosaba.
1: Ay, bosaba. On the process ng mantega na. Copyright. Ayaw ko bang na. Ayaw ko bang na. Minot kita na.
0: I'm coming.

0: Asa naman ang kape ko, hola.
1: Di oras yun na. Oh, sir, buta nga ako ng sugar.
0: Ayaw, ayaw. Black coffee ang ako. Mura ka man og karon pa sa akong templada sa kape, hola.
1: Okay, sir.
0: Palihog pangitaw niya si Darling Marga, ha?
1: Sir, si Marga, akong pangitaon?
0: Oh, pangitaon.
1: Oh, sir, oh, arinag ko, akong pangitaon, sir.
0: Pariyon lang, oy.
1: Sir?
0: Lihog ko sa akong abano.
1: Tos, sir?

0: Kania na si hangin mong abano, sir.
1: Lighter, helmet.
0: Oh, ay, wala ko mada ang lighter, sir.
1: Wow, rito.
0: Ah, oh, sir.
1: Basta magkape ka na ikaw, lamisap ka yung ipanabako.

0: Awesome. Ha? Awesome bong ka bagi hapon ni Daddy. Hmm?
1: Sungayan kang tako.
0: Sungayan ko. Yes, ubos. Yes, ubos. Marga.
1: Animal ka? Hmm? Traitor kasi mong amahan.
0: Shh. No, no. Bad na. Gusto na.
1: Diya ka na.
0: Hmm? Sige, sige. Pagkabiya ka na. O, magpaabot ko. Kabantay nga na. Paabota na ko ang sodya ni Daddy na ko.
1: Federico.
0: Kung kaya ni mong sumbong ni Daddy, ala sumbong! Sumbong na yun!
1: Animal ka!

0: Herbal Capsule.
1: Sanet, Karolasan, Idad, 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning kuoy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon kuoy. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original kuoy, Herbal Capsule.
0: Original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Na magusulinga na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag Guanta pa!
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede kong mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman na ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: que você manda um quinto igual por aqui, mas não é, né?
1: Buiag.
0: Time pa. Ganong.
1: Neuli ko? Ganong, nibalik na kulihin sa atong rapit?
0: Oh, Juren, ganong man. Tubaga ko, Juren. Ganong nibalik man ka din sa atong dapit?
1: Kay nakamove on ako, Dolpo. Nagrawat na kus kamaturan nga kami si Nikki dili para sa usag-usa. O para lang siya ni Reigns.

0: Nabuntan na mo gikang nag-walking?
1: Oo, oh, Ate Tiray.
2: Sado.
3: Gisadong manok?
2: Uy, katag-an na rin ang gurut. Ay.
3: Sa kahumot ni Ate Tiray, kay baho na kong daan.
2: Ah, manok, manok, manok. Magina, ibang paborito. Wapa kong pag-umangkon, no? Wapa kong umangkon. Bisa kong siklasi sa pagluto, basta kay manok.
1: Ah, sige.
2: Nana, sige, lingkod na mo din ha, kay mamahaw na ta.
1: Ah, Nigi, sa di pa ka mamahaw, inom muna si mong gatas.
3: Kutawi ko, please.
2: Puyo, kaparoy gunos burot. Na sige pa, imnem na nagata si mo asawa Renz, kay aton sa nakos madang miding, ha? Nay, nagpraktis og kagors, oy, dugay mo bangon.
1: Ah, kadiyot la ba, kay kutawan sa tika si mong gatas? Kutawan sa tika si mong gatas.

0: phải cậu ấy.
1: Tiền Ray. Tiền Ray.
0: Ô. Hola. Situation ke lili mas pintai na.
1: Tiray, ikaw ko loy tanaw di rebe. Kay maayo pa mang kagmatakay na ako. Tiray, awa na good oh. Nakaila ka ba ng lalaki nga nas tindahan ni Jorin?
0: Aw, basik si Dulpo na mananga sayong nangablis tindahan. Bebe, ako tanaw.
1: Tiray, ikaw.
0: Erog gamay.
1: Tanaw ako no.
0: Wala man ang midin?
1: Nga naman, kinsa na tiray?
0: Wala na kaila kay kumanang.
1: Kinsa na laging lalaki ha, uy.
0: Alam mo na, gaunta na tiyukag mata.
1: Ay, kinsa gani na, halan no.
0: Si Jorin!
1: Ha? Si Jorin di ay na? Ni uli na siya?

0: Dali na lang pagputos ni Mus Buadanggit o Gnukos, Dulpo. Og, ito din na sa ilang niki. Basig, mawahin na. Og, nahuman na silang pamahaw.
1: Humana ni Putos by Duran.
0: Sige. Ito na dito sa ilang niki. Og, ay sulti nila ha. Niluliin ako ha.
1: Sa? Ang ibang utana nga nung naghatod ko. Nung naghatod ko ng buwag, Gnukos o Danggit.
0: Ay, basta. Ayaw lang ganoong sulti nila ha.
1: Okay. Maumang ka ha. Ato na ko.

0: Ah, okay na. Nahurot na ni mo sa kabasong gatas. Mamahaw na ta.
1: Ato lang huwaton sila si Mama Miding og Ate Teray.
2: Dali na, Mamahaw na ta.
3: Mayo!
2: Uy!
3: Nikki! Nang Miding!
4: Uy!
3: Roy! Uy! Gab!
2: Ah! Ang igang dulpo, ah! Nang roll call man. Kita ini pejus kanahan nga mamahaw ta.
4: Alano. Ilom di atiray, oy. Dayon, diridol po.
3: Ay, namahaw na diay mo?
2: Ay, kaigat dultina. Ay, ngiga, timing mang mamahaw na mi.
4: Shh, tiray.
3: Ay, pagkaratiray.
2: Ako siya di ay.
3: Ni ako'y gida nga buwad no kus og danggit. Dawatan ni Tiray.
2: Lano?
3: Lutoan eh.
1: Lutoan na yun, ti. Kaya ganahan kong kaon na ng buwad.
2: Oh, Dolpina.
4: Dolpo. Nagkatod na magkagbuwad. Sige, sige. Lakaw na po.
3: Ay, oo, nang Miding. Enjoy mo si pagpamahaw, ha? Kasultihon na ba ako ni Nikki nga nanas Joren? Pero, masimusok ko si Renz o... Magsilos na, son.

0: Naatag na nimo ang buwad, Dolpo?
1: Human na ba, Juren? Taiming kayo nga maupay ilang pagpamahaw.
0: Unya, unsa ay ilang gikasulti nga daghan ka gihatod nga buwan.
1: Umasa lang gisulti by Juren. Pero, yung tas ni Kinga, ipaluto dayon ang buwad, kay ganahan siya ngukaon.
0: Maura na?
1: Maura na. Pero, kasulti ko na bagid kayo ko nga nibalik na kadinis ato by Juren. Pero, wala lang ko kay... Pasing silos na sa si Renz. Maumila ko na dayon ko. Pero, naibuang kong nang miding ba? Kay, murag nakasabot siya sa akong dagway. May buot kong isulti o iyak kong gipalakaw dayon.
0: Mupahawayan ako, Dolpo, kay medyo nag-jetlag pa ko. Ay sa kutugawa, ha? Parihog lang. Kung doon ay mga suki nga mamalit, kaya ba ako nagkagunsi ang inyong buhaton?
1: Okay. Sige, Joren. Rest in peace lang sa, ha?
0: Bati, ano mo kumidya, Dolpo, eh?
1: Ay, sorry, Joren. Ang buot kong ipasabot nga, relax lang sa, kay nag-jet lag pa man ka. Huh?

0: manang meeting. Gitu yuk manini kay Grants nga ipa ngawa ipa ultrasound ang tiyan ni Wafa. O sa may imutagaan po hon, nga mugawas na na.
1: Lalaki na.
0: Weh, nga nakaingong mga lalaki.
1: Talinis na forma sa tiyan ni Nike. Nga ikatiran sa may imutagaan.
0: Bata man na.
1: Why? Why lang ni? Naturan bata ay kitao na si Nike o Grants, dili na alien.
0: Makaus lang ko nang ay. Kalma lang man ang midin. I mean ka ng angel ba nga ipanganak sa Wafa na kong niece kay...
2: May premium ang makatagan unsay anak ni Nikki Tiray Kabuhi ko?
1: Ah?
0: Ano?
1: Nita mag-premium!
0: Sabi niya ay, kiat lang kagab kabuhi ko na. Way premium ay?
2: Ay, what day premium?
0: Mm.
2: Kay makatagan ra ba unta gyud ko unsay anak ni Nikki?
1: Oh. No, eh, unsay man ko no gab? Be.
2: Pila may premyo, may sister-in-law bi.
1: Ah, 1K. Okay na kana.
2: Lahus!
1: Ha? Ah.
2: Babay og lalaki na may sister-in-law.
1: Oh,
2: kabantay kay. Mo? Dako pura buyag ang tiyan ni

0: Kaluha? Payo kayo. Nindot nga blessing gikan sa Ginoo.
1: Sa ato pa, way mga lola nga maglali sa pag-atiman o pagbantay sa ilang apo. Kay kaluha man.
0: Ninduta ka alam sa kun mababaan na ni Gab.
2: Aw, nindot kayo. Kung mababaan ako by Jrens, kay makawanki ko from my sister-in-law.
0: Yeah, yung maratag na. Unya, love, kaya ka ni mo ang pag-utong sa duha ka angel?
1: Kaya ka ayo, love.
0: Sagdinan, love. Inig panganak ni mo puhon. Mutabang kong utong. Aron, dalit lang magawas ang atong mga anghel.

0: Gabkabuhi ko. Ako, kung mamabdus po ko, magpa-ultrasound jud ko.
1: Ayaw tiray kabuhi ko.
0: Nga naman?
1: Mas nindot na ang dilita mahibaw kung lalaki o babay.
0: Lano? Dili na mo'y akong tumong gabkabuhi ko.
1: Unsa man di ay tiray kabuhi ko?
0: Magpa-ultrasound ko. Aron mahibaw, takod maayo bang pagkahimutang ang anghel nga naa sa akong sabakan.
1: Dili na na kinahanglan tiray kabuhi ko. Kay ipaatiman ti kag doktor. Unya, dili pa yun igo. Ipaatiman ti kag manghihilot.
0: Mahala ka di aoy. Ako'y magsabak, dili ikaw gab kabuhi ko. Magpa-ultrasound yun ko. Kay gahi na ba'y akong tulaan nga makaanak ka? At risk na ko tungod sa akong pangidaron.
1: Mas maayo, sad. Sige. Puhon, ha? Kung mamabdos ka, ipa-ultrasound ti ka tiray kabuhi ko.

0: Aray, aray, nasakit ang kakuntian. Mabangon ko. Agay, may samutok sakit. Aray! Aray!
1: Love, ano ka?
0: Love ko ang bag, love.
1: Ang bag?
0: Ang bag ang isutas mga gamit para ni baby.
1: Isa? Kay?
0: Nasakit, nagmayo nga kong tiyan, love.
1: Ha? Ha? Mga anak na nga, love? Usaw, Minnie. Usaw, Minnie. Tabang mo! Mamamini! Adidiray! Gob! Gob!

Mga kasama at angi ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN.

0: og dili lang sa usa ka tawo. Presyo sa petrolyo musaka na sab sa sunod semana. Konsel sa syudad sa Sugbo ni Auhag sa Makawani sa kagamhanan sa Dakbayan nga musagup og mupatuman sa water conservation measures. Commissioner elections mipasidaan ang voter registration alang sa barangay og sanggunyang kabataan elections kutob na lang karong Lunes. Mokad to ang headlines.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
8: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at eye, uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
0: Oras alas 12:33. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kini ubos nga lagad Rajuman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad makasama Mayo 16 to 2026. Lain na sad nga semana ang mahuman makasama. Nag-anaan na tas tunga-tunga sa Mayo. Kunya, pila na lang sa'y kilab ani mga kasama, Hunyo na dayon. Pero sa dili pa sa sunod semana, karong Mayo 18. Atong lentawon kung dunan ay mga kalambuan sa gihimo nga impeachment process. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Bueno, mga kasama, kumusta man ang inyohang usa ka semana? Kumusta man ato ang pagpanikay-sikay diha karon? Nato ang mga tindero, tindera, mga drivers. Mga naninda diha sa karbon. Tanan nga mga merkado sa probinsya sa Sugbo. Dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, maayong pagpaminaw. Subay sa atong nasayran mga kasama, doon na nasay pagsaka sa presyo sa petrolyo sa sunod semana. Apanalang sa dugang detalye niini mo, balik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
12: Mapali sa mga butika.
13: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: Atong oras mga kasama, alas 12:37, ngadto na taas sa unang detalye sa atong balita. Sa balita sa nasod mga kasama, nanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga bagong nigraduar sa Philippine Military Academy kon PMA nga likayan ang politika. O gipainumduman kini nga ang ilang loyalty kinahanglan nga anaagyod sa nasod o dili sa bisan kinsang individual. Si Marcos namulong kini atol sa commencement exercises sa PMA Talang Dangal Class of 2026 sa 4th General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City karong adlawa. Nasayran nga pipila lang kaadlaw ang milabay dihang nanawagan sab si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ima kaubang alumni sa PMA nga ipadayon ang soberanya sa nasod taliwa sa warrant of arrest nga gi-issue kaniya sa International Criminal Court kun ICC. Samtang gidayeg usab sa presidente kung giunsa sa Akademya Pagbansay ang mga graduado aron nga maandam kini sa pag-atubang sa mga hagit sa modernong pakiggubat. Iyang gidugang nga gikinahanglang magpabilin ang discernment sa mga nigraduar nga mao'y usa sa critical nga sangkap sa usa ka sundalong Pilipino. Sa laing bahin mga kasama, posible nga mutaas na sab ang presyo sa petrolyo. Lakip niini ang diesel o gasolina sa sunod semana. Subay sa pagbanabana nga gihimo sa oil industry source, mahimong madugangan ang presyo sa diesel og 2 pesos ngadto sa 2 pesos 50 centavos ang kada litro. Samtang ang gasolina adunay 75 centavos nga usbaw ngadto na sa usa 1.25 pesos kada litro. Hinuon gilauman usab ang pagkunhod sa presyo sa kerosene ngadto na sa 13 pesos og 30 centavos ang matag litro. Giingong nagpabiling taas ang presyo sa krudo tungod kini sa nagpadayang geopolitical tension sa Middle East nga nakaapekto sa supply sa lana sa tibuok nasod. Usa sa hinungdan sa pagtaas sa presyo sa gasolina tungod sa kakuwang sa supply ug menos nga refinery output sa ubang nasod. Tungod kini sa limitadong supply sa krudo gikan sa Middle East, giingong mapugos na lang hinuon ang ubang nasod nga mugamit sa refinery sa Asia nga giingong mas ubos nga klase sa krudo. Sa laing bahin mga kasama, ang konseho sa siyudad sa Sugbo ni auha kini sa mga kawani sa kagamhanan sa dakbayan nga musagup o mupatuman sa water conservation measures. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3, giauhag sa Konseho sa Cebu ang mga kawani sa kagamanan sa bayan nga musagup o mupatuman sa water conservation measures, partikular na sa mga buhatan ini sa city government o sa balag-adlaw nining gimbuhaton. Kinig si pagsuporta sa lakang sa kagamanan sa bayan, pagdaginot sa tubig ding panahon sa tinginit. Alang sa Konseho, ang water conservation o saka shared responsibility o kagayang may labot ang tanan ni ini. Sa nasairan, ang rising temperature na natin sa syudad akong epekto sa pagminos sa supply sa tubig sa syudad. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Samtang itagayon sa punya sa Lunes, Mayo 18, ang mid-month sale sa Cebu Consolacion Branches. Kini magtanyag og 10% nga diskwento sa tanang Life Extension products. Dunay libreng ECG test usab sa unang 30 ka pasyente sa Cebu branch, gawa sa libreng medical check up at adlaw. Itanyag usab sa Consolacion branch ang free sugar test sa unang 20 ka pasyente nini unya sa Lunes. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYA HP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka painom do mga kasama. Standby.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: RM News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Ulohan sa tuma balita, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mga PMA graduates nga magpabili ng ilang loyalty sa national

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Oras, alas 12:48. Sa laing balita, mga kasama, gilugwayan sa National Grid Corporation of the Philippines, ang yellow o red alert status karong nagkanipis na ang supply sa kuryente sa Kabisayan. Gipatuman ang red alert status gikan sa alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabi. Samtang masinati ang yellow alert status gikan sa alas 2 hangtod na sa alas 5 sa hapon o sa alas 9 hangtod na sa alas 11 sa gabi. Matod sa NGCP nga 11 ka mga planta ang nagdagan diin limitado ang supply sa kuryente nga maapod ngadto sa mga power companies o cooperatives. Tungod niini gipatuman, sukad sa miaging adlaw ang rotational brownouts sa lain-laing lugar aron nga dili mahubsan ang nabiling supply sa kuryente.
9: RMN Radyo Nationwide. TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giakusahan sa Foreign Minister sa Iran ang United Arab Emirates kuni UAE nga mihimo og active role sa gera tali sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Yaligar sa mga ministro nga usa ka active partner ang UAE sa mong kagubot sang litagtuo kini nga dunay na itabong secret meeting sa UAE nunod sa maong gera. Sana sa Iran, dugay ng dunay kakulian ang relasyon tali sa Iran o UAE. Apan isamot ang tensyon human milusad ang US o Israel o pagpangatake ngadto sa Iran na itong Pebrero 28 ng tuiga. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: RMN Radyo Nationwide.
8: Dagang salamat, Radyo Man Marisa Abadies. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Standby.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ibutik sa yung
12: gan. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
16: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
17: Sa dili pa kita mo ato sa unahan, magkasama ato nang i-check ang weather update kauban nato sigikan sa Pag-asa Magtan ni Sir Manny John Agbay. Maayong hapon.
18: Yes, kayong udusan. Huwag sa tanang huwag yung paminaw. Mga kunin ito ang latest weather update para karong udtuha. Ang atong gibantayan ng low pressure area kay nasigpatan kini nga naa sa 980 km east of Central Luzon. Huwag sa pagkakaroon, wala siya chance pa nga may mong sakbagyo o wala siya direktang apekto sa asang parte sa tuwang nasod. Sa laing bahay ng frontal system, ang mga ko'y nakapekto sa mga extreme northern zone. Magparaskentang sa tuwang panahon, para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibuok, Central Visayas, sa sunog 24 oras, may makas natin ita o fair weather condition, magdabi ang init sa adlaw. Gawas lang kung may mga isolated ng mga thunderstorms o mga localized o mga isolated rain showers o daning mga localized thunderstorms. So based sa itong radar monitoring karon, natinas natin ng mga moderate to heavy ng mga pag-ulan din sa may Toledo, sa may Pinamungahan, at sa ulan din sa may Aluginsan, Mountain Barangay sa Parili, o sa din sa Balamban. Kasi ito yung mga pag-ulan din sa may Malbual, may Badyan, din sa Runda, Alcantara, o Mountain Barangay sa Algao. Kung para sa kentang sa itong hangin o sa itong kadagatan din sa Subo, makas natin itaghinay nga ito sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Amihanan Silangan nga ito na sa Amihanan, din ang balod sa itong kadagatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Timbra, high tide na ito, ganihan alas 10, 3 sa buntag, atong low tide, alas 5-8 sa hapon. Temperatura karong adlaw, mag-range 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index, 41 degrees Celsius. Sunset na ito, karong alas 5-5 sa hapon. Umulang ka na itong latest with update. Bisan diri sa Botan sa Pagkasa, kini si Manager ng Bayan, may utong happy weekend.
17: Happy weekend og dagang salamat Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Mactan.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
17: Ang balita sa kentang sa atong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa atong news updates karong higayuna. Apan sa dili pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greetings. Maayong pagpaminaw nga ito ni Joselito Bentoy. Maayong hapon, happy Sabado. Kasama Idol RV, please ko shoutout Papa Rikrik, Bentoy Family, Manicar Family, Gonzaga Family, Demoral Family, Suguran Family, oga Alvin Rose, Kogay Family. Always good nga naminaw sa DWHP IFM, madiha sa Dungguan, Basak, Mandawi. Maayong pagpaminaw. Eduardo Azombrado, Ajong Udto Ma'am, nagtanaw mi karon og naminaw sa radyo samtang nagkaon sa paniudto. Oy, maayong pagpaniudto. Shout out ko nila ni Kagawad Ramil, Breggy og Michael og chairman sa Lupon si Venir Cosare. Gika ni Dodo Azombrado sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. Mana ang pista sa Tubigon kagahapon kasamang RV. Oy, muragwa man ta ka invite. Moreto ang aso din abot dire. Pista de Tubigon di ay. Now, happy happy fiesta sa tanan nga mga nagfiesta karon diha sa lalawigan sa Bohol. Ang tibok Mayo mas Bohol no. Pista kasamang Nestor. Ana siya. So, happy fiesta sa tanan. Samtang may pagpaminaw usab ni Tita Nurse. Doon na siya komento diri. Kabahin sa nagpadayon ng atensyon sa kauluhan. Labi na sa Senado. Jan Alsola, maayong udto. Chacha Boylas Ochea, please ko greet Nanay Eri Boylas og Vanessa Peralta Buslon. Og Amory Van, Nicolette Boylas og Ola Boylas og Minique Boylas. From Ubay, Bohol, ma'am, salamat kaayo og maayong udto. Paragsa Rosana Postrero, maayong udto ma'am. Please ko greet sa family Paragsa og family Ferrer. From Barangay Bunga, Salvador, Benedicto Negros Occidental, salamat kaayo. Naghan kayong salamat mga kasama. Robert Langido, good PM. Naminaw mi og Facebook Live sa Sudlon 1, Sitio, Batang-Batang, Cebu City. Ulan na diri sa bukid, ma'am. Uy! Salamat sa Ginoo kasamang nag-iuwan na no kay sa milabayng mga adlaw pirtig yung inita. O niya, unsa man ni kanang sumpay panis pinitin siya. O niya mga kasama, mag-amping-amping yun kanunay, extra careful. Labi na sa mga lakaw ninyo, ay labi na atong mga vulnerable sector. Kani ato ang mga senior citizen, mga dunay mga sakit. O kaning mga bata mga kasama, susceptible kaayo sa grabing kainit karon. Dili kumpiyansaan kayo musaka ni ang temperatura sa atong palibot aduna ni siyang epekto sa atong lawas. Unay atong pahinumdum ngadto sa ato ang mga publiko. Aria Lubiano, maayong udto ma'am. Greet ko sa akong papa si Virginio Lubiano. Og sa akong mama Rosalina Lubiano ang nag-greet Aria Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Salamat kaayo sa pagbasa. Tony Toledo, maayong udto ma'am. Watching from Barangay Higusuan, Tomas Upo, Southern Leyte. Walay laing stasyonan ang among gipaminaw, DYHP Ragyud. Daghan kaayong salamat si Tony Toledo. Rinaldo Canyada, good noon ma'am. Watching and listening here sa Leyte. Mayong pagpamina sa itong mga kaubanan diha sa Leyte. Wilson Manatad, good noon ma'am. Watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Mayong pagpamina. Samtang anias si Konsehal Francis Espares. Please ko plug ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod. Ipasundayag ugma kini sa gabii, Domingo, Mayo 17, anha kini sa Barangay Suba, Basbas, sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Akong balikon, ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod. Ipasundayag kini ugma sa gabii, Domingo, Mayo 17, anha kini sa Barangay Suba, Basbas, sa Lapu-Lapu City. Wala atangi-atangi, ninyo mga kasama ato ang mga dramaturgo. Sabi na si Konsehal Pangkoy Espares ang nagpahibaw na ito karun. Daghang kaing salamat, Cons. Samtang Honey Pell. Maayong pagpaminaw, listening here, diri sa Daan, Paz, Kamotes, na niudto mi karun. Ma'am, uy, may pagpaniudto. Jobeth Guevara, happy birthday, Attorney Toto Saragoza from... Joveth Guevara, mayong pagpaminaw, Elite Malerong Abarca, listening, pa-shoutout sa kung ginikanan sila sa Anselmo. Og si Repsima Malerong nga naakaroon sa Bactus, nag-atubang sa Tuburan, Cebu. Ang nagpa-shoutout, Elinita Abarca, og mayong udto og daghan kayong salamat. Prima Alfanta Abelia, ma'am, maayong hapon, shoutout sa Lamak Pinamungahan sa akong mga kaliwat Algaba family. Daghan kayong salamat. Jamil DC, Jessil Rebleza, Ruel Fomentera, Janiza Bitoy, maayong pagpaminaw. Algin Tapik, maayong pagpaminaw. Silvers Namarad, Valerio Bancale, Cheryl Bonifacio Amad, maayong pagpaminaw. John Pugoy, maayong pagpaminaw. Jenjen Alsola, Maria Ellen Daan, maayong pagpaminaw. Mike Alquino, Ruiz Bibera, daghan kaayong salamat. Junil Espinosa Itang, Mac Dolls Descartin Dulendo, may pagpaminaw. Og si Jamil DC, maayong pagpaminaw. Janiza Bitoy. Daghan kaayong salamat mga kasama og shout out sa ato ang mga kaubanan sa DYHP. Naakaroon sa Negros. Alang sa maanindot kaayong event nga ilahang tambungan. Unya amping-amping mo kanunay mga kasama, mga idol. Kita ninyo dihas Negros. Say hi sa itong mga guwapa o guwapo kaayo nga mga radyoman. Amping-amping kita kanunay mga kasama. Napupusaman ang atong oras. Alauna dos na mga kasama. Sangan na lang sa kinatibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kininyo ubos nga alaga, the radyoman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Nestor Humisilio, kasamang Gerald Albios. Ingoman sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. At ang station manager kasama Atty. Phil Fernandez Banyok. Mag-ingon ka niyo, daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras sa launa tres.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
20: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
21: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
22: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
23: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: hanggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay galinti!
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
9: Uh-huh.
10: Nagtulong talaga.
9: Oh, hindi na sumasakit.
10: 100% to.
9: First name po ninyo?
10: Bernardo Bailoses.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
14: Mm-hmm.
13: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
14: Mm-hmm.
13: Mura dark spot siya, anak.
14: Mm-hmm.
13: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Bayou Draw Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
18: Bayou Draw Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Bayou Draw Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Day andat, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
21: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
0: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
21: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
22: O, sige pa!

0: we, di ko ganahan.
1: Payo man ka kayo, huwag man kayo ulian sa Pilipinas. Pero ako pamilya, tuwa ba yun dito?
0: Oh, kung gusto ka nga mo pa uli, ikaw lang. Pabilin ako din.
1: I'll see.

Wa magin paramdam si Alcio eh. Di mo to bagtawagan. Ya, di pagin mo replay chatan. Nakaya siya ganyan, no? Nga dili magpaubos sa iyang pride sud sa pila kabuhan? Oh. May chat na giyot. Undangon na lang ni Nato, Lance. Oh. Ha? Makigbuwag siya na ako?

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
3: naayo na ako.
0: DTX 500!
1: Mapalit sa mga butika.
4: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Zed Health Report.
4: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin sa gumirme kay giturob na ko mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin dadlan o mga doka simana pag nakabaklay-baklay na ko sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur 40.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
14: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ang imo pretty, ay galinti.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal.

0: Kakong, kalau sa ang bukid to raon ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin haya ha mo di
1: lang mamakas bilay mo idan
0: so anak ano binta na ko
2: sa Paragis Vila Vila dili na ka mag-agwanta pa
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang nawala na yung kate ko sa katawan sa balat ko nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams. O top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate. Sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
6: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: niya, unsaon man na nga kasado naman ka.
1: Maulagi, ma. Pero, sa laing nasod man to, ma.
0: Na, wala bagyad ko'y kalibutan bahin anang ingon ni Ana, anak. Ah, ako pa ni mo, pasabta lang una sag maayor ka na si Shani sa imong sitwasyon. Makasabot ra lagi unya na. Ay, to di ay. Dili ba naaman mo napundar nga bay o sakyan ng Dennis Pilipinas ni Alce?
1: Oma, pero wa may nagpuyo dito.
0: Sigurado ka? Kay nauli na rabas siya. O nabasahan na ako nga gipost niya ang inyong sakyanan kay iyang ibaligya.
1: Unsa?

0: ko nga. Di ba buwag naman ta? Tanong mahilabot pamang ka.
1: Apil man ko sa mibayad ang sakinan o bay?
0: Uy, pero ako pangahan mo no, mo ay nakarehistro sa sakinan.
1: Alsi.
0: Uy, Lance, yotog na lang yun ako doon. Kaya pinag sige kang dawag pasakit, uy.
1: Di ko.
0: Kaya pasakit na ako.
1: Di ko. Daku ko gusto, ana. Ha? Daku kong nagasto ang sakinan o bay?
0: Oh, sa mga ka? Kung ba, na? O sige, huwag kita skurti. Ikihata ka.
1: Unsa?
0: Ikihata ka sa mong pagpasakit na ako o sa pagpangabit ni mo.
1: Well, see.

0: Dito na nagdako ang among away ni Alcey. Kay gusto niyang apilo ng akong uyab na ako raman unta. Ako raman unta makakuha og share sa sakyanan og bahay kung iyan ang ibaligya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Dito mi sa laing nasod nagpakasal kay pareho may gender. Valid ba nga kasado gihapon mi dinhi sa Pilipinas? Ikaduhang pangutana. Nakauyab na kong babae din sa Pilipinas. Pero, wa mi ma-divorce sa akong ex dito sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Ikatulong pangutana. Planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha mauin nagbayad. Pero sa iyang pangan, nakarehistro. Naba ko'y katungod nga mangayo og share? Pwede ba nga makagukod ko sa halin sa sakyanan? Ingon man sa bay, kung iya sa ning ibaligya? Ikaupat o katapusan. Plano ko nga ikiha sa akong ex kay nangabit ko no ko. O grabe ko no kaayo ang akong pagpasakit niya. Unsa may pwede niyang ikaso na ko? Dili man siya makaduol sa vowsay kay para raman na sa mga babae. May angay ba kong kabalakan ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lance.
1: Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today ang muhatag dinyog tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Personal, mga problema na to sa to ang kapika, sa to ang kabanay, karelasyon, sa to mga crush, sa to mga hinigugma, nga wa nahikita, wa nahidungog, og asa na ang mga dokumento na to, ano, ang ato ang karelasyon sa to ang mga bata, at sa to ugangan ug unsa pa nang mga emotional nga mga suliran nato din ha. Guys, mahimo din natong pagahisgutan, suryaan, mahatagan tamog saktong tambag-tubag ang inyong mga pangutana. Ipadalang yun ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ang Luzon, Visayas, Mindanao? Og na nga naa sa gawas sa nasod nga naminaw nato karong adlaw. Salamat kayo sa inyuhang paghigugma, padayon nga pagsuporta og atong hatagan og dakong pasidungog og pasalamat ang ato ang RMN Production Center nga staff, ang ato ang mga script writers kay sila'y naghimo anag yun. Giconvert ang mga suwat nga atong gipada na inyong mga gipada into drama sa kahanginan ug sa ato ang mga artista nga di gyud lalim ha nga to steer the imagination sa mga naminaw ug mga listeners nato para malingaw mo ug para pud ma-inspire mo ug makat-on mo nga dili makarealize mo nga agay di ra man day ako naay problema uy hasta kaning letter sender naa ayog pagtuog sa Attorney Elaine way problema guys naa sad wa ni na exempt di man ni final exam nga ma-exempted ta naatay gisagubang tanan kibaw mo unsa ra gyoy nakapadasig nako kamo no mga sukintig paminaw nga gihatagan kog higayon no aning ato ang programa ug sa ato ang stasyon DYHP nga makalingkod maka go on board ug makatabang ninyo no kay ma-appreciate sad gyud nako ang life no nga daa pa di ay mga tao nga nagkinahanglan sa ako ang tabang ug tambag muna di pwede magluyas Attorney Elaine bawal magmaoy kay naay daghang nagdepende og nagsalig nato so padayon lang gitas kinabuhi kay ingon ana sad mo nagtuo mong gasolo mo dili oy naay mga nagkinahanglan ninyo busa dasig bangon salig letter sender nato karong adlaw si Lance. Si Lance, di man siya magpasultis iyahang address so di po na to isubsibya, no? But thank you for writing us, Lance. Ang iyahang problema, plano, katong iyang plano sa iyang pagpakasal. Ug usab sa iyahang ex niya, nagka-problema man ni sila, no? Nagkaaway man po silang Alsie, kay gusto man niyang apilon ang iyahang uyab, unya, murag nagka-issue sila. So, unang pangutana na to, guys. Dito, kuno sila sa laing nasod, nagpakasal, kay of course, sa atong nasinati sa drama, members man ni sila sa LGBTQ+ nga community. Unya, kibaw man ta, nga wa mangyoy same-sex marriage sa Pilipinas, na amay mga same-sex marriage sa gawas sa nasod. So, dito sila nagpakasal. Ang iyang unang pangutana, kay nakasal man sila sa gawas sa nasod, although pareho sila gender, valid ba nga kasado gihapon mi dinhi sa Pilipinas? Di baya gyud na pwede ang inyuhang kaminyuon kay ang marriage defined under the family code is a special contract of permanent union, no, between a man and a woman. Therefore, ang katong imong kasal didto sa gawas nga same-sex marriage, di gyud na valid dinhi. Indi po na nimo pwedeng marehistro dire. So in so far as you are concerned, single gyud ka dinhi sa Pilipinas, no? Male gyud ka and single ka. So inigkuha nimog sinumar or certificate of no marriage, wa gyud kay record of marriage. Ngano man, kay kung babaeg laki ni nagminyo dito sa gawas, unya mga Pilipino, ang ilahang kasal valid dito, dalho na diri iparehistro, i-recognize na sa NSO or sa PSA. Nya ma-record ang inyuhang kasal, ma-record nga minyo mong duha. Inikuha ninyong sinumar, naagin mo yung record of marriage. Kaso, ang kaning same-sex marriage, like I said, di man yun valid. So, di ligid mo pwedeng magka-minyo. So, di good ka ma-recorded. Okay? So, in so far as Philippine laws is concerned, single ka. What good to, o di good to marehistro ang imong same-sex marriage sa gawas. Maski pag valid na dito. Ikaduhang pangutana, nakauyab ko og babae dini sa Pilipinas, pero wala mi ma-divorce akong ex dito sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Of course, yes. Because the only, one of the requirements sa kaminyuon is that ang parties, ang gender, usa ka lalaki ug usa ka babae. Check na ta this time. Unsa may ato ang basihan? Dili man ang ato ang gibati or preference. Ang basihan na to sa atong giingon nga gender, nga babaeg laki, kung unsa may nakabutang sa ato ang birth certificate. Kung male ka or female ka, then yes, pwede kang magminyo. Ikatulong pangutana, planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha mauy nagbayad, pero sa iyahang panga nakarehistro, naaba ko'y katungod nga mangayo og share. Pwede ba kong mugukod sa halin sa sakyanan, ingon man sa balay, kung iya sad ning ibaligya? Ang akong pangutana is this, no, and my advice sa kaning mga members na to, mga higala, makaigsuunan nga membro sa LGBT community, labi na og naatay karelasyon or kaparis, pwede magud na nato good nga irehistro ang properties ninyong duha. Dili man na need nga ibutang lang ninyo sa pangan sa usa ka tawo, no? Especially if kabaw mo nga kamong duha ang naghago sa pagbayad o pagpalit anang butanga, whether it's real property or personal property or a chattel or a movable property sama sa sakyanan. So ayaw mo kaguol kung pananglitan irehistro na sa inyong duha niya. What if magbuwag mi? Samot! What if magbuwag mo unya ingon aning sitwasyon ni lads? Girehistro ngadtos usara kata unya silang duha gabayad. May tatong gabuwag mo sa maayong pagbuot, no? Pero what if nagubot mo? Unya mo katok o taitok ang pagkagreedy sa usa kay kibaw siya nga iyahang nga nakarehistro. Siya manggod ang ilho, no? Under the law, kung kinsangan ang nakabutang sa certificate of registration or sa title, mao'y ilhong tag-iya. Kay siya'y tag-iya, siya mo'y na vested o nahatagan o mga katungod isip usa ka tag-iya. Unless nga atay document nga mapakita o maprobar nga naabaron mo'y gipirmahan nga kasabutan nga maskig iyahang pangan pero apil ka, tag-iya ka, or proof nga ikay nagbayad or nakatampo ka. then that can be an implied trust nga pwede natong ma-assert dito. Pero kung dili, murag maglisod ta. Okay? Now, so I hope, no? So, but at least, no, kung makaprove ka, ana, like I said, then yes, pwede ta ka-assert o kuha sa ato ang katungod sa properties. Ikaupat o katapusang pangutana, plano kong ikiha sa akong ex kay nangabit ko, no, ko, o grabe ko, no, kaayo akong pasakit niya, o, well, normal yun sa relasyon, no? Okay, of course, di masadto nato pod ingnon nga maski dili valid manggod ang inyong kasal didto lands wa lang gud pud toy silbi or wa pud toy bisa. Of course it had a meaning and value, no, regardless of the forum kung asa mo na numpa to forever, no, tag nag-asa pud to, no, imong palalabs didto nga imong ex nga forever sad yun unta mo unya wa man kamutuman, no, so mo lang gyud nay problema. And that's normal reaction sa iyaha. However, di man sad siya pwedeng makakaso. Kay kaning imong kaupat nga pangutana, gusto kang mahibaw kung unsa iyang pwede makaso nimo. Di man siya makaduol sa vowsi. Kay para man sa mga babay, may angay ba siyang kabalakan? So that's my concern. Karon nga medyo dili mahog nga dili mo okay sa iyong pagpanagbuwag, legally speaking, wa siya pwedeng magukod nimo for the breach of the obligation sa kaminyoon. Kay dili lagi valid ang inyong kasal, no? Kay kung valid pa ang kasal, naa may mga naka-attached nga responsibility, mutual love, respect, support, and fidelity under the family code. However, akong kuyawan ani, kay di man siya kabaos ni mo legally, wa man siya makiha, ari gid siguro kabausan atong imong gihisgutan nga naay sakyanan, og murag I think naayuta, no? Bas hindi kahatagan sa imong bahin ani. So hopefully, mahusay lang nimo, no, ang inyuhang emotional nga issue sa inyuhang relasyon. Kay maski pa og legally dili valid inyong kasal, ang pagpanumpa ninyo didto sa gawas, dili man to papel lang sad siguro. Naa man sad yun to'y meaning yun. Kung dili man gani nimo, siguro sa imuhang ex ba nga nagsalig sa gyud siya nga maski asa mo nga lugaran na numpa, no, inyuhang tumanon to unya na silo man ka, nakauyab man kag babay din his Pilipinas, nakasa di sa jugo kaingon nga wa kay sa, although yes legally pero siguro emotionally, no, of course nakapasakit man tagtaw, dapat sad yun siguro ka mangayog dispensa pasaylo, no, and I hope you rebuild your relationship with your ex, no, not only for purposes of the properties nga imuhang gikagul-an, but also for the relationship that you also had and shared. Ako, I have the highest respect also, no, to same-sex nga mga relationship and to the relationships brought about, no, within the LGBTQ community. Nga, no, dili man piki ang kanang ilahang gibati. Tininood man na, usahay gani, mas tininood pa na sa gibati sa ordinaryong lakig bayi. Diba? So, or mas deep pa na ang ilahang paghinigugmaay or pagpakita sa ilahang feelings, no? And it is not for us, guys, to discriminate. Okay? Love, love, love, no? Love should always win, mga suking tigpaminaw. Hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa dibra ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Separate Lives.

Ano ba daw sa yung kaagi karun? Mayroon ka rin sa kalalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ito matatampo nagdaasangan nga Joseph.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kaya sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giduso sa usa ka magbabalaod ang pagpataas sa minimum annual paid service incentive leave benefits sa mga empleyado tungod sa panginanglanon pagpamino sa stress ug improve ang productivity. Ubo sa House Bill 6602 nga giduso ni Kongresista Brian Yamsuan ang kasamtangang lima kaadlaw nga service incentive leave with pay. Posibleng mo expand nga ito sa napo kaadlaw alang sa mga empleyado nga nirender og usa ka tuig na nga serbisyo sa usa ka kompanya. Ang mga isugyot nga balaod noon, tinguha mo tabang kini pagpadangat sa stress ug burnout sa usa ka empleyado nga mahimo makapalambo sa productivity sa usa ka mamumuo. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping tapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Tas bang imo blood sugar?
4: Ato na kamay diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: charantine,
4: nga gapo mo buo sa glucose.
3: Visine
4: controls blood sugar.
3: O polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: DTX 500 Kulay si
5: Mario,
4: nakoy
5: diabetes
6: 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective widget kaya yung DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pamali sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
15: Welcome to our reunion.
16: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
18: Unsa?
17: Super Fiber.
19: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Ay, kaayan ako nakamatay. Magdali ko kay basig malate na ko sa akong trabaho.
1: Ay!
0: Ay! Hala, sorry. Sorry, miss. Ako na hinunggan na banggaan. Nagdali, mugod ko. Sorry.
1: Sorry, sab. O ako magtanaw sa kong gilaktan.
0: Dere mo mga gamit ito.
1: Salamat.
0: Sorry, ha? Kagwapa niya. Uy, boba? Nakabangga ka o gwapa nga, babay?
2: Uli, gibay?
0: Eh, muli, Lela. Awa lagi kay parehas mo yung nagbali.
3: Uy, kasayang. Ako patuwa na. Kuha ng number do.
0: Din ito napita ang babae nga ako nabanggaan kahapon.
2: Ay, maya tayo makita ni Kusapta.
0: Oh, wala. Tinanagat ang kasakyan. Siya na. Hi, miss.
1: Oh.
0: Ninom daw, baka na ko?
1: Wait. Ikaw mo daw nakadasmag na ako, diba?
0: Ay, salamat kay nahinom doon pa di ay. Ako dahil si Joseph. Ikaw?
1: Mitch.
0: Mitch. Pwede ko mga ayusin mo number, Mitch?
1: Okay na. Muna ako number, 0922 2

0: tawag. Ikaw mo din ni Joseph?
1: Ako yung daon. Asa rin garon?
0: Di asaan mo?
1: Wa ko magkasamok di mo.
0: What man? Home naman sa kag-study.
1: Ama, yun noon. Nanda ko isulti ni mo, Mitch.
0: Onsa man?
1: Kuan, unya, di ka masuko.
0: Masuko? Kung binuang na?
1: Ay, di mo ni binuang.
0: Onsa man tayo na?
1: Muto ka sa ilang gingon nga love at first sight?
0: Oo, oh, matuo men.
1: Manay akong gibati ron. I love you, Mitch.
0: Joseph.
1: May chance ka kunin mo?
0: Ako panahon na ako na, Joseph.

0: Uy, kuya, huwag ni mo. Nakapanguwi, Ebrian, ka atong babae nga imulabanggaan?
1: Oo, lagi bay. Pero, maulagi, huwag po kusog to.
0: Eh, bestilan, anam ginang mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya na si Gudeo nungi, hangtod nga sugton ka.

0: Salamat, Mitcha, nga nakikita ka na ko.
1: Ah, oh, timing man sad kaayo. Pag-message ni mo, mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Mong nakikita na lang ko ni mo.
0: Ah, niya, kumusta naman?
1: Ha?
0: Ang akong gingon ni mo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko.
1: Tininood ka ng imuha na ako, Joseph?
0: Uy! Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Suktan ako.
1: Sige na lang, uy.
0: Ha? Puglaro ba?
1: Oo, lagi. Oyab na ta.
0: Oh. Salamat kayo, Mitch, ha? Ngayon mo rin kong bisugot. Salamat ko kayo.

0: Sir, health disabilities. Health disabilities. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhaan. One way, kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Seth, manangiday ko ni mo ba?
1: Oo, sabi na.
0: Bakasyon naman ko. Kinahanglan ako mapundo sa amo.
1: Ha? Kung mauna, di tayo makita ini?
0: Dugay-dugay pa kita makita. Kay, di mo ko na masugot sila sa mama at papa nga maglaag-laag ko. Labi na kong bakasyon. Ang ilang gusto, magpundo ragit pa sa bahay.
1: Mo ba?
0: Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta.

0: Sanam de kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Gimingaw na mahinong ko niya. Kumusta na kasi ha?
1: Gimingaw na sa taon ko ni mo, uy.
2: Parihas di dagibati. Gimingaw sa kay ko ni mo. Muna ako sa inyo, Mitch Bay. Muna ako sa inyo, mingaw na kay ko ni mo.
1: Ikaw? Sige, ako lang isendi mo nga kong address kay...

0: kaning uyab si Joseph?
1: Mayong adlaw ni mo, ma'am.
2: Unsa may nakaayos adlaw?
1: Unsay
2: nahuman ni mo, do?
1: Ako makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mugod ko.
2: Klaruhan talang ka, do, ha? Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela. Unsa may hatag ni mong mayong kaugmaon sa kong anak nga wa makamakahuman og eskwela?
0: Ma.
2: Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, aw balik din eh. Di na ko mababag din yung Mitch. Bisag magminyo pa mo.
1: Oh.
0: Pasensya na ka sa kong inahan, Zep, ha?
1: Okay na, Mitch. Nagsabot ako sa mong inahan. Sakto masat siya. Huwag ko ikahatag mo nga ugma kung di ko makamag-skwila.
0: O niya, unsa may plano ni mo?
1: Munda ko sa kong trabaho. Kaya mo padayon ko skwila.

Dali araw ng labay pa na ako, Noy. Walang iba uwi. Nauman ako sa kwila. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na kasi ah?

0: lipay kay kusagod ahi bawuan nga nakahuman kag eskwela ug may nindot ta sab kang trabaho.
1: Kaloy anin taos Ginoo, ma'am? Si Mitch Day, ma'am.
0: Napay kay buhat, mao nga kula ni tubag siya ang cellphone.
1: Amaw ba? Unya, kumusta naman siya, ma'am?
0: Mao lang kini ako ikasulti ni Mudong. Gusto kay kong makaapo ni mo. Pero...
1: Pero unsa man, ma'am?
0: Ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinidiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala.
1: Oh. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? La, gipaw man. Oh, bulaklak. Malalanta. Murak, masumbig nga yung matong iyang giingon ako. Wadda ko silang Mitch, eh. Aron, agos yung personal nga makita.

0: Joseph?
1: Yes, Mitch. Ako na eh. Kumusta naman ka? Oh, lonesome mo ka? Huwag ka malipay nga. Nakakita na ko.
0: Juan Joseph.
1: Abi mo. Nakauman ako sa pila. Huwag may tarong na kong trabaho. May mo at ang maminyo. Mataga na ka na kung maayong kaugmaon.
0: Di na mahita mo ang imong gipangandoy, Joseph.
1: Unsa ipote mo ipasabot?
0: Sa dugang panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki.
1: Unsa?
0: Pasaylo ako. Ikaw, mangkod. Wala kay panahon na ako.
1: Busy yung taong gusto kong bagskwila, uy. Wala kong makatagad ni mo. Tukit sa manang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga asawa ko ni mo.
0: Dili mahimo. Mabdos na ko.
1: Oh. Dili. Nga lang imo mo nang gibuhat na ko, Mitch. Naling kamot og swila. Karun makatag ng dikagmayong ugma. Karun. Mabdos ka na din sila yung lalaki.
0: Pasaylo ako, Joseph.
1: Kasakit nang ibuhat mo na ko, Mitch. Sakit kayo niya.

Ingon sa ni datog na ko ang kalibutan niya itong higayuna sa kunasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Igo na lang kong nagpato sa kong luha. Kay di na magid mahitabo nga mabalik pa ang gugma ni Mitch na rin ako. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: kidney care time.
1: Pero sure ning magpadialysis kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mojo na nakatabang na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.

Mogue tu mangaigalan ka agini Joseph, nga taga Agusan del Norte, uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga dekalahan, separate lives.

Ang mong kaagi, gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ninto lumanun, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania.

Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handuman and Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa magkusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya, namug na kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
4: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuuran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobon ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliili! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buot ko magpakabuhi na normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Huwag mahal na ko si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Huwag walay Andre Martin na makakuha ka ni mo gikan ka na ko! Wala!
3: Si Andre o si Ethan.

0: Si Andri o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundi likapugnan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa nata sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andri o si Ethan? Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
5: Dagan, Misael! Dagan!
6: Ayaw!
5: Dagan! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
7: Mitchell, Gaspar! Kagaw ka!
5: Michelle! Ayaw kong pati, ha?
6: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
8: Eskwadro!
9: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
10: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Sed Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning Sed Panyawan coffee mix, tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: O karon, ano yung aling sumpay sa atong sugilanon? Si Andre o si Ethan?
1: Bisag supak pa sa kong kabubuton, ang ina siyang wadon. Huwag kalimtan si Dayan.
2: Pagbuhaton mo ka na, Andre. Sama lang ang patay mo ako. Pagbuhaton mo ka na, patyaon ako. Patyaon ako, Andre.
1: Fiona. Mo kanay akong problema karon, Candice. Si Fiona, kay dili sa mamati na ako bisag unsaon ko pa siya sa pagpasabot. Ug committed ko sa kagamanan. Nagkapasalig na ko kanila labot ini.
2: Sagi kaingon ko na nimo, Andre. Nagkasabot ko sa gibati ni Fiona. Ug bisan nga ni ikaw, sa pagkangahan nga ikaw mismo ang tinubdan ni Ethan. Dayak na lang nga supak yun sa imong kabubuton ang buot mahitabo sa kagamhanan nga ito kang Ethan.
1: Tinood ka na, Candace. Di ko muling muda na.
2: O niya. Sabay mo na ho na sa gisulti o buot ipasabot ni Fiona nga mahitabo.
1: Ambot lang. Huwag po ka masayad.
2: Gusto kong mutabang sa pagpasabot niya. Apanahibaw ko nga sama kanimo. Dilisag ko niya pamatiyon. Kaya bisan ako personally, bisan paghangyoon ko nimo sa pagtabang sa pagpasabot niya sa buot na mahitabo sa kagamanan, dili usap na ko kaya. Kaysa pagkatinuod lang, bisan kin sa tingali, nga makasinati kang Ethan sama na ko. Nga sa makadiyot lang, nakauban o nasinati ko ang iyang pagkasiya, ang iyang pagka-Ethan. May koneksyon na usap ako nga to kaniya. Bisan usa lang siya karubot.
1: Oh.
2: Og kana. Wa na himong imposible. Kay ang konsepto sa imong pagama kaniya. Ang imong kaugalingon, Andre. Ang imong natural nga pagkaikaw. Nga dili lisod nga ikasinabot. Og labi nang labi ng tililisod. Higugmaon.
1: Candice.
2: Huwag swerte kayo si Fiona kanimo, Andre. Swerte kayo ayos siya. Yeah.

noon sa mangko. Napanlimutan mangko. Yun usan ang wakos sa akong kagalingon kaganiha sa mong panagsulti ni Andre. Nada ako sa bulog sa gihilom ko na pagbati nga to kaniha. Ganun nakahimo mako ato. Ano man? Kauo. Ikauo ko ang akong kagalingon. God. Nagpakauo ko kang Andre. Nagpakauo ko niya.

Lalu ikut kandis. Apan ko itong bergelidya. Kaigsoon lang ang akong pag-isip niya. O kay sama sigsoon. Wagwa naging labaw pa nini. Wagwa naging ito. Kay sahid usap siya. Nga na si Fiona sa akong kilabuhin. Ug mahal ko siya.

0: Makita din sa monitor sa kwarto si Fiona. Ngatuwa sa social laboratory. Ngapabiling nag-apong kang Ethan. Naghilak ka nagsudong nini. Huwag ko magkasabot kong kipati. May batig silos akong nakita ka niya. Fiona. Nahugyod ang iyong pagbati ng tukang Ethan. Ugdi sa kumakabasol niya. Kinasayad ko. Ang kunon ko. Nadako kong pagkuhan niya isip iyang hinikukma. Ano? Kipagkisultihan niya si Ethan. Misantili na kanyang magkabati. Ugdi na magkatubag niya. May mabati na ko din sa monitor ang iyong pagpakiksulti kang Ethan. Apang dili. Dili ko gusto mabati. Dili.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: kleine honger und ich habe Conflict of Interest. Da liegt ihm auch Fiona André. Bohin sie im Human Wide Robot, Mercy Ethan.
1: Wo kommt du, Major Suarez, sir? Na, ingon ba din ini kalisod? Na, ato bangon kini problema ha?
0: Yes, tinuod ka na, Andre. Kung itandi lang nato si Ethan sa usa ka hayop, sa atong binuhing hayop nga sa Marsa Iro, magul magani kita kung kini mamatay nga dili gani personally nga ikasulti. How much more kang Ethan nga bisan unsa nga paagi usod sa dugay nga panahon inyong ikauban? Na sinati, o daw sa maso sa ordinaryong tao, nga dali mong ikasabot. Ewa man siya'y kalainan sa imong kinaiya mismo, na mao'y nagmugna kaniya. Kay si Ethan, mao ikaw. O ikaw, mauusap si Ethan.
1: Sir.
0: But anyway, hataga na ito gigayon si Fiona. Kay tingali, hopefully, sa nga ito nga ito, makadawat raw niya siya sa realidad. Sa kamatuoran, kung lumalabay gani kita nga tao nga may kagalingong espiritu, unsa nagkaha si Ethan? Naisama lang siya sa kabutang nga anytime. Mahimong mawa o mahimong usab nga magkuba o dili mo na maangkon pa.
1: Salamat kayo sa mong pagsabot, sir. Nagkinahalanggi ko ini.
0: Wagay ang kabalakan, Andre. Isabtan ko ikaw. Isabtan ko ang tanan. Nga kung buot gani ni mo una-unaon, nga kung lisod alang ka ang Fiona ang pagdawat sa kabaturan, unsa nakahakan ni mo mismo, nga personally, mao ang tinubdan nga nagmugna ni Ethan.
1: Sir.
0: Okay. I'm sorry, Andre. I'm so sorry. Dili ko intensyon nga matandog ang imong pagbati, no? But gusto lang usab na ko nga ipabati ka nimo nga may tao nga nakasabot sa imong ibati. Sa imong ibati nga wa makabasa ang uban.
1: Salamat sa mga simpatiya, Major Suarez, sir. Dagang salamat.

0: Mayo kay mitawag ka. Kumusta naman hanggang kung gisugo ka nimo sa pagpakinegosasyon alag sa itong pag-surrender o pagtugyan kang Professor Charles o kang Curler BJ mismo aron nga magkuhan nato ang reward money nga gipatong sa ilang mga oo. Ha? Usay si Professor Charles ang atong itugyan sa mga pulis? No. Lagip si Colonel BJ at usab nga yapil sa negosasyon. Galimti nga ato sa higala. Ang mainong danon nga magkuha nato ang reward money nilang duha. Kang Professor Charles o kang Colonel BJ mismo nga atong kabady. Bro, paminawa ako. No. Pamati ako. Pasartun ko ikaw. Dili ba, nagkasinabot naman kita. Nga ikaw mismo, agagutuganan nga mo angkon, nga mo'y informant. Sa kapulisan, alam ikaw mismo ang makadawat sa reward money. Mau ka rin atong deal. Dili ba? Right after sa pagkuha ni Muskwarta, magtunga gayon kita. Timbang-timbang ang nagmayo. Bali, bro. Sayang kayo ang kaygayunan nga kung giyumfer ni mo. Mahimo kitang instant millionaire. Kung ipanayon ta nga itong gikasabutan. Usaga to. Kanyot lang, bro. Murag may namati sa ako pakisulti ka ni mo. Kanyot sa. Matawag ako ni mo, balik. Basta, magsulti pa kita. Bye. Kisa na! May tao balis ko, bas! Bali, ikaw ba ka na? Huwag may tumag. Magawas ko, umagsusi. Simpel ko yun sa impacto, General. Huwag tao. Pero unsa ka itong ako nabati nga may nahog din eh. Unsa ka ito?
1: Wa ko magtuo. Nga na gid ay sama ka traidor ni ex-general nga si pare. Nga suod kunuhay ni Colonel Peche. Nga sa ito pa? Dili kay ako lang ang buot niyang isud sa ilang laang. Lakip na usab niya si Colonel Bidje. Namila ka niyang suod na higala. Ugwa giri ay mapili, ini nila. Pulos sila mga animal. Pulos sila mga traidor!
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Beep.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayo!
4: Dagan! Gah! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo.
6: Mitro, Gaspar, gagaw ka!
4: Misael, ayaw kong pati ha.
5: Kining tao karon nga imong ikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
7: Eskwadro. Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
8: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpay ning ato sa ginanon. Si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Side man, Ricky Bangiskari. Dalit ka na to sa RMNT.

0: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mihimo ang nasunog na kong lakang pag-fortify sa digital defenses ni ini, human formal ng nilagda ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, ug ang Republic of Korea o kasabutan pag-establishar o gusaka National Cyber Security Center dinhi sa nasod. Ang records of discussion gilagdaan kagahapong adlawa nga nag-formalize na sa 25.60 milyones dolyares nga grant gikan sa Korea International Cooperation Agency kon KOICA nga mao ilabing dako nga proyektos Pilipinas nga magsuporta sa 5 katuig nga programa nga tinguha mo transform sa cyber security landscape dinhi sa nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisture anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Zed Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
18: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
19: Vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Paslami nga umuon ang mga batangon. Pero kung parehas ninyong gamarites ang akong masugatan, nindot sa mong pangkirkito lang. Aron makuhaan ang mga chismosa ining atong dapit. Girl!
2: Hey! Dagan laging marites na ko.
1: Abi ka nila, parehas ko ng ubad nga mauwawabay. Bagganig na ang mga manang! Ongo, good go!
2: Ayos, eh. Dali na ba yun? Mamauli na lang dala.
1: Ah, mayo ba? Bayad ay sa Diyos lang, oh. Ah, ay, kan lang ako nang. Di na kapatakdan sa kumbaga, ongo.
2: Bay, sikat ang matas, tindira, bay. Wa siya makasabot siyang kipatik, bay.
1: Ay, ngano kang doon na maging mga tao nga mga judgmental kayo, eh?
2: Oh, ilasab na.

0: excited pa sa kong kuha ng mga pictures sa bahay sa Ungo. Maayo, kinikinakit na pa akong cellphone.
1: May ganay kay Wailay, nakakita si mo cellphone.
0: Pero Dindo, unsa makibot ipasabot sa singgit sa bata dito dapit sa menteryo, no?
1: Ay, da! Ay, itong tagda eh.
0: Pero mura mo kuglain ang iyang siningitan ko.
1: Na. Nagbunting ito sa panteryo.
0: Pero, ngayon mo ko siya pakitabang.
1: Ay, Nemo. Ay, nang itong tagda.
0: Toed, kano sa mata mamalik sa syudad?
1: Mm-hmm. Naon niya na. Onya na, kung dilit na kayo, init po'y alang syudad.
0: Okay. Taas din nga bakasyon ng ato.
1: Oy, igosab nga. Mahuman na mong istorya bahin sa sepulturero.

0: Mingaw mo sa kini lapita kung kapiin, ano?
1: Wala may muagi din eh, kay madlok manilulok.
0: Kapihas nga tao din eh. Matugya po silang ungo.
1: Kana mo mga tigo ang makaingon na abay?
0: Ang mentiryo sabay. Mingaw sab.
1: Oo, oh, nangatog naman ang mga nagpuyo diha. Mangtugtag sa iyo rin eh. Ah. Uy. Abay, mimpi.
0: Oh.
1: May misood sa bahay, abay.
0: Saba ka diha eh.
1: Laki, tinawa. Tinawang ganado. Giguba.
0: Oh.
1: Abay, pamiradeg ikapuspus.
0: Oh, ay, kini, kini na lang. Bato na lang. Iman ang asaw.
1: Abay. Isa'y nasa sod! Ha! Magmahayid ka kung nganong misaka ka!
0: Bay! Ang paso na buak! Oh,
1: doon naging misaka din his kwarto, bay! Oh, ito mo din his kwarto. Oh, ang kabal.
0: Nadi kaban din hi, bay?
1: Oh, kang lulo ning kaban.
0: Mura mag-uwa na'y tao din, hipay.
1: Kinsa mo kami sa kanin, hi?
0: Uwa ka mamalik sila si Puldog ni mong iyaan din, hi?
1: Aw, may bawaan raw niya na, bay. Kinsa mo kayo misak ka din, hi, ha?

0: Lam na gabi. Naman, tuwag ta. Sige, makag-okay na yung cellphone eh.
1: Tanawa. Tanawa nga ako nakuha sa ganinang adlawan. Tanawa.
0: Uy. Si Johnny umo ka na.
1: Tanawa. Tanawa yung gibuhat.
2: Oh, kasapta mo. Nganong ako may gibin na ni mo ini? Naproblema na ako ini.
1: Tanawa. Nagyaw-yaw si Anan.
2: Puslan manunda nga imo nang ipadawat na ako. Imo nang ipakabinan o panugon. Unsaon paggamit ng bato.
1: Naputol na diha kay natapigas ko. O niya, nakabantay siya.
0: Uong mo gitingali, Miss Johnny?
1: Kining nakuha na kong video niya. Mo'y ebidensya nga may nadawat ka siyang bato gikan siyang apuhang ungo. Wow! Nano kay tinuod ka istorya bahin sa ungo. Mag-trending yun ni!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Sed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Paminaw, paminaw, ha? Ayaw na nag-i-upload. Makihabi ka na.
1: Nibaw ko. Nibaw ko na kinahalan ng timing. Mahimong sa sunod tuig pa nina akong i-upload. Kailangang makakuha pa kong dugang ebidensya sa pagkaungo ni Johnny. Ugoy, tabangin niyo ako sa pagpangita pa og ipunong mga istorya bahin ini pamilya, ha?
0: Ay, sayon, Rakena. Makapangutan na ka sa iyang usak ka apo, si Puldo.
1: Puldo?
0: Si Puldo ang sayon imbestigahon kay mutalikod ng pamilya.
1: Asa man ako siya makitaan?
0: May bahay siya sa lungsod, pero mas maayo ng palabyan una ni mo o mga pila kay gayon. Eh, kalma lang, good, kalma lang. Malingaw lagi ka ng istorya, ha?
1: Ang mga silingan di ay?
0: Doon ay mga silingan nga tigawang nasab. Na posible nga makasulti bahin anang mga altruso.

0: sagit eh, misakadin ni Bayjanino.
1: Doon na gyoy na interes inin payaga.
0: Pero mahadlok naman kang mga tao nga mo ani dinhi.
1: Doon na bagyo yung mga tao nga ganang manghilabot sa mga tao nga wa manghilabot nila.
0: Oy, di na maayo.
1: Pero, masakpa na maghihapo na sila ba?
0: Nya, ang sabay na itong buhato, nagma.
1: Sa minteryo ko mag-opisina, ugma.

0: ma'am. Buwak pa diha.
1: Ay, takan mo sa daig mo duaw silang mga patay kung maadlaw, no?
2: Bitaw? Mga tindira sa dug mga kandila. Ah, manang. Nakaila ka ni Lulupilo?
3: Oh, kaila kayo. Patay naman, di ba? Pag-ulang gilobong.
2: Ah, mabitaw? Ah, unsa may kasagarang trabaho o ni Lulo din, he? Manang.
3: Oh, mag-garden. Mag-atiman sa dakong cross. Mm-hmm. Sa mga buwak. Unya, mamintal sa mga pansyon kung adunay magpapintal. Siya may caretaker ining minteryo, ha?
2: Tinood nga ungo to siya?
3: Amo na sulti nila, pero di man kumutuo.
2: Ah, nganong di magkamutuo, Lula?
3: Kay amiko man, me. Wa man kusukad baka bati nga dunay gibalbal din, he.
2: Ah, mo ba?
3: Usahay, kana mangong suya-suya, gudong. Mugyo na'y makaingon ang mga di maayong istorya, dong.
2: Mao ba, Lula?
3: Maugyod. Pero nganong nangutana ka man, dudong?
2: Ako mag-goy napuli sa trabaho ni Lolo din isminteryo, Lula.
3: Ay, mauba. Hmm? Aduna na ba to'y magpapintal siyang pansyon, dong? Mubalik to karon.
2: Ah, kami mo pintal.
3: Oh, sige, sige. Ako mong itudlo, ha?
2: Ah. Uy, la. Doon na sa day mga pulis nga muduaw din, no?
3: Mana ko tingali na silang mga patay?
2: Uy, la. Niyaman paingon na to ang mga pulis. Abay.
3: Yoy.

0: Bida, nga ano ka ha?
1: Mayong adlaw ni Hilo lang.
0: Mayong adlaw usap ka ni mo.
1: Iyan lang yung may kay doon na may ipagitang doon ka bata. Misin.
0: Bata? Kinsa mang mga bata, ah, sir.
1: Anara, narawang ilang picture ula. Doon ka adlaw na silang namisin.
2: Sir, nagdunglan silang kawa.
1: Kining babae, amigo ni ining batang lalaki. Kunya katapusan silang nakita din sa cemeteryo sa mga adlaw. Sa dayo na yung napagawa. Huwag ka bantay na din ito?
2: Ha? Wa man, sir?

0: Daycare time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
14: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawa. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid doon eh. Gani ay.
13: Abutid sa kulian?
14: O kato ganing anang amur na.
13: Abutid sa...
14: Ganing.
13: Sublan?
14: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, mag-listo.
13: Saka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
14: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati na ihayo.
13: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
14: Makakaskat ko, ah.
13: Tanong mo
14: yung sa mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
13: Sige pa ka na limulay.
14: Siyon.
13: Lido.
14: Alberto.
13: Tuloy mo idad.
14: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
12: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
16: Paragis Bila Bila.
15: Paragis Bila Bila. Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atom kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot paghihapon.

0: Shit. Wait. Kahasol ba niyo yung nagdali rab ako? Oh, here. Kana lang. Pagdali ha. Ibalik dahin ako ang akong card kay mag-shopping pa pa ako.
1: Yes, ma'am. Oh, sorry kay sa disturbo, ma'am.
0: Ay. Kun kanus ang nagdali ko.
2: Well, well, well. Look who's here.
0: Kun buisiton ka na malang kyod. Nganong di aman ni tigwa nga din hi. Makakita naman sa kakugaway ini Ron. Dil na ko siya lingiyon. Makastress ni tigwa nga.
2: Excuse o na mga kumari ha. May duulon lang ko.
0: Ay, lechi ay. Tuyuan yun ko. Hindi siya paingon ako. Pala na. Magpabombuan ko.
3: Hello.
0: Ay, ay sa mukha o eh. Malamok mo nakasudin hi. Nga mahalun mo ang taning maungkan anan. Oh, next time, magdadanaw niya kung kanunay ang secret palant. Aron, gawin na ilamok na mo dool.
3: Are you referring to me?
0: Sa mukha, yun na mukha. Uy, magyaw-yaw man dool sa akong atubangan. Dool, magsa ko dool. Huwag batasan niya lamok.
2: Huwag babaeng ingrata o ambisyosa.
0: Huwag sa katigwa nga ka.
2: Animal.
0: Insekto.
2: Huwag sa imong kibuhat ining mahalon na kananan.
0: Hmm? Ala, no? O sa panay buhat ng sud sa kananan tiguang? Iti, mukhaon to.
2: Huwag ka mahiangay ining dapita. Nanimaho ang palibot tungod sa imong presensya.
0: Oh. Ay, mao ba? Ay. Marag nasayop ka nang. Kayo humot kayong palibot ka ganina. Makagana sa kaon. Pero pag abot ni mo, nanimaho ng haplas. Sige ka pa rin laglaag sad no. Ang haplas na may imong pahumot. Huwag ka ba eh.
2: Pwisit kag animala ka. Di ka ginutaag at makagawas sa bilangguan. Kung walang kuhang yuas akong pangumangkot, at tuwa ka pa unta gihapon karon dito sa suok sa bilangguan.
0: Da-da-da-da-da-da-da. Uy! Kapuya ini mga tiguang na. Uy! Yaw-yawan na kaayo. Mga nandoy naman sa tandili tamatiguang ini. Kaya maparehas na ko ni mo.
2: Mas guwapa pa ko ni mo sa una.
0: Way sa amin sa inyo.
2: Wisit ka!
1: Excuse me.
0: Ay, sorry tiguang ha, murag. Mabiyaan ta na dyan ka din eh. Nabalik na ang waiter uban sa kong card. Dagan pa magkukog sobra. Pero dinin na lang ni sa... dinin na lang mo sa kong table oh. Kaya anugon man ang food. Daginuta na baya kain ng mga tiguang, di ba? Tinihin na lang mo. Tawag ang imong friends.
2: Uy, sit ka.
0: Thank you. ang kardong, ang binakay, murag galit nga may gamay ang lugar. Gamay may abot nga elepante.
2: Uza, animal ka. May adlaw ka rin ako, babayahan na ka.
0: Ay, di lang tingali ta magtagad anang adlawa kung magtagbo ta, oy. Oh, sorry. So, ang akong card?
1: Sorry ma'am, pero decline gyapon nung card nga gihatag na ko.
0: Unsa? Oh no. Ayaw ko pinuangig ginana dong ha? Nagdali ba ako?
1: Sorry kay ma'am, pero wag yun. I-cash na lang tingali ang pagbayad na mo ma'am.
0: Unsa? Pwisit ha. Wanda rapig ko i-cash din eh. Dong. Katong kikatapin ako din ni kaganina ba? Nakaila ka usap ato niya, di ba?
1: Yes, ma'am. Regular customer niya punto na mo si ma'am.
0: O, kanunay na mong ikauban sa ako ang partner din sa una kong mga on. Wala may magkasinabot kaganina kaya namugos siya nga siya mo bayad. When in fact, nakahatag na ko sa akong card ni mo. Huwag ko masayad nga ma-decline ba di ay ka na karun. So, ingin-ingin na lang. Ingin ako si Tita Azon, nga siya nalay bayad ining ako mga gi-order karon. Anyway, mga on masab sila ron. Pero magdungag pa ka na sila gawas ining akong gi-order nga ni Ana sa lamisa. I-charge na lang niya, ning tanan ha? Okay? Paabot lang ka diyot din hi kay akong atuan ha? Wait lang ha?
1: Oh, okay ma'am.
0: Shit! Shit, dahil inimahin mo. Kailan makasipat na kugikan din hi. Pag upa ko nagkagawa sa prisuhan, dili ko gusto mo balik dito.
4: So, mubiya ka na ambisyosa?
0: Oh, yes. O sa dugayan. O, kamanasab, kay busog naman ko. Kita ka ng waiter nga kanunay mo serve na to sa una, tita? Kanang gwapo nga nagbaro sa lamisa nga akong giokupar ka ganina?
4: Yes. Why?
0: Ay, nagpaabot ko na siya ni mo. Kay gusto siya nga siya ang mo serve ni mo. Ganahan ko na siya ni mo kay galante ka.
4: Ingon siya?
0: Mm-hmm. Mahang duula na. Mas gwapo pa na sa imong TI nga mo nagbayot mo sayaw.
4: Oh, oo, sa?
0: Bye, tita. Thank you.
4: Pero, nakabati mo sa gingon ni Emmy, mga mare, ha? Dali atong duulo ng waiter. Ato ta dito nga table. Ako'y bahala sa atong kanon karon. Let's go!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugko ba sa may pamati nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Oh, hi. Who's Lito Tono?
1: Yes, ma'am.
0: So, Jose, nagpaabot ka kuno na ako umatod pa ni Emmy.
1: Yes, ma'am.
0: Ah, nakabati mo, mga mare. Ah, sige na mo, mga mare. Lingkod na mo na sa Vegas table. Mag-order na mo. Eat all you can na karoon, okay? Jose, gusto ka bag mo join na mo?
1: Sorry, ma'am, pero dilaro ba na may mo?
0: Oh, yeah. Nalimot ko. I-treat na lang taga sa laing tapit, ha?
1: Kuan, ma'am. Kining pagkaon sa table nga gibiyaan ni ma'am kagania. Ibalin ko na iban sa inyong table. Gikupar ka ron?
0: What? No. Sobra na ka na. Dili may mga unog sobra. Naunsa ka ba, Joselito?
1: Sorry, ma'am. Okay, ma'am. I-dish out na lang ni nakakaroon. Then, kinilang bill nga iyang gibilin para ni mo, ma'am. Idungag lang na ako sa inyong order.
0: What? What do you mean?
1: Ikaw mo kung ipabayro ni ma'am sa iyong giorder, ma'am. Ingon ba maganda siya kaganiya sa iyong pagbiya?
0: Unsa? Animal!

kaason karon sa kasuko. I mean, sa tiguwang kaason. May ulbor na karon ang iyang kaspas sa kasuko. Tsa, muna'y angay ni mo. Di pa gaya na paigo nga bayas imong gibuhat akong tiguwanga ka. Shit. Kinala pa din akong tawagan ang bangko. Kung nga nang gidecline ang akong mga cards. Klaruhon ko ni.

Credit cards. Lakip ng akong account sa bangko nga siya mismo ang naghatag na ako. No! No! No! No! No! Dilip ka ni Mahimo, buwardo na ko, Diyos! Nasahit ka kayo, kakikinahanglan ko kayo kini. Kibawi ang nagani ko ni mo sa tanan akong gamit. Lakip na sa akong gipuyan. Lakip pa ba ang akong credit card o kwarta sa bangko? Imo pang bawion!

Ani ko din ipilit ang ako sa kinana. Dili may mo magsakyanan ko pa imong sa sud sa hotel. Kaya mailhan ko sa kwarta. Magawas ako. Timing na akong malipat ang kwarta sa gate. Aron nga makasud ko.

0: Remind me to fire you. Stupido nga gwardiya. Lalut sa nagbabay.
1: Uy! Ito! Ayaw ko pag nil!
0: Sige na. Biyay na mi din eh, Miss Perez. Balik na si mong pwisto.
2: Okay, sir.
0: What now, Emmy? Di ba matod ko? Palayo na sa hingpit sa kong kinabuhay. Did I not make myself clear?
2: Ibalik ang akong credit cards ug ang akong ATM.
0: Why?
2: Kada kinahanglan ko ni Ini Josh. Naibaw kagid nung ako ilaing kakuhaan og kwarta. Unya imong i-block ang akong mga credit cards ug ang akong account. Josh, boy!
0: Onsa ka ba din sa kong kumpanya kaniya to? Ha, Emmy? Tubagan ko. Onsay imong trabaho din eh, kaniya to?
2: Front desk!
0: Oh, kay bawag ka man na imong trabaho. Ganong dili mo man ka na buhatan. Ha? Buhata ka na pag-usap aron makakwarta ka. Because I am not giving you anything anymore. Bisan usapa ka na ko.
2: Pero, Josh!
0: Work! And don't be a litch!
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug-usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakabulong ng butiki sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
11: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
12: Ahoy! kidney care time.
13: Perhesyon ning magpadialysis gastro kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Ken, tanaw ako!
3: Ayos ah!
2: Ahoy! Naon sa mangka? Mitutok mangkot ka na ako.
3: Gwapa kay ka ng puting agawan. Ikaw na yun, Ayesa.
2: Ang unsa?
3: Ang akong ipangita.
2: Ha? Kent, unsa ka na yung magkipanulti?
3: Kwan.
2: Ang anong mitutok mo ka na ako?
3: Ikaw na ang akong ipangita. Ngahimuon akong modelo sa akong himuong photography portfolio.
2: Ha? On si portfolio?
3: Mauni akong mga kuha sa akong kamera. Nga akong ipakita sa mga kliyente. Maghimo kong bago.
2: Mauba? Onya, makapasar ka ako?
3: Makapasar kay ka? Sige. Barag unang diya sa pultahan.
2: Ha? Anya, dili ko mulihok din eh.
3: Oo. Busing lang nga diya, kay kuha niya ang picture.
2: Oh, sige. Gusto na ba niya kumporma?
3: Oo, kada-kada. Ay, paglihok ka. Sige, listo kami. Sa kilid sa pultahan. Sige ha. Sandig sa pultahan, ayos ha.
2: Shoya, good ini. Maram kong tinuod nga model ini.
3: Sige, atubang na ko.
2: Ayan ini?
3: Oo, kana-kana. Gupahan mo sa picture eh.
2: Maayo na lang. Naakang, gigupahan na ako.

0: Dong Hans, nadong mi pugos pagyo kagawas, oy!
1: Mahimo ba manang, ha? Dinan lang ka magsigiyaw-yaw diha?
0: Ay, nabalaka man kunin mo ko, Dong!
1: Kay angay kabalakaan ako nang. Dilikansin akong sakit. Mamaayo ko. Kana ang ipaniguro ko nimo.
0: Pero miingon man ang doktor nimo nga mas maayo gyud kun mo istar ka sa ospital og laing tulo ka adlaw.
1: May tambal na ko nang. May resita na siyang ipabaw nako. Mabuhin ako nang imang. Ay nagkahadlok. Di ako mamatay na.
0: Pero mas nindot bang gyud kanang tuag gyud ka sa ospital ba?
1: Mahimo bang umuhilom ka nang?
0: Dong.
1: Driver, may mo bang paspasan mo pagpadagan?
2: Sige, paso na ay isa. Go! Hayag ang reaksyon sa naong ko.
3: Kumaom sa di mo rampan ni Bayan na?
4: Trying hard.
3: Di ba, Kon? Ito rin ko din yung nilipkan ba? Nindot kayo. Tanawa sige nga nagkuha niya ang video. Murog. Iyay. Inspired din gagway ay.
4: Bullshit.
3: Ops. Dili lagi minalita lagi. Sam kay. Ay pagawas ang tinood mong kulor.
4: Aron dili mo kawas ang tinood akong kulor. Ayaw pagsigi og day ni Ayasa.
3: Kanaan mo kakamuya po niya. Masagdi ko dili nga. Mabuild up sa akong emotion parang ani kanang Ayasa ba. Karon. Nakita na yun ako ang babae nga ipulin ako ni Charing.
4: Kanao, Jude? Aron di na ka mailad?
3: Di na ako makakanta og Charing, nailad ko sa buhay.
4: Sampan, hay.
2: Cut!
3: Okay. Cut na.
2: Chilling outfit na ta.
3: I-ring na ko na.
2: Go down, down.
4: Girl, kaya mo yan! Ikaw pa!
3: Murahigag tinuod nga mi ganiyisa na.

0: kung buhay puntas ka. Dili unta ko magdali-dali pagpauli sa bahay.
1: Mahal, dili lagi maayo nga magbuot ka sa doktor. Kung masakit ka, dili ka magbuot kung kanus akam gawas. Mag-agacho ka sa doktor, haba? Tanawa ka nun, oh. Kuyaw, kung mabugat ka.
0: Nag-unsa naman ka sa bayan, papay.
2: Dukhan, stool na lang cute ta.
0: Gusto na ko mapahuway sa kong kwarto na. Gusto kong makasiguro nga wa makaikya sa iya isa lang.
3: Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After

0: Abang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Birch

0: Ayaw itaw pagkitakaway inig abot tato sabay sa pangpangdong, ha?
1: Gusto na kumupahuway man ang imang.
0: Aw, makapahuway na yun kakaroon. Pero kung makita ni mo si Ayesa, ayaw lang sabdayon kasuko. Pwerte raba ni mong nakakaon siyang ginisang agbate.
1: Pwede ba? Muhilong ka nang? Mas laming muluto si Kara.
0: Aw, natural. Mas lami yun nga muluto ang imong mahal. Dong Hans, ayaw na padas imong kasuko, ha? Kay ang imong kasuko raba ang nakaingon nga na disgrasya ka.

0: Angayon kay si Yesa na kayo sa loob sa buta sa kasal.
1: Sa may akong buhaton dali?
2: Mora mong buhaton, ha? Maglakaw ka, gikan sa ibabaw. Wani na, maginahinay ka o paso pa ingo din sa obos. Okay, anda nga mo sa buwag sa mga dahon.
3: Ready.
2: Okay, cameraman, ready? Rolling, 5, 4, 3, 2, 1, action! Sige, paso. Hinay lang, ha? Lantaw sa ibabaw.

0: di adag kita sa inyong yuta, dogads.
1: Oh, isa naglakaw sa kalsada?
0: Uy, doon na'y gikasal din eh.
1: Wanakas naman ang... Kuno man ay.
0: Uy.
2: Kat! Why taxi? Disturbo ka sa among shooting, ha?
0: Uy.
1: Nagsugod na sila silang shooting din eh. Ug sa isa ka nang nagsulob wedding gown?
3: Saan mo ninyo buti taxi?
2: Uy! Atras taxi!
1: Aisa? Hubuan na yung wedding gown.
3: Ayun ang kubuan, Aisa. Welcome home, Kuya Hans.
4: Hello, Sir Hans. Hello, Sir.
1: Anong isigar mo ng imo mga mata, Aisa?
3: May mo ba, Kuya Hans? Dili ka mag-iskandalo din eh. Nalangirbi ako ni mo, ha? Nga anhi din sa atong location ang maong shooting.
1: Misugot ko nga anhi mo din eh. Pero why labo si Aisa?
5: Sir Hans, maayong pag-abot.
1: Hubuan ang buda ngayong magsulob. O agaka ko pa yung sa akong kwarto.
5: Dali. Ako ka nalang agakon.
2: Uy! Ayaw na! Kaya nang dagitang ako model. Uy!
1: Kung gusto mo magkapadayon sa iyong trabaho din eh, ayaw niyo niyong i-apil-apil ang akong katabang.
5: Sir Hans, ayaw na lang sa nag-awaya.
3: Kuya, may sobra na ka ha?
5: Ken, ayaw na. Sir Hans, dali na. Derek, balik lang una ko sa original ako trabaho ha. Mag-ilis lang una ako.
3: Kuya, kasalbahis naman mo.
0: Ay, Ken, husto na. Uy, ayaw na pagitag ko, but good.
3: Nang, si Kuya Hans ang wak ni batasan.
0: Ay, sinaunsa ka man, uy. Naanig kibati mong mag-uwang. Sapta na lang kung nasiyan ninyo, good.
3: Sobra na siya, uy. Makalagot na siya ng imang.
0: Ay, naunsa pang ka dong. Sapta na lang gani. Naunsa pang ka.
3: Iwasan yung trabaho, Ria. Tagtanga si Aisa's lineup.
2: Kent. Ang saan naman ang nino?
0: Ay, sorry ha. Pasensya na. Gikan pa sa ospital ang maguwang ni Kevyod.
5: Direk, go na ta. Nakuhaan naman ang bridal gown. Laing model na lang.
1: Anong nag-apil-apil man kanila?
5: Miss Wairo, mga good ko.
1: Kay ang nga mahimong modelo.
5: Ako bito silang giing na nga dili ko modelo, pero ilang magkikong kisuwayan. Sige, lingkod na di, Sir Hans. Anak lang una kasi mong kama.
1: Kaya kong mainom.
5: Kape o juice?
1: Bino.
5: Uy. Uy, Sir Hans, dili na ginamaayo ang imo. Anong binugot na imong inon nga klaro man kayo nga nagtumar pa kagtambal?
1: O siya makasugoon?
5: Balik na sa tas una, ani, sir. Bahalang masuko ka na ko. Diligit ka hatagag, Bino.
3: Yeah. Yeah, muhangin lang ko ni mo. Ipatiwas ni Aisa ang part sa project.
1: Way labot si Aisa sa itong sabot, Kent. Ug dili siya magmodelo.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
6: Kaya pa na ako.
7: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Puso ko ay di pa rin magbabago.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Ayong hapon ako si Radyo Man, Josephus, JQ Kenos, Doga Diyos, Murray Karokapuna, hatod ka sa Datex sa 500. Hindi mo mapatanon ang nanaidad, mag-Datex sa 500 ka. Ang Datex sa 500 ay ba superior? Antioxidants, gamaoy, protekta sa mga silyula, apin naman skin cells, batong sa nanamis nga free radicals, o gipagabi sa polusyon, yuveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita doon ka mga high-value target nga mga drugista ang nakapaginin sa gibog at inagoy operation sa mga operatiba sa PDL 7 diya sa Masichukandasig Phase 1 sa Barangay Tisa din sa Dakbayan sa Sugbo. Ang inakpan na ilan sa pangalang silang alias Dudong, 20 anyos sa Gapanigodog sa Kanilo, 38 anyos huwag trabaho o pulos lumupyo sa nasigutan ka lugar. Ang ganoon na nakapaginin sa gibog bypass operation sa mga operatiba sa PDL 7 na magkinipinansun sa Kasibana ang iligal ng kalihok kanini pagpabalik illegal ga drugas nagugyas sa duha ka mga drugista ang liba ka mga dagkong putos nga dudahang siya mo nga mutimbag gidig 106 gramos nga mobalor kapin sa 720,800 pesos. Matulong Diyos, muli karo ka po na hatog ito sa Datex sa 500. Ang Datex sa 500 kampiyon ng produksyon na 1.3 million arac units sa antioxidant sa aktibo kinimo pontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Datex sa 500, atong panit mabataon, internal organ na yun. Ang Datex sa 500, dinibaris diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Datex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras tatak, 12 minutos, di pa mag-alas 5.

Nggak usah pakai kyujoin, nah sudah. Hello, hello, hello, hi, how are you, fine? Thank you. Happy weekend, kinatong hurutanan. Ato magatik paminawan, dinis sa Kabisayan, og Mindanao. Ato mag-follower, mag-viewer. Nagtanaw sa kong live, sa kong personal account sa Joseph Os Bacolod Gihano. Og sa mong official page sa DYSB RMN Cebu. Sabi ng mga OFW crowd, basahin ko na ning rasa, mupaway ganin mga OFW natong mga Pinoy, mga Pinay sa gawa sa nasod. Magtanaw gina sa tanang mga live, magtutok sa mga balita sa DYSB RMN Cebu! Yeah, 1, 2, 3, 4. Yeah, come on. Woo! DJ Benz on the mix. Oh, DJ Benz naman. DJ Kuday. Let's go. Woo! Wala mag si Benz sila sa loga akong partner, ha? Akong BFF. Say sounds good, Michael. Doon na say sounds. Murag doon na sila i-sad-sad karoon diyan sa Villa Gonzalo. Mandala ito. Kung masaya ba? Tehiro? Pero ang iron sound system ay gamitin sa fiesta niya. Okay, whoo! Sit back, relax, enjoy!

O mana deh? Oh, nak. Hey! Okay. Hangus gamay, hangus gamay. Kay mo yung di badai. Ah, nagpainag itong atiguang ito. Sakit ang tohod. Okay. May naka-exercise na nakapaugdan sa kusog na mga higala. Naunsa man eh. Uy, what happened? What happened, happened? Naunsa man eh akong kuwan. Hindi na may... Ay. Hanggap asa may kuwan nito. Change background color. So man eh. Unload button. Paong man? Ah, hi. Okay. Balik. Come back to return. Hangap mangod. Okay, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mong tanaw. Once again, welcome sa Tulumanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Didigapon sa overall number one nga Sibianon sa Kabisan ug Mindanao, DYHP MN Cebu. Hangos, paway tagbisag balig, one port lang paway, ha? Ginhawa, GQ, ginhawa. Dili ginhawa, Delphine, ha? Ginhawa, GQ, ginhawa.

0: Ano, nakisensize sa bisag 3-4 lang. Nilang 1/2, okay na kayo. Kaya makapaong sa kusog makigala, ha? Oh, yep. Labi na mag-dunay ko, ha? Dunay ko na, usa. Ano lang pana? Yeah, Boss Benz, ha? Nagtanaw si Boss Benz, sir? Mama na, di ha? Hala, hala, sobas kaya po ba ikala ito tapag dagad? Ito ka mga format karoon sa ito katulaman on drama portion, kanta portion, saya portion, o why portion? Lingo-lingo lang usat, lingo-lingo kay murag sakit, magiging tuhod, o ang hawag, sigig sansa na rin. Jikyo ginawa! Gotom sa mahimo, ginhawa! Jikyo ginawa!
1: Sino siya? Sino siya?
0: Ako na eh, kaysa man yung mga yan, ni Store, si Gerald, ako raman eh! Sayo-sayo ito nagsugod ay. Hala, andama ang inyong mga message niya. Kaya itong i-shout out karoon tatood. Ang inyong mga greetings, ang inyong mga public service announcement. O guban pa nga inyong ipadangal sa itong katulawan noon, pwede mo mag-message niya ba sa unsa? Or mga greetings ba sa inyong mga loved ones? Sa inyong mga minahal sa kinabuhin ito sa halayong dapit? Kaya na itong anaanas kapahulayan na, nitaliwan na. Naglanog-lanog daron bisag asang lugar din sa Visayas ug Mindanao. Gutom sa mabos sa lanog ug sibya sa numero 1 ng sibyanan sa Visayas ug Mindanao. DYHP RMN Cebu. Dige ko mo mga kung numero 1 kay number 1 kini tinuod na sa bata pa ko di pa ko subakan sa akong mama. Mina na kog DYHP dito sa bantay. mao na nga ko ano dita mo ko nga na mo ko kita mo singgi kita sa sakto okay tinuod man sa nga ko anta ha number 1 ta no ang DYHP mao nang dilan ta mo sumpake dilan ta maglislas kit sa numero 1 basta kami naa sa inyong kasing-kasing sa salita sa gawa nga number 1 kami. Sa salita sa gawa, sa kasing-kasing, sa puso, sa salita sa gawa, na, numero uno, miss inyo kasing-kasing, di ba? Mamo na, tinood nila kayo, mag-contact kayo, kinsa-kinsa ka na diyan. Ari-pikat. Okay, ato mag-abusta, ito kamagating pabinawan, diri sa amihanan nga bahin sa lalawigan, sa habagatan nga bahin sa probinsya sa Sugbo, mga kasigbit nga mga probinsya makigala sama sa Leyte, Bohol, Masbate, Sikihor, Negros Group of Islands, sa tanan na lang nga mga lugar, maabot atong broadcast, pinaging pagminaw ga radio, o pagtanaw sa mong page sa DYSP, ingon man sa mong Facebook din sa DYSP, ingon man sa mga lain-laing nga kanasuran, kay sayo ta nga ang Facebook namo, 1M na kapin ang among follower, daana ang atong mga igsoon, mga pinanggan atong mga kababayan, nga tuwa karon sa halayong dapit, bisagas ang dapita sa nasod, maabot ang atong mga mauna nga ang ato mga OFW diha. Mabita nga sa akong nahuna may gala dinagig ko mut Facebook. Ano man? Tanawa ko na dagang maayong laki, na ay mga abogado, nag-abogado, suito sa balaod, parte sa political na itabo, political noong mga issue nga atong na sinati din sa atong nasod nga Pilipinas, na ay uban, nagtanaw ko sa Facebook, lanlaing mga reaction opinion niya, maglibog ang kutaw na ito, anak. Nay, maayo kayo mo analisar sa mga isyo niya, wada ay kahibawa, o akuwang padali sa kabuot. Sige, patana, maminaw ta, magtanaw to silang, iktanaw na ito, ano na unsa naman na, pataka lang yaw yang uban? magpaabogado-abogado ba nya kunuha situs-situs balaod o nya dagang istorya dagang sayop. Hilo na lang tao eh. No? Comments lang tagamay. Hindi lang kayo, ala, mag-video na gano'n. Dagana lagi, ang imong utok ba makutaw? Kabantay mo sa Facebook, tanawag ko sa social media. Naglalay mga video, mga reaction ng atong mabati. Na ay anti-Duterte, na ay pro-BBM, na ay pro-Duterte, na ay anti-Duterte, na ay pro-BBM. Nalibog ng kuta ng atong utok. Correct. Manang gusto na, tama na yung tao, no? Ato sila pasagda na lang mo. Ano, doon naman tayo katungod ay demokrasya man ta, no? Pero ayaw sa palabig, yaw-yaw diha nga wa mo'y kasayuran, no? Yung huwag mga sakto nga mga gipang yaw-yaw diha. Ala, nagkakuha ng kulang silang mga gibate diha. Nagpakuyanap silang gibate diha. Ay, din ako sa war! Wag naman. Talawa ko, di ba ka mo? Kaya nag-Facebook ka rin ako, di ba? Social media, kabantay mo social media? Nakilalay mga reaksyon, mga video nga atong makita sa atong duha ka mga nindot nga mga mata. Naglalay mga opinion, mga reaksyon nga atong mabati. Ang uban na ay nagpag-abogado, kunuhay maayong laki, na ay uban na kunuhay mga political analyst, na ay uban diha, mauna! Unya! Uban na ay mga gipangyayaw nga wa masubay sa balaod na uban diya ambot mga anhaunsa naman eh. Halay, pamina mo sa mga mainstream media, pamina mo sa mga radyo, tabasa mo sa print o tanaw mo sa TV ka na mga mainstream media. Ayaw mo na mga naadi sa social media nga murag mo na may klaro. At taliing nun si Busmita nga Busmita. Busmita, kung gabi, ikaw kung na-stick to ang mga ingon na nabi nga, na namin nagpatakag mga post-post de as video, Busmita, nga makaambot lang, musamot atong stress may gala, imbis na patay problema ang gato bang nining nasura o nining kalibutana, musamot atong stress, musamot atong problema nining mga way, mga hinunggal, mga video, mga post niya nga, hala, yaw-yaw dito, yaw-yaw de rin, yambo! Makaingon ta, din ako sa earth, din ako sa earth! May pa, ayaw lang mula, totok lang mo sa kagwapo ni Remart o ni GQ. Oh, follow lang mo kang Remart or Stia Pugoy. Stia na yung mga Remart. Oh. Totok lang mo siyang Facebook. Follow lang niya. Ayaw lang mo. Follow ba na ako? Follow kang Gerald. Follow kang Remart. Na lang. Ayaw lang mo lang. Magtanda mo na mga video na kalilaing opinion na nga. Murang na ay abogado ka abogado kunuhay. Suwito ko na sumulaon. May mayang laki mo istorya. Pabalik ka na nalis. Okay, no, may gibawal na to, no? Pero kung wapan ning Facebook may gala, focus ang tao mga tao sa TV, sa print, o sa radio. Mauna sa una, mga 1980s, 1990s. Pero karon nanay Facebook, nanay social media, magkotaw ka itong utok!
2: Dede, Orestilla. Masa tako na itong Raymart. Orestilla, dey.
0: Orestilla, Poghoy, Raymart, present. Mauna niya, no? Mauna, ang dili lang ta magsikig. Tanawa na mga ingon nanay, kayo magsamot ato ang stress. May galang ng mga video na ang gipang post nga. Dapig rin, dapig rin, dapig. Hala, dinapigay sa mga politiko nga gilabanan. Unsa ba na niya niya? Sila dito, ang atong gilabanan doon dito. Nagpasiting pretty, sitting pretty. Di dito sa aircon pa. Yaka mo diha, hala nagiyahin ang apil na mga pamulikas, apil na mga bad words niya, ang inyong gilabanan, tuwara sa, kung ano sa man, nagpa-guwapo-guwapo, pagsiting pretty na silang balay, ay buhay, tunog sa danggat magkalaw, ah! Mone ang reality may gala, no? Inon, wamay! Di man no sa'yo, pinuningan na pinunaman. Demokrasya man ta, pero please, in tao, no? Yun na, ano nyo, eh? Di na talaga mag-post-post yung inunanay nga, magkutaw nga itong otok. Ang magtanaw ba, magkutaw ang otok? Nay, mabako na to. Dapig, nay, nay pro, nay ko, ano, sa panadi, ay, murag makakuha na to ba? Ay, di na ko sa world! Di na ko sa world! Anto na ko sa Mars! Mauna, kung ako ba ninyo, follow lang mo sa Facebook ni Raymart or Stella Pugoy. Og ni kwan, Gerald Albius. Kana mo na di. Og sa ako ba? Kana! sawas kano. Kini kabit sa kano.
3: Correct ka dyan.
4: Mabago. Mabago mo sa tani. Di ba, Boss Yogi? Mabago mo sa tani, Boss Pinsel.
0: Nakuy amigo, ay galang bisag nagkalisa ng tigog niya ang kanta mo, kanta lang gyapon no, bisag nagkalisa ng tigog mo, gipagaw na ba, pero kanta lang gyapon no.
4: Diba, diba po syuki? Oh, kanta po syuki, kanta, kanta po syuki.
0: Ay katawa na, Boss Benz, ha? Ay katawa, Boss Benz, huwag si Kuan, Mel or Noren. Nako! Unsa naman eron? Hay! May pay siya tawo dato dayo pa bes. Ta magdrama kay akong kuan akong kabukugan mo lang sige pag kuan ba action kuan mga sige pag anana no kay bago mo ta misaya oh di ba? Oh di ba Boss Benz? Oh kada si Boss Benz Benz sa lugar sweto ni kinsa na.
4: Kanta ko bes. Kanta ko.
0: Isos may giubo na lang ko bago kung doon ang giubo mo tumar o kung saan. Oh, mau na na? Ay, may ngontag buhay tunog sa danggit paggalaw ay. Okay. Alam sa tamang drama kayo buhay sa tagbilag bisag-bilag bisag pila lang ka minutes magigala kay ato i-relax sa tong lawas kay gikanta nga ni Sansan no pina Elias TV nga sayaw niya tiil diri sa ilam di makita kong tiil pero ang tiil diri sige kitoy kitoy kitoy niya kamo sige ana-ana niya makabukugan sige kuan pa og nasukusog ba tut ana guman diri kapoy man mura maglamig kay inom. Ha? Ano, lamig kay ginawa sa imnon? Coffee ba? Tubig? Soft drinks? O birbira ba? Ha? Mauna niya. Di ba, Boss Benz? Nakoy amigo, ay gala. Di ko lang siya ka-inom, luya mo yung lawas niya. Kung bakit naman siya, kondisyon na pagkabuntang pagmata. Ano na akong itil pinsa, ha? Masa na ako'y amigo. Akong amigo, ganyan. Luya, masasali siya ka. Tungab, ha? Niya, galante na kay kainitawan na. Niya, gabi, nakita. Luya, akong lawas. Mas di kiyo. Ano nga, inom tagamay. Inom gamay. Ano, kundi siya magkabuntag. Okay. Pawai tagamay. I-shot out sa dato, may gala, no? Ang nagtanaw sa kong gagwapo ron, wala ba ba yung mabakinaw? Kaniyo na? Mabasa, I love my own, ha? Alangin mo sa'yo na yung kagalingon. Atong nagtanaw dali, ay, nagtanaw dali, Boss Benz, ha? Binsel Estologa. Boss Benz! Ang VNM Light and Sounds, murag naaron ni Sansad, murag tagubtog ganun diya sa Villa Gonzalo to, Boss Benz, Ono, no? Villa Gonzalo, Ono? Diya sa Tehiro, mga igala. Carlos Variol Arroas, anak ni Igso Dundoy, no, das Balbago, Madridio, Cebu, Chacha, Builes, Uchia, Pesco, Great Nanay, Eri Builes, og Vanessa Peralta Buslon, og Mary Van Nicolette Builes, og Ola Builes, og Minik Builes, from Ubay, Bohol. Salamat sa mayang hapon sa GQ, okay? Ato ni Nahod, shoutout ang nagtanaw sa akong Facebook, kay ako minig i-close taon-taon, no, kay transfer ko sa pinsa ni Wedge Pay, ha? Oy, kani! George Balolot Calyohelia! Okay. George Balolot Calyohelia! Ah, George, makasubura sa akong naong George, ha? Muning blue guard, ha? Muning chip security area sa parking area, mahigalas ni Wedge Pay, ha? Nagtanong sa gwapo, gwapo ni siya, police, sa gwapo, eh. Analin, bundigo may hapon, Radyo Man JQ, thank you Mama Analin. Riolan Pilones, sa Bantay Radyo Daika, sa membro mansad ko, Papa sa una, sa Bantay Taxi, sa Bantay Radyo sa una, sir. Pilones, yeah, oh, Riolan Pilones, mga Pilones sa una. Nakakondom nung ako, Bantay Radyo ko sa una, okay. Josephine Albarazen, good afternoon JQ, shout out ko, sa Lambakan, Cebu nga, Cebu, happy weekend, God bless, okay. G.R. Abodya, mayngapon, Regiman J.Q., Riolan Villanes, mayngapon, Sir J.Q., wapo watching from Eminis, Misamis Occidental. Okay? Abotag Misamis Marivik, Rojo Lanautan, mayngapon, Sir J.Q., shout out ko sa Lanautan family, og Rojo family, Heruela family, Riga Plaza family, sa Mantayupan, Barili, og dere sa Bulacaw nga na Minaw karon. Salamat, Sir J.Q., God bless. Okay? Sorry, boss idol, dili na ko ma... Asa mo ni, ma... Asa mo ni, boss Vince na may gikon si boss Vince ni. Ito, boss Vince. Sorry, boss idol, dili na ko mag... Dili na ko mag-yaw-yaw, ha? okay, ikaw may mag... mark, mag-parker or mag-aro, mag... Asa ni, mag-DJ sa ibang salon, ha? Dila sa ibang salon, or ikatali ron mo kanya. Yeah! Yeah, come on! Asa ni talent si Bus Bins, ha? Bins Ristologa. Mudrama sa ni, lala, si Tigtigog. Murag sa... Murag para-para ni Nako, ha? May kuha sa Tigtigog ni Tawana. Oh, makakulad ba? Makapain love sa mga babae. Okay. Si Blante Lani, mayong hapon, guwapo. GQ, Coco Martin, shout out ko ako, Mama Lourdes, o Papa Jimmy. Diya sa lasyon, tigpaminawan diri yun sa, tigpaminaw, diri sa Qatar, naan sa dako, dak apiso. O sa mani, Lani, no? Kasi si Lani, tigpaminawan gini, no? Follower gini sa DWSP. Bisa yung ginikan diya sa lasyon, no? Sorry po sa idol, dili, nako magyaw-yaw. Okay, ganyan, tibalik. Yong-yong, no? Francisco Lauta Jr., may nga po, GQ, ayuha, og sayaw. O, gaya na ko siya, kapoy na gani ko, ako may drama, kay, murag, ako magkabuhugan, nag-inat-inat lang yapon. Rex Mon Omega, Ariko Laman, Bombo Rex Mon! Lamad kayo, Rex Mon, kita mi sa sunog dito sa Mandawi, kamerang doang media dito nag-cover niya. Kinikang signal dito niya. Ginger Arzola, mayang hapon, guwapo. Salamat kayo, Ma'am Guwapa. No? Ginger Kana, sayawi, Jude. Ha, ha, ha. Okay. Salamat kayo, Ma'am Ginger, no? Arzola. Ito, ininig ang may big say. Hindi na tumabasa ko ba? Kuyawan ta kayo, mga nga. Umuuni magbasa ko, Juan GQA. Sige lang, tataod. Okay, wala. Watching from Liloan, gika ni Wong Yong-Yong, no? Francisco Lauta Jr., Alin Amodya. Okay. Sa mani, hangus na GQ dili na kaya sayaw, maugil yung saom na to, kaya nagpila mo nga. Ha? Ay, no, hindi kita ka, kung ano mong sayaw, tama ka na tong tuhod, pero kung sa gabi, gani ko yung kang nasawa, bisag piyungan. di ba yung? Bisag ko yung, di ba? Sa sayaw, huwag ka na mag-exercise, dawat na, di ba? Wala, guangers na kita. Pero kung sa, kuhaan, itong ang gabi, wala, kuyog sa asawa, naaah! Inong na itong, pika! di ba, boss friends? Nagyan, loving Donske, Donske Hermoso! Sila si Lloyd Torrefel, maying buntag, buntag ng hapon, di ay. Okay. Nailayan niya. Okay. Gatong biyaging sa uno, pero naghahan nagtanaw, no? O nag-greet mga higala. Abog ka nag-sigwinta sa wapang mag-uras. Aro, gamay-gamay naman. Wala, pulag-ipulat sa kong kabating nao nga. Pero kantahan na ito niya tatawag ko, ha? Kanang, oh, ganda ko! Ganda ko! Wiso kamay lang, ha! di ba May? May Lorna Rena. May pamilya na da. Si Los Bemenda. Sila si Kuan, Mayang, si Jane, si Irene. Napatiyo sa si Katong Sabag. O, si isa to? Si, nalimod ko May Lorna Rena. Kaysa to? Boss Jogi niya nga. Kanta ko kami sa kamay lang. og Sina dai Sina, si Sina, Mayang, Jane, si Los Bemenda, si Juan, May, Lord, Norain. Palo naman ni si May, Lord, Norain. O, Dias Banawa, ha? Nagpalo na siya. Di na siya masipit tanaw sa kong live, Verme. Ha? So, kanya ako sa gigreet ka, Verme, ka na si May, Lord, Norain. Karon na aron silang bala nagtanaw ron sila tayo si Los Bimina nagtanaw ron ha. Ingon na siya nagtanaw Dre GQ ha. Great me GQ shout out me ha. Naro sa Banawa nagtanaw ron tayo si Mailor Norain. Okay. Ana. Katagbakan substation maestro. Kuya wag ining Nestor Lofrang soy. Nestor Abrago ana magay susuro diri maestro ay naunsa. Si Soro, yung taong tayo, sukag nga, naanak ka sa buhol, hindi na kang masuro. Doora ng buhol, makuhit na gani, pero ako nagbuhol pa. May mga tagdol kayong buhol, pero kung ako ibang tanong, wapang ka nagbuhol, ako kataka ng buhol, usan ng buhol. Nga makuhit raon ta, makita rin natin ito ng buhol, doora kayo sa Cebu, pero wapang ka kataka ng buhol. No? Ah, base doon ay, kung si Bus Binsito, si Binsil Estulugan, ito, service silang sound system dito. Awa na, sa V&M Light and Sound sa Kuyog, gani. Kaya kaming duha mo ay mag-disc jockey dito. Kami mag, kung ito ka nang mag-yaw-yaw ba? Disc jockey ka. Yeah, come on, welcome to the disco, disco jam, yeah! Boss Binsaya, kalimot ha, basta atong buhol ha, Kuyog ko ha. Manangin ako na sa ang commander nga, love, I will go to Bohol, goodbye Cebu. Bitaw yung po kung ano bitaw buhol. No, nga mo ko ba, Andre, na itong pag-anto nila, kato noong lino, gupakod rin, no, bantaradyo pag-anto, na ito silang buhol, tanan rin mga taganyoso, mga panguluhan sa mga manager, no, si manager si Atty. Rofil, wapang mong kuwato, pero pag itong last, itong doon na ito'y gaton silang nga kuwan, no, hinabang yan po ito, hindi rin ako ito, pero gibiling ko nyo sa mga ito. Miss, nagpangitan, nagpanikan ako at ang mukoyo ko, kaya ako nagbuhol. Gibirin mo ko na sa newsroom, minuna ito, igayon ah! Doon na sa ito, ini-invite ako si Ma'am Dori Lubrigas, nga ako iya pa imsihon o host sa iyang print, kuan, iyang printing press. Yes, Carmen Buhol, madal ito, Ma'am, kuan, si Ma'am Dori. Oh. Nya wasa ko ba dato kay murag natoy kuan murag busy ko atoy gayon ako kadayon. Kun hang yuto sira ko nga tara ko niya talent fee nya wala ba kung sito nang buhol ma'am. Pero sige lang gay tas gato lang kanamo sa pier. Wagay ko kuan to no. Ako'y mag-host ato sa iyang kuan printing press diha sa Carmen Buhol ni Ma'am Dori Lubrigas. Wala ko to modal kay murag busy sa ko atoy gayon na. Makato na ta kog buhol pero karon base na mi sabot-sabot sa dali, muwag to call, bahala. Ingin niya, Tony Rofel nga, bilin niya po kanji kiyon. Ah, Tony, siya ka sa Tony, mo tunob lang ko ng buhol, because siya purma ng buhol, Tony. Wag na ba eh. Kuyo, kuyo, bahala niya, mag-inaon sa. Wag na ba eh. Masabot ba sa atong asawa nga, ina, kuyo mga taga newsroom, kuyo ko ata dito, kuyo mga taga Dewey's Bede, kuyo, nindad kayo. Ganang, drama, variety show, you know, makakagog variety show na, pero diri man sa kuan, si Buraman Province, itong si Bourbon, Tuburan, natuboy pa si kuan, aning Mira, kumaitin ko na may variety show na drama, itong Tuburan, no? Ako may naka-close sa itong kuan, doon na nitawag na ako nga, pag-drama sila, variety show, ako giyang yung mag-host, mag-host, mag-MC, okay na, pero duga-duga na wala yun, isang buhol, mayo, dagana, magpistang mayo buhol, torno? Mayo, dagan ko ng pistang buhol? No? Ikaw, torsito ka ng buhol, Tor. Naghilom siya akong partner. Posible, hindi ka tunog dito. Ah, okay. Remark ka na. Ito si Remark. Ano, kari ba kasi Gerald Albizo? Ikaw, Ron, nagkanto na kag-buhol, Ron? Tug sa tintuhan, ay. Oh, may kiso din usada sa inyo. Patingit-ngita man. Oh, na din. Kami-kamay. Kuya, huwag ganyan kamote. Kuya, kayo marbago mo ni nagawa na yan. Kiso kay kamote ro. Murugi ka mo ni CR ni tawanan eh. Bueno! Mubalik na, my God. Mubalik na, tulabanon. Saksik sinago, luman lamang sa mabulabanong pahinondom. Please stand by.
3: This time check is brought to you by multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
5: DTX 500 pabalik sa mga butika.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
20: Vitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
22: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
23: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: Oras na tayo kala 5:24 na sa kapunon. excuse me.
8: Wag ba?
0: Ah, marunong ay nagpagtubig ka, baby. Kaya marunong na dumi lang ko. Drink moderately. Murag-murag mag-gas kisaw kaya akong tutunlan. Napag-apong gamay. Inom ta gamay, be. Okay. Drink moderately. Ay kong dispensa gamay gala kay sayo, pamidre, no? Kay larga mamong kubanan rin. Kadlawan pamig yaw-yaw kaming remark doon niya. Way uli-uli, bago sa kuligo, naunay man ng tubig din, takos ka nga agas tubig din, dito sa amo, say, putol mga agas dito.
8: Waga ba
0: eh? Niya, bago kuligo, alas tres man dahil ito, amas kwatro, parang bawal mag noon, pero imna ni Rugar, it's wag tang ni.
8: Waga ba
0: eh? Bitaw eh, parang naglaan akong tutunlan, nagkarat-karat gamay akong tutunlan, no, kay kanlaon sa amin ng mata, alas 3 mata nami, no, niya, itong balita ka sa unang radyo, unang balita, kaming remark. Kanlaon pagunton niya, wako ni uli, dali lang ko natuog niya. Ligo ko karong mga alas 3 to pasado, ligo ko. Kaya ligo-ligo, tagamay, kaya sos kasama, nakausas na maligo. Wah! Ano ang kuhan, ligo-ligo ta niya. Aircon, kasi kang aircon, ribog na kaya, akong ipahinang ni store, kaya bugtog na ako dito, kaya bago kong ligo ba, man, subawang ko gamay, no, murag, mura magkara sa kung tutunlan nun, ane? Hmm? Mura mura kung naghigop mong sabawan. Anang na ako'y andam tubig, makay. Dahan ako'y tubig, oh. Anang, inom tayo. Last na to inom, makay. Di madatugwan. Tutunlan kay. Miss magdrama unta ko. Dahan ako mong drama kay. Basi, makuha akong tingog, no? Piit kayo. Ah, gabi ito naglaing tingog, ha? Katotod. Drink moderately. Okay. Gamay lang ha. Maggamay lang. Magdrama tali ko. Ah, di na ako magdrama tali sa taas-taas ka drama. Mabuo lang ang drama. Na maghimo ng tag-drama. Ganang mo ingon nga. Kukumarte. Ganang mo ingon guwapo. Ako gimuag drama. Ganang kisay mo comment. Di ha. Musmisis lang nga. GQ, guwapo. GQ, kukumarte. GQ, ana. Ay lang, I love you. Kay sakit kay binuga. Ana lang eh, guwapo kay atong dramaho na lang. Ana lang sa ako himo, hindi ako magdrama sa itong akong kabuto na akong langit. Kapag kabot langit, hindi makabot.
8: Waga ba?
0: Hindi na akong magdrama sa kabuto na akong langit kay hindi na ako kabot kay nagsayo na ako ganyan. Pag sa primero ganyan itong opening sa itong programa, ni sayo na yun ko, unyan saan ako pagkabot sa langit, kalayo atong langit, kabuto na ako.
8: Waga ba?
0: Hindi na ako nakukabot ng langit, aran ako sa kilid sa langit, hindi na ako mukabot. Ito siya tawad, Bek. Ako ni i-offer akong live sa akong personal account. Ma'am Celine Giangan, pa siya tawad sa akong anak, Catherine Giangan, graduation niya, Ugma, Sir Idol ko po. BS Torrese Management, congratulations, anak ko, watching from Danau. Lamat, Ma'am Celine Giangan. Okay. Douglas Opora Dayang Jr. Pa siya tawad, gikan Douglas. Dito ko, Lai, sa kulit mo, Lai, ah. Palto sa'yo, ngayon mo mga binuhay may sigigawa si Tulay, ngayon mo mga binuhay. Okay. Rene Ripaha, the golden voice. Salamat kayo, Boss Rene Ripaha, no? May ni mukanta, Boss Rene. Pwede na silang Vincelis Tuluga, may manganta. Okay. Mausad ko ga po, wajud ko, katabak ng buhol, oy. Mau ba? O magkuyog tayo tulan. Lani, si Blante, magkuyog tayo atas bola. Ika rin mo sa, hindi ka sa gawas, ikabot mo sa Pinas, chati ko nga, Jikyo, kuyog tayo sa buhol. Ano ba? Hindi na kayo. At ito ta, ikaw. Ikabot mo na, bagabaga magkagpitaka ang bulsa. ano lang ko? Chati lang ko, Lana, nga. At ito buhol, Jikyo. Ikabot mo kayo sa, asa kayo ka? Katata, o Dubai ba ito ko, Lan? Limot ko? O if W man ni sila ni si Blante, no? Follower gini na ako. Tingpa mo na gini di WHP. Managigari ni Motorilan sa Pinas. Chati dahin ko nga ato tabuhol, Jikyo. Ah, na, nausay yun. Pagkuhan ka na parang kataang nagduha dito. Chati ko kanusa kay manlib dahin ko rin. Wah, na, kumbati na. Kita bang tulong Bus Vincel, ha? Istulogaw ka na. Okay. Ano ito rin? Lalay na ni. Sa konto, Sitio Tivel, Vilgo Salados, Tejero Day, ang Sunset Garo, no? Matod pang Bus Bins, Binsel Istulunga. Ang iya may sound system ay gamit rin diha, no? Sitio Tivel, Vilgo Salados, Barangay Tejero, kay Fista ko rin niya, Sunset rin diha, iyang, tagagubto bravo ka niyang music, iyang sounds, eh? Iyang light and sounds, V&M, no? Okay, Limpaglin Shakera, mayong hapon, sir, pa shout out from Giholngan, sir. Oh, naara ba na mo makuha na Ma'am Lin, Limpag Lin Sakira, naa sila da, daghang kasi sila da. Kaming nabili na dito, Patra, RV, Remart, o si Atty. Bin, ang mga naa da, taghagin na da, ma'am, makita niyo mong kagwapo nila, kagwapa, ma'am. O, naa sila sa Negros karon, no, kay, karon mang lunes ang dakong ko, anda, event diha, no, dakong event diha sa, gihulungan mo ito ilang binje,

Martes pa sila maabot. Lunes, kandao na sa May. Mao na, no? Limpag Lins Shakera, no? Sa May, hapon. May nga po, sir, siya tawag ko, gihulungan, sir. Gihulungan, naa sila diyan. Mga kanagang kayo sila diyan. Pangulungan sa mong station manager, naa sila diyan, Ronoy. Gusto kayo kakunta mo kuyog kayo, di lang ko kayo. Basi na gata magpa-autograph dito sa akong kagwapo. Mahina na ito kayo basi makita, lo? Mau ni jikyo dah lah, murah sikong yudah lah. Orang, murah lubot lagi ni piolo lagi. Ingat piolo ni, murah lubot lagi ni piolo. Ahay. Dihay lang tabahan yan. Sige, tagingon na mga listeners na ito, mga follower mingan nga piolo. Guwapo niya, kita sa personal dagan kay mau ni jikyo dah na. Kapo na kayo mingan nga, photograph ba? Photograph ko ni mo sa jikyo, ya sa jikyo, photograph ko ni mo. Listen na kayo, wa niya. Kadakong away ni Gulis Balay. Ito kumanda rito, anda nagbinugha dito ah. Yay. Okay, Judilo Coro. Words, kumusta birds? Judilo Coro, musta birds, no? Ako ni yung kuha mga igala. Silingan ako, small bago sa pero namin yun iglayo na. Ang kuhaan. Kung ikaw bata, no? Kung ikaw dua-dua zona sa Balbago, madilisibo si Judilo Coro, anak ni Junior. Lamat, Joe, Birds, no? Birds, may tawag na mo niya, yang angga, no? Rediri pa, thank you. Mam siling kiyangan. Wana. Kaya ako ning i-off akong live, no? Kaya bumabalin ko sa page release. Kaya ito sa mo dito, kuhan. May nga po, Sir Jekyo, pasyataot po sa taga Balbago, Fintis Family. Lamat kay Birds, Judilo Coro, mga higala, no? Ako ning kuan kadua-dua dito sa Balbago zona. Pero namin yun, tani siya layo namin siya dali ni. Asa dapat yung nagpuyoron boards? Judilo Coro? Lalayo na niya kuan. Puro Balbago ni nagdako, no? Kami sa una. Wala. Ako ning i-close ha, kay mo balin mo. At balin mo sa page sa DWSP, kay ako ni sa ning page na mo, kay tumiyagin sa bado mo rag pilarato akong na shout out dito pero mo lagi sa hinay lagi man ng Michael Dispensa sa mga follower nato sa page sa DWSP kayo sa hinay ang akong kuan cellphone ako ang net ba mo nang din ako mabasa gatos kapin ka mga message niya ang ako mabasa mga napura siyam ano lang tiyalig ang ato lang mabasa dali pero sige lang ang kamot na akong mabasa na ganda gano gay kapila sa bado tuwing sa bado murag napura ato mabasa mga message sa mga follower ba sa Pinsa DWHP, hinay ka ang net resider akong dita. Yeah, layo sa akong wifi dere, hinay ba sa hinay no, nag-loading kayo. Wanang, niya, ang misis, 150 ka box, 130, gatos ka pin, niya, ako mabasa na pura, sakit ka isdugan ba? Sakit ka ano ato nang gidawa itong ingon anak na lang, no? Basa na ako, di, okay na kayong kuhan. So, naman ba ito'y gwapo? Ha, dili gyud na maabot ang langit sir idol gwapo eh. Kani si Ma'am Silin Giang ang sila sa gwapo eh. Ma'am oi ba si makon kong mo mo kon ko musamot ng kagwa musamot ng kagwapo ma'am. Kita gis ko to gwapo mo ba Ma'am Silin? Kita gis ko gwapo ba nya imbis dili ta gwapo musamot ng ta kagwapo. Husto na ma'am tama na husto na tama na sige ha na. Ay mo da may gala nga. Ingon tag, husto na ma'am, tama na ma'am, husto na ma'am, pero sige ha. Libog kang kutaw. Kasi ako maglibog. Husto na, tama na, kasi sige ko to gwapo niya. Sige ha, sige, mention na gwapo. Amaw. Okay. So, thank you, mabayad niyo, thank you, no? Ito lang i-off niya itong live kay Mupursid ko sa The West Pinga Pins, ha? Kaya ako sa ito yung shoutout niya. Balin mo dito. DYHPRMN Cebu. Dagko nga litra. Diya mo, follow mo diya. Kay shoutout ka mo kung naamo dito. Sad, ha? Okay? Kasi nabot, ha? Okay? Ongging kiyat mo ng okay. Okay, kumbate! Dito na tamo drama. Speakers, dito na tamo drama. Okay ko na. Atong drama ko na. Kasi si Mam Silingyang. Ang gaya mo na sige. Gusto ko itong gwapo. Manila, dali ka birds. Dito na ako sa Manila. Nakatira sa Rizal. Oy! Ang layo mo na, Borza, ang layo mo talaga. Nasa Manila na kayo. Mabuti-buti ba kayo dyan, Borz? Nanang duhan. Sige kong siya tatang duhan. Si Luis Torrefel o si Donsky Mirafintis Hermoso. Galing na ba may siya

0: At ibus bensin yung duwa, karupa mo ni butol ha. Don't scare me, Rafentes, hermoso, what's saying, shout out! Luis Turefel, Idol GQ, may ngapon, gabi niya, pa-shout out, mga kadogong! Asa ka ito dapit inyo, Luis, sa sawang to, Ed? At, kuwan ba ito? Ermita. Luis Turefel, no? Ang kumpare ning gwapong amigo ni Bus Binsel Istuluga. O kanisam si Donski, yan ang classmate Donski Mirafintes Hermoso. Ikaw, Donski, asa magkaroon? Ha? Absent ka gabi, ha? Ito ay, Billy the Kid Luwagi Lode, DJ Billy on the mix. Okay, ay, nakapas pa yung duha ka kung umamigo sa tayo, Luis Turefel, si Donski Mirafintes Hermoso. Timing kayo, nakaabot, oy, rinire pa, ha? Thank you, no? Billy Kid, nakaabot. Ako nung ni Close, no? Ang akong live sa akong personal account ako si Joseph Fos Bacol Giano nga Facebook pa igala. Kaya mo proceed ko sa page sa DWSP. Ato mo dito ha? Ha, Ermita day. Kadugong, magkadugong day ha? Please follow ni Kadugong Luis Turefel, no? Siyang Facebook pa igala. Kaya ninot kaniya mga AI, no? Kuya kay Purmo eh, murag tunay. Luis Turefel, diya sa barangay Ermita. Niya inyo, Donski. Asa dapat niyo, Donski? Classmate ni Boss Bins, ha? Bins Isloga si Donski. Donski Mirafintes, Hermoso kay Mirafintes, may gala, mga kuwa man eh. Mga regi personality, masaling mga kuwa, no? Mirafintes. Fiesta dali sa Kubustila, umaw ba? Wala naman Kubustila, DJ The Kid, Duwag, yun, Ugma, at na Kubustila, na nga kong commander dali sa Kubustila. Every Sunday, ana, good morning sa Kubustila, no? Kaya na, importante na mong gimbuhat doon di apirme every Sunday. Nagkita-kita lang tada, Billy the Kid, luwag eh, no? DJ Billy, anak ko ugma sa Kubustila. Pwede, mamista, ha? Okay. Okay. Donske, asa napito nyo, Donske? Aron, i-shot ata ako ba inyong lugar? Hindi ka lahog ba ito nyo? O, diribas ko, no? Okay. Ana? Orot-orot naman, no? Orot-orot na akong shot out. Manang din ni magmahay ni Uban. Okay. Mubaling ko sa page sa DWSP. At mubaling mo dito, ha? Kay... kung doon na tayo 22 minutos may galas hindi pa magalas doon tayo 20 minutos sa pag shout out sa nag-message dito sa comment section sa page sa DYHP ama to pulos dagkong letra DYHP RMN Cebu kanahara ha dagkong letra aron ato tato mag chika wagabas nagipagawa na kita ni murag pagaw na kita. Anagin, no? Kay sa'yo mo itong limatagol niya. Pilog taga madre niya. Ligo na yun. Awa na. Drink mo dilitli. Okay, ha? Vanilla din niyo, Donske. Donske Mirafintes Hermoso sa Vanilla. Jumel Torre. Mel, hurot na ngayon mo ng produkto. Ngayon mo mabaligyan na, Mel. Kailan daw sa mong sibianan, Jumel Torre, but sa Capitol Site, ang ilahan, no? Jumel Torre. Mayong hapon niya, Jake. Hurot na? Kay, kung hurot na, ato na ito sa Colonel Mall. Ha? Hurot na ka na, Emil. Ing na si Rick Ron niya, ha? Rick Ron, Jumel. Hala, ato na ito, dalian niya, hurot din yung balik niya, kaya ito na ito, ha? Wala ito maklos ng karbon, ha? Ito, kaya ito Rick Ron ay, abtik was kilat. Jumel Torre. Okay, don't scheme of Ventus Hermoso sa taon sa Kamotis diha ni Nanay Lidia Soto Garciano o Tatay Casio from Lindon. Gikan ni Donski Mirafintes Hermoso. Lamag kayo, Donski, no? Chat-chat lang taon niya, no? Sa mga kalihukar pero busy atong, kuanay, atong best friend. Busy pa kayo. Okay? Wala. So, thank you. Pagpanalingog, thank you, no? Please, react, share sa akong live. Ang run kong batit, aron dasig ta ka na, di ba? Thank you. Amabay niyo, thank you. Okay, ato na i-off, no? Tidra, ato mo skwan. Boy, no? Ato si Kwan atong Kuandre, no? Ang page sa DWSP. Kaya ron, i-shout out sa nato nagtanaw dito kay... Nagharap kayo mag-missis ni Rapito niya. Kung mabitong sakit kayo ba nga, palandungon ba nga, lagang kayo nag-missis, mga kumisis sa kumisiksyon niya. Ang atong mabasa, napu, rakapin mo, napu, ganikabot na po, tungos kahinay. No? Na kay wala ba ta ka drama da? Drama ta tawad. Kay ni sa kumahimot ang kulikog ka drama. Be, ayan to. Gani. Ayan to eh. So, asa will Peter gun? Grass fire? Ayan naman to, nawag to. Huwag ko ilayag lang na ra. Gapuha, gitawhanan, puti lang buhok. Diba po kayo, isang sitan na ako. Tinuogin niya yung murag piulo. Tinuogin niya murag sa samput ni piulo. gamera. Gamera nag-kuan, misis. Kuan daling uban, din na kaya din ako mabasa. Muna nagkabatian. Okay, Marlo Capuoca. Shout out, Marlo Capuoca. Gikinin Marlo. Jumel Tore, ni balin Jumel dahil, no? Mga shout out niya. Amiga, shout out niya. Amiga. Iya kali, Amiga. Oh, iya, Amiga din ako, Amiga. Ano kong binugga, mas katas ako sa awang ingo kong Amiga, shout out. Ano kong usawa nito ba, Amiga? Na naman yung shout out mo kang Amiga niya. Kinsa man ha? Kinsa man ha, Amiga niya mo? Ayaw sos mo na yan, yung kakasabotana! Ano kong binugga, ano nani noon? Ang Jumel Tore na ingong Amiga, shout out ha? Chacha Boyles, Sergio, please kong ingon. Remart Pugoy, dalaga pa ko. Ikaw kayo mong tsatsa, ha? Mong tsatsa, morag, mingon na si Remart, mong tsatsa nga. Why, oh, nai, ma'am? Kaya na si Gerald Pamay. Gerald Abios, ma'am, ulitawa pa man, eh. Agad si Gerald Abios, ulitawa pa gini, sila si, kasi wilayan, Remart Pugoy, ulitawa pa sa noon, pero mingon si Remart nga, why, oh, nai, ma'am? Oh, taga-Bohol man mo. Ako mingon nga kuan na, taga-Bohol. Why, oh, nai, bang taga-Bohol? Taga-Bohol mo si Remart, no? Ang imong kuan, ma'am Chacha, kini si ma'am Chacha, Gerald, no? Minaw ka, Gerald? Kini si ma'am Chacha, kuan na siya, no? Daga gaya po siya, pero may pagka-mature na nga, pero guapa, siksi. Kapag may nakita ang personal na, pero siyang Facebook, kita na kung sayo mo, wag ko matasasan na mo, tawag, pinagig video call ba? O, kita na ko ni Ma'am Chacha. Guapa, sexy niya. Ang iya edad, murag mga 40 kapin. Manali ka, Ma'am, no? 30 ba ito? Tapos 40 kapin niya. Daga pa. Tunay na daga. Ika, Rald. Ika, apply ka, Rald. Apply, Rald. Hata ka kursi mo, Rald. Kaya ako may muliti sa lalaki nga mo-apply ka, Ma'am Chacha, Luli Sochia. Kaya kung mo-apply mo, ang resume din sa kuha. Kaya tanaw na ako doon na ibisag iris, iris lang gamay, irinirisan, ah, dahil nakakapasar. Kinang lang limpyo, ha? Kinang limpyo ang imong resume, kaya kung limpyo, limpyo sa kagasing-kasing nga lang ni Ma'am Chacha.
1: Bueno! Mabalik itong tulabanon! 17 minutos di papagalasay, sumalawang sa mabulawanong pahinunong, please stand by.
2: Bang imo blood sugar ato na kay diabetes mag DTX 500 kang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga gapon mo buo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto sa pinakabulong yung butikis sa sugar DTX 500
3: for days Mario na ako yung diabetes 250 akong sugar nang tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar effective wujud kayo yung DTX
2: 500. DGX 500 sa mga butika.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
6: Long have we waited. Panduay First Five. Zac Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduay First Five. Brought to you by Panduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets. Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
12: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with Biogenic.
16: Oras na tag, 11 minutos. Di pa magalasay sa sayog kagabion. Balik tayo sa tulungan magkira. Palayin tag shoutout no, sa comment section sa Pinsa de Wins Pay. At shoutout ng mga misis dito. Marlo Kapuako. Idol pa shoutout from Karkar. Okay, Jamil Torre. Nagilak si Rick Ron kay Mingaw daw, Jake. Hindi kasi kagahapon, magsisiyo makuha na niya ganina di aghapon, nagtughalin lagi. Happy turo-turo. Ma'am Chat, sabi ulit, so siya, Sir Jekyo, please, huwag ngayon, Remart Pugoy, dalaga pa ko. Ito, Remart na rito. Mart? Ano ito, Remart na huwag tayo? Huwag na ba? Kunin mo si Ma'am Chat, siya, Marto. Ito, kung niyo, Teresa Kuha, nag-ngisi ito, nag-smile kayo, huwag tayo naman saan, asa na ito? Wala mo siya, tag-ulilog, karatag-buto. Okay. Okay, Ma'am Chacha, kuling nun. Ano, may naroon. Nag-monitor na si Remart. Ano? Remart! Ingon ni Ma'am Chacha, Marto. Mart! Kumina, ali. Ali ka doon. Oh. Ingon ni Ma'am Chacha, Remart. Chacha, bilis. Sir GQ, please, ingon, Remart, Pugoy, dalaga pa ko. Okay, dalaga, lagi mo siya. No, tino, dalaga na siya. Nag-video ko lang misona. Kuha ni Mart. Guwapa, sexy. Ina, lagi na, tanawin niyo. Adilin eh. Tanaw lagi rin, Mrs. Rio. Tulunin ka, Mrs. Rio. Ah, ako rin, pakita niyo. Tanaw na sa live na. Gwapo, Mrs. Rio. Gwapo niya, batanon pa. Ganahan si Ma'am Chacha, magbatanon ko. Huwag ka ni si Kwan. May hindi, yun naman ni si Gerald Albios, Ma'am Chacha. Ah, Gerald Albios kay Anay Kwan eh. Bisag, kumbate ni Gerald ha. Kaya doon na siya, 6.6 na niya siya. Kaya itong nangita nga si Ma'am Ma'am Reid, si Miss Reid, Lizil Reid, no? Ganam siya 6.7 tall, ha? Ang iyang ganahan. Pasa pa na, mawa na, mag-comment si Ma'am Lizil, no? Reid, mga higala. Iyak kong gi-add, ako gi-accept. Guwapa, tinood 6 eh. No, niya batan on pasad. Muna yung kinam ni Gerald Albion. Wow. 21, mag-21 na siyang edad ni ko, mga 20 kapis ng edad ni Ma'am Lizil, no? Wala mag-kwan. Ang luot na rin nga. Wala ko masyataon sa kausa. No, sige lang, okay lang, ma'am. Masa din natin yung mga kwagod kay kwan bahina itong lit. Eduardo Asombrado, adyong hapon, guwapo GQ pa sa tao ko nila Kagawad, Ramel, Reggie Michael og German sa Lubon, si Viner Cosari, gika ni Dodo Asombrado sa Tingnangnan, Tubigon, Bohol. Oh, Eduardo Asombrado, Tingnangnan, Tubigon, Bohol. Nakoy pa rin ting bakulo dito si Kuan. Nung isingan ng Alan Polistico sa una, nagahis ko sa itong patuog kong Bohol. Dahil may say resort dito. Bakulod si, nalimot ako na may magkuangod. Baraglaan namin yung Facebook, no? Nalimot ko siyang kuan. Oh, hey, apps, rak, ako gamit, guwapo, pero muupin ko lantaw Coco Martin, oy. Masama to, ha? Mamalala ni, ha? Lani si Blanty, masama rin to. Igamot niyo mo sa Pinas, chat dayo na ako. Nga, tutagwa po sa Bohol. Ano ako na Igabot niyo mo rin sa Lasyon, rin sa Pinas. Masa ka magbibaw na abot na ka. Masa ka musuro rin sa DOHP, yun, makakita ka sa among kagwapo rin eh. Gwapo ilang boss. Sige lang, hini na sa lang ko na, hang up na sad. Mani ako mo ka no, rakutob ka mamulani. No? Lani si Blanty rakutob niya, igana na ako, i-scroll na ako, di na. Kaya tungkol gihine ang nit. Maman ko na niya, basta cellphone niya mo gamiton, okay na ito ni computer niya, kay paspas. Or laptop ba? Yeah, cellphone na to ha niya. Ngayon ko, magpatak ko laing cellphone. Okay, para, kaya ganyan mo, loading ka niya ako cellphone. Kung lamig, ilabay ka. Dili, binitag 60 mil. Ilabay ka. Ngayon mo, ilabay 60 mil. Balag duga na, nikaraan ng cellphone na, 60 mil man eh. Na ilabay na ako, sayang. Karon, basta mabot ang mong bonus ay, pagi ko sa cellphone kay, para gamit niyo sa akong vlog ba kay, ako naman to ko'y pay-out noon tayo, pero tungkol sa, din ako mag-post, din ako mag-video, ay, din ako kakuhan. Karon 23 sa akong pay-out, pero sa bado niya, wako kabot, murag 22 raman tali ko, US dollar, 25 above man, makaka-pay-out ka. Niya, ang ako din naman kaabot kay, ay, tapulan kayo kung mag-post. Anong di ka tapulan niya? Hang, ang imong cellphone din mo, load, mukuan, hang up ba? Loading kayo? Dami kayo ilabay ni cellphone na, kadi binitag 60 mil ng cellphone, ilabay ko na eh. Anong na nakaglabay kayo, tag 60 mil man eh. Manang plano ka ba kung sa cellphone na ron, kumbate. Connie Bals, Radyo Manji, kumayong hapon, musta ta, Mr. Tabuhol. Asa ma'am Connie, we? Please chat me. Sabot na ma'am Connie, ha? Kuni Bads. Ay, basi minyo na yun. Okay na kung tadaga ka, ma'am. Kaya makakachika ta sa... Kwan, yung na rin kong halidari. Pista na mo, GQ. Ano ba? Maka-invite ka na ako ba? O, Radyo Man, GQ. Mayong hapon, Miss Tata Buhol. Kaya asa man Buhol? Dako-dako man ang Buhol, ma'am. O niya, wapag ka nagbuhol, bisag tunob lang sa pantalan. Wag yung kanha. Bisag ganig sa kanan, padoong liha, mga pambuto sa paradayang akuan. Huwag ka tunob ba na ka namang... Ay, buhay, tunog sa dagi magalaway. Asa mo dapat sa Bohol, Mama Mista, ma'am? Eh, hindi ako, kayo na inyong kona, inyong mayor niya, inyong kapitan na nga. Ako yung mag-kona, sabi nga, kalayo na drama rin doon siya. Daga yung mga drama rin. Blinga mo niya. Asa mo na pista, ma'am, kone, ha? Kone Bads. Biling Kais, Boss Biling, maadyong hapon sa mga gapon. Ay, ay. Ah, nagyan, ha? Para nato, mga gapon. Eduardo Asombrado, guwapo na ay taga Kalapi, daghan sila Boy Bakulod og Jaime Bakulod. Mo ba? Luma taga Kalapi pero kwanto ila? Ila bus Eduardo kwanto ila ha? Ubay man dali do. Oh dili, usa nalimot ko tong ila ha. Oh, ya daghan Bakulod kuno diha nya ako mga parente na, no? Kay Bakulod mga ako mama, middle name. Hmm. Daga kayo Sierra Bulyones. Ako sa may mga ma'am ko ni, sa Sierra Bulyones? Sa may mong Sierra Bulyones? Imong amiga? Ah, si Sierra Bulyones may daga, dili ikaw, ha? Vita, mamay. Kuni Bas, daga kayo, Sierra Bulyones. Naglibog ko, Ma'am Cuny. Unsa man ni daga kayo? Nisisira bulunis may daga kayo? Dili, ikaw. Kagal mo, Ma'am. Maglibog na gamay ni Ma'am. Di ako sa kalapi ko dagang bakulod yan. Lumat na kalapi. Pero tuwa na sila sa Manila. Ni uli sila kay pista sa kalapi. Pitsa, kalapi lang kuan. O dili to kalapi nga akong parinti dito nga nag-chat sa una. Dugay-dugay na. Maski ito ko na akong patuog. Gani kong tako. Pero wasa ko kayo. Janelle Espinosa, itang good afternoon kasama ang GQ. Pasyataot lang ko sa itang family o Villamero family. Diya sa pilit ka magkalaan man daw is kita gikan ni Sergeant. Ah, ito na yung Sergeant lang, tayo si Krigard. SG Janelle Itang sa Gothong Cargo Forward Corporation diri sa Pier 4. Okay? Hangap na sad, no? Ano si Ma'am Cuny, Bas? Ma'am Cuny, pili na kunin mo i-add, Ma'am. Yeah. Oh, di na ako kadawat. Nailagang na ganin natanggong ng mga nag-i-add na kong friends, oh, friends request. Di ko kakuan kay nag-5K kapin naman ko. 10K naman ikong 15K na ganin kong follower kapin. Habit na mag-20 akong follower niya. Nay mo, add di mo ka-accept. No, manang ako nang tali mo ka. Ako nang tapakitali mo, Ma'am. Ako nang add na mo, Ma'am. Karoon nyo mo kong i-accept. Kay kung ikaw mo add na ko, mag-listen ko kay dili na ako ma-accept kahit puno na akong mga friends request. O, dagang kayo nag-friends request, ganyan ako nga naikog ko na ako'y kailan, na hindi kailan, na follower, na listener sa DHP, nga di ko kakuan yun. No? Ah, Sierra Bulyonis ang inyo, ha? Sa Bohol. Ay, gets na, ha? Ah, okay, gets na ako, Ma'am. Sorry, Ma'am. Ha? Sierra Bulyonis, Ma'am, ako sito ng Bohol God, Ma'am. Sorry kay Mama. Ako sito ng Bohol God. Ang inyong lugar di ay Sierra Bulyonis. Asa madapit ang Ma'am nga lungsod? Buhol na, pero asa na, barangay na, lungsod na kay Sierra Bulyonis. Sierra Bulyonis, sa mua, Sir GQ, pista karon 21 poon. Oy, namakoy ko ng 21. Kanang, kuwan mo, laing pista mo, kanang makapangandam na kumamba. No, ilang i-add ko, Ma'am, kay magsika-sika tayo, kay gusto ko mo anag buhol, oy. Nahin mo invite, lagi na ko siya mapalpak. Man, ano, magkano? Bas, di ko patumbo na ng buhol, tiyan. Di ko pa nahaons buhol. Miss makuhoy tra mo tambol lapo-lapo gud mo agon niya makita buhol na ko dig mara ko si Silex makita buhol oi oh agi ko si Silex makita buhol nya dagan diri sa pir nga padong buhol nga masakyan pero wa gud ko no please abi tay lamad kayo Ma'am Cuny Baz sa Sierra Bulione sa Amua Sir GQ pisa karon 21 pohon ay wow ha sayang mo dol naman sama oh kung sa picharon alayo pa eh. Desires pa ron, napay unom ka adlaw di ay. For 21, di ko kaan na, kaya na ako'y appointment sa dana, no? 21. O, garanto itong 22, 23, ay, 23. 24, fista sa Amos, Bagasawe, ang lugar sa kungaman, pero di sa kuwanto kay trabaho, mga tagod. Kanang 21, mulib ganay ko, anak, kaya na ako'y importante, anang lakaw yun, no? 21, ma'am. Sorry kayo, di ko ka nag-Sierra Bulyonis, ma'am. Kanang lain sa ma'am, kanang chati ko dugay-dugay ng mga one month kapi, ano, before ba? One month before, or 2 weeks before, yung kapangandam ta ba? Inaday ko nga, Mr. Tadiri sa GQ, niya, na, pila naman ipilite yan ay, gambar ka ipilite na balong ball, pero ako masito ha, kinanglan, sugatong gigko kay, kato dito si Ma'am Dori Lubrigas, itong ni-invite na kung ako'y mag-host iyang printing press nga gi-open, iyang launching, si Carmen Bohol, o gani kung madayon na ito kay, kuyawan ko kay, pero iyan ako nga, sugatong ko niya sa pier, pasugat kasi ang mga tao, wag ko kana yun, maortong ko na ko, ang sayang, ay, niya, ano naman tumurag, ingon sa nako karon niya ugma na dito matutuwa ako kapananghid no atong unahon ng trabaho ang ginato kaya atong may trabaho mo na itong source atong panginabuhi no ang trabaho manang dito magbasa-basa rin ko manang kung layo pa makapangandam ta niya makapananghid kong tarong di ba okay Ma'am Cuny sabot-sabot na Ma'am Cuny i-add ako Ma'am Cuny ha niya ako di ko ka-add kay oh dili ako di mo add ni mo eh sorry sayo ako yung mo add ni mo i-accept ko kay kung ikaw yung mo add na ko mag-listen ko. Marag ko nang kuan, marag gugma ni General Abis nga, gugma, love me, not love me. Ang gamit ang oras ay, doon tayo 1 minute before 6 o'clock in the evening, you know. Kaliyan sa oras ay. O sinito, Bintoy, Michael, may nga po, napin sa manok, kasama dyan kaya Dojo Plus, kasi shout out, Papa Rick Rick, Papa Alice, Dong Mike, Manicar, Family, Diboreal Family, Suguran Family, Alvin Rose Kugay, family diya sa Dungguan, Basak, Mandawi. Umabot ning kapitan sa barangay Basak, si Michael Bintoy, si Lito Bintoy. Dorina Ichabi Salzonado, hello Sir GQ, mayong hapon. Salamat kay Ma'am Lorena. Cuny Baz sa Barrio, pagka-type ni mo, Barrio Abatsuk, abatsuklan no sama din di ni mabasa imong gitype ma'am nasayop ni tani pagtype nimo kay din ni mabasa imong baryo sini nga baryo ni sama ni baryo barbecue kay namay ABQ oh chicken ah sama ni oh, di man pod ka Singapore sir JQ eh. di aman pod ko sing na Aw dili mam kokona sekto na mam iguli ni mo mam ha iguli ni mo gikan ka Singapore nya mo ka Pinas di anak ka mo ko ano ana sikasika lang ta kamay ha sikasika ana lang mam abi na kog nakas buhol da sige lang okay ra nang buhol aw kon mo nakas Singapore mam oi basta iguli ni mo Pinas mao na no iko na dengko nga ni anak ko sa Jikyo ni anak ko sa Super Jikyo na andam na ka sa Jikyo kuyog ta sa Jikyo to sumo sa Jikyo di ba? Tarong tagbananggid. Wala. Kumbati na. Okay, Reglido Junior Batukan. Shout out sa mga tanan Batukan clan sa Danao watching here at Tagaytay City. Okay, tayong oras, no? Ako pa sa bata kung makabanan dali sa tubangan ako ang The Tallest Man, The Trepentar. Nestor Hobesilio. Rajuman, Nestor Hobesilio. Dali sa OBS, Rajuman, The Matsuman. With 160 fans from the red corner. Matsuman. Yeah, na sa pagkakas. Wala ko nisig ito kamo niya ginana niya. Kaya nisig ako. Rajuman Gerald Albios. Si Rimar Pugoy na asap din, no? Tuhan sa Pigas. Sagan sa Kinibukang Persa sa News Department din sa DYE at SPR Binsibus nga sa mong program director kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos sa mong station manager kasamang Rajuman attorney Rufel Fernandez Banyok. Ako si Rajuman JQ Joseph Os Bakulod Gerard kasama sa pagpaminaw dalagi ng Diyos Tatak RMN.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
13: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done to me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
13: sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of
17: God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ninyo sa

0: bahin na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pasa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bago nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Halo mga bata, kumusta? Kumuntaran? O hindi, kita si Kartapusang Sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Di na lang kita muna resulti mga bata. Ano yan, Kartapusang Sumpay sa kung aso'y Ermitanyong de Wendy.
1: Wala ka naman ang kamot, sige kulingon yan, kuling kamot. Nagsalitras magpusta sa sugal, kay muda o bagay siya tinako. Nakalimot na siya. Sa pagpalingkamot sa pagpangahoy, nagsalig sa kante na kung dihatag ka niya na matuman ang iyang pangayoon o kagustuhan. Nagsalig sa kwarta na wahago eh. Wapat o diyog singot. Wasyang patuon ako. Magmahay ka, Jose. Magmahay ka!
2: Jose, sa ba? Uy, bangon na ba?
3: Sumuka ni mo eh.
2: Bangon na ba? Kalmangahoy na ka.
3: Samukay ka! Samukay ka!
2: Oh, gisakaan ko ni mo si mong tingog? Ako, samuk? Nasuko ka na ako, ha?
4: Ma?
2: Oh, ma?
3: Ni mo eh?
2: Nang? Uwa, anak. Ha? Jose... Kasi ano bang ka, ha?
3: Dami pa ang tagi-katog. Samo kayo. Oh, baon ni Nina.
2: Unya, asa bang ka?
3: Matumay?
2: Asa ka!
4: Mangahoy na to si Papa?
2: Ha? Anak. Sige, nakaligo na kay klase pa ni mo.
4: Oh, ma.
2: Sa minahita po ni Jose, nagbinag-uman.

0: Eh, Paklay.
1: Ah, ihurot na.
2: Kini tanan?
1: Ah, okay na nai. Sure mo siya lang mo daw. Last money na na.
2: Ah, oh. Oh, inoon, sad. Ah, oh, sige. Nya. Unsa'y namiro?

0: Ma'am Alvarez?
1: Maayokin niya ka namin, Sister Roll. Nag-chilling imong anak tungod sa kainit. Gihilan, tanong pa kayong imong anak.
0: Kinuukoy. Unya, haim na akong anak rin, ma'am.
1: To sa klinik ni ining eskwelahan. Tana, atong atuon.
0: Anak! Anak, Nina! Nina! Kinuukoy!
1: Mrs., kailangan lang madadayon ninyo siya sa ospital. Kay dili pwede nga anhira siya din his klinik. Kay gamay ra baya kaayo taon yung klinik na mo din, hi. Kuwang ta sa pasilidad din, hi.
0: Oo, ma'am. Datuna ko siya sa ospital.
1: Hi man din imong Mr. Mrs.
0: Oh, dito sa bahay. Pagbiya na ko, ma'am. Nidalit na kong anhi din, hi. Dihang doon ay classmate ni Nina nga ni Adto sa bahay. Ug nagpahibaw na ko sa hitabo niya, ma'am.
1: Kun mo, tana. Uban nanta ka.

0: Diyan na tabo ni Nena?
1: Nagkurog dito sa eskwelahan tungod sa kainit sa iyang lawas. Unsa na pala ka kung sa itong anak?
2: Sa dili pa ang katapusang panid sa ato ang sugilanon pahinumdum sa ta.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: pwede mo siya ngayon bisatong sugilan nun. Permitan yung duwende.
1: Delikado ang kahimtang ni Nina Jose. Matun sa doktor, kinahanglan kining madali. Kay kung dili, mapildi ang atong anak. Kinahanglan i-laboratory o posibleng operahan siya. Puno ang naasa mantang kwarta.
2: Di ba public hospital man eh? Huwag man ibayad.
1: Ang uban nga pwede na itong ma-avail din eh, huwag bayad. Pero doon ay mga laboratory nga wa din eh. At ito kita sa private hospital. At ito himuon. Nasa mga tambal nga wa sa din eh. Palitun gin sa gawas.
2: Ay, kabalang ka. Sige, diyan sa ka. Balik na ko.
1: Jose! Jose, ayaw kong kiyain, diri! Jose! Jose!

0: Wa man mo gawas imo ni Miro Bayusi?
1: Unsa? Imposible gud. Di ko mato. Imo kong giilad.
0: Sagot na siya. Unsa ilad boy? Di mo na pwede. Mahibaw mo kag unsa ni gawas ni Miro? Tanaw pa gani, oh, tanaw, oh. So, taagan ikon sa imo ni gawas, oh. Noong samtang kayo, makita man ako kung siya ni gawas, good. Butang-butangan sa tanimog sa ano.
1: Ay, binuang niya, bay paklay. Ang binangdaog na ako. Wala. Sigurado ko nakadaog ko. Wala. Dili mahitabo nga mampildi ko. Makita. Imposible kayo na. Sa manim, imo'y hatag, dili.
0: So, maibawa man mo kung siya ni gawas, good. Wala man taong, wala di ka mo daog, bay.
1: Ambi ba?
0: Malukbag, magabag. Buang mo na ikapap!
1: Ikaw na! Ah!

Kinahi kasulti na ko si Impong karon. Di ni pwede. Nagkinahalagi ko kwarta alin sa kong anak. Ngano mo naman kumudaog sa surtis. Karon na hinon, nagkikinahan kaya na ako ang kantidad.

0: Ingun man tu siya nga matuktok lang ko din siyang bundo. Kung mangita ko niya. Imbong! Si Husin eh. Imbong! Gusto ko mag-isulti ni mo. Imbong!
1: Oh. Husin, kung kalangkan, Husin!
0: Pong, ganun mo naman mo ipiktong imong gyatag na ako nga ganti.
1: O paano nakasulti ka man? Nga wala na mo ipikto.
0: Kay, wala ko makadaog. Nga naman?
1: Dire, nagani mo angay pangutana pa ko siya. Nasayod ka na kung nga no. Gibakwe ko na ang ganti nga kung gihatag ni mo. Tungkol kay wala mo kinig kamita sa tinarong nga bagi. Hinoon, nitapol ka na. Nagsarig ka na sa sayon nga pamaagi sa pangwarta. Giyabusuhan ni mo ang akong gihatag na kagayunan ni mo. Dako na kayo ang imong kausaban. Busa, angay lang. Gabawian ko na ikaw.
0: Impong maluoy ka. Nagkilala ko kwarta para sa kong anak. Nasakit ang akong anak. Dagang laboratory. Tambal o gingon man operahanan siya. Abutan ang kalit kining nahita mo niya. Kalit kin kayo.
1: Pangutan na ang imang kagalingon kung nga no, Jose.
0: Impong.
1: Tapangan ko ikaw. Nakakita ka lang kulor nga blue nga buwak.
0: Oh, Impong.
1: Kutlo ka na. Ihumol sa tubig. Huwag mo ay ipainom sa imong anak. Huwag na maayo siya.
0: Oh. Dili ka na makaayo niya, Impong. Kwarta nga ko gikinahanglan.
1: Ha! Naulipon ka ito sa kwarta, Jose. Ang kwarta na mo'y naghari sa imong kalamhan. Huwag miabot sa punto. Nga huwag ka na ipagtuo o pagsalig ka na ko. Kaya ang sapi naman ang imong kisaligan. Kung mau ka na, wala kita'y angay pa panagsultihan. Nag-usit lang ko sa kong oras sa pag-atubang ka ni mo. Tagaan ka ng affliction, Jose!
0: Nawa na siya. Impong! Impong! Ayaw na! Impong! Impong!

0: tinuod magkinigta na niyo mag-isultin ako, Jose.
1: O, Angge, pasaylo ako nga ako kinagilimod ni mo.
0: Kung mao, nasabot ako ang iyang gibuhat. Ang atong anak ang iyang gigamit aron silutan ka. Sa imong kasaypanan o kalapasan, giabusuhan ni mo ang iyang kaayo. Nausap ka tugod lang sa kwarta. Hukwa siya makauyon, ana. O gihatagan kaniyang pamaagi aron maluwas ang atong anak. Gipakutlo kaniya sa maong buwang apan wa ni mo buhata tugod kay kwarta ang imong gusto, Jose. Kwarta! Kwarta! Kwarta imong gusto! Naom ka ng kwarta! Huwag mo niyong saan, tanan!
1: Pasilo ako, Angge. Pasilo ako ninyo ni Nina.
0: Luwas sa atong anak, Jose. Pangayo o pasaylo ang nang impong imong giingon. Dili na sila nimo kapinuangan. Ikaw rin nagsultin ako, ana. Busa at tua. Pangayo o pasaylo niya. Ug tumana ang iyang gisulti nga magkutlo ka sa maong buwak ug ipainom na to sa atong anak. Nagkasiguro kong mamaayo ang atong anak kung mutuman ka ug mutuo ka ni impong. Sige na, ayaw na paglangan. Lakaw na!

0: Imbong, imbong maluwi ka. Pagkita na ko. Maluwi ka. Dili ko gusto mamatay ang akong anak. Tungod na ko. Masilo ako, imbong.
1: Mayo! Kay nakalitong ka na sa buong mapasailo ako.
0: Imbong, lain ka. Ngano dilitin ka makita?
1: Dito yun ako! Nga dili na magpakita ni mo! Tungkol kay dili ka na ang ayani ini!
0: Kulmaw ka na! Pulod ko si mga tubangan! Pasilo ako sa akong mga sa! Ayaw itaw ni angin ang akong anak sa akong sa! Diyanin mo! Maluwi ka. Ayaw, kuha ang akong anak. Luwas ang akong anak, Impong. Isaan ako. Mag-usap na ko. Umalik na ko sa kanihus eh. Kayo mo na ilan. Isaan ko na. Luwas ang akong anak.
1: Kormao! Osbon ko! Pagkuntlo sa mong buwak! Kay mao ka lang makaayo sa imong anak. O tumana ang imong gisaan na mag-usap ka na, Jose.
0: Wimpong, Wimpong, tumanon ko na. Tagay salamat.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik, sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
7: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
6: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh! Ano mo, Blit?

dini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simnao ng Araguluan. Ermitanyo ang dinuhin, hindi nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitran si Duat ni Ate Ingrid Bertadaso, niyang ato ang Diretresi, Ate Mortes Farba Alvarez, atong spinner, ang ato ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Joel Benzi. Soundman, ang tagiya sa Bangis Sinaw, dishwashing liquid, Kuya Ricky Bangis Garing. Recording audio editor, Kuya Ariel Magkaw, si Kuya Lloyd Gabiana, o ingon man si Kuya Raditayan. Si Kuya Ariel Magkaw ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation. Kinitran dalit ka na to sa Arimin Drama!

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa said marketing. Ang tigamaw, tigapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Sa tinguha alang sa pagmodernize sa public infrastructure o pagpagaligoon sa green skills, ang Department of Energy kung DOE opisyal lang ni turnover sa 40 kilowatt peak solar photovoltaic system ngadto sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda. Himugatan ni Energy Secretary Sharon Garina panaad sa DOE pag-advance sa vocational training. Pinaagi sa pag-minimize sa binuang nga energy expenses sa TESDA samtang mupamino sa load sa grid sa nasod ato sa peak hours. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater

0: o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagay ko na rin ba? Bayad ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tiri kong love.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandal.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting aw.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa nako.
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa nako.
11: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
14: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
15: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Nimi, ha? Hurry up!
1: Ay, doon sa ako, Ate Ana. O na lang kaunti.
2: Sige, sige. Ay, nahirapan ako sa kalisod nito. Patay, pasara na sa kaos ni Mia. Ay, paita sad ani among mga amo, oy. Wa may konsiderasyon sa oras ting kaon sa ilang mga helper.

0: Ulsah. Tapos ara na sa kaskaon.
1: Oh, Hari.
0: Nausa na mong taong kanimya, uy. Nga ano naman, sad?
1: Mukaon na unta mi ni Ate Anna. Kalit pang nanawag si Sir Rashid, palimpyuhan ang living room.
0: Ah, siya ro, sad. Magkapaabot naman good ng living room good nga, palimpyuhan niya. Kung mani mong kaon, malimpyo na ika. At least makakaon na ka.
1: Isog na kaayo, nga wala yun kumuduol. Ipadali niya pagpalimpyo kay na ako na sila bisitang mo abot. Ipadali ko.
0: Paita na yung amo ni Miyoy. Di naman na maayo. Dogdaog naman ang ila.
1: Ari. Oh. Ari, kasakit.
0: Nimiya, nanu ka? Nimiya!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
8: Urinary tract infection o con-UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Someday na solte mene ne mia. Kalit lang siya may siyagit. Nagpingit sa kasakit sa iyan tiyan. Huwag ko makasabot sa kong kipati. Huwag ko mahibaw sa kong buhaton kay tuwa malagi siya sa layo. Gustuhon man ako natabangan siya pero ako'y mahimo. Naluwi kay ko sa akong asawa.

0: Diyos ko, Linya. Saan mo din pagtabang taon, Roy? Kalayo man mo. Linya! Linya! Sakit na rin pa yung sentiyan, day.
1: Ha? Kinuo ko. Kaluin ni Mama.
2: Pa? Pa? Pa, ano? Ano mo? Nabalak lang tayo na doon. Ano mo?
1: Si Mama na dong. Nanawag. Sakit ang sentiyan o paayo.
2: Oh, unsa? Unsa? Kaluin ko, Mama. Good. Niya pa? Unsa mo na? Nadong rin sila sa ospital si Mama pa?
1: Bitaw pa. Pasultihin lang amo nga dadaan si Mama sa ospital. Luoy na kayo si Mama. Makiksulti kong Mama, Papi.
0: Oh, ni anak.
1: Ma?
3: Anak?
1: Ma, ano man ka?
3: Anak, sakit kayo akong tiyan. Murag pareha siguro di sa ibigibati sa una.
1: Na? Nawal sa'yo na inoon ka diha, Ma? Noon sa naman yung tao na mauwi.
2: Tanoy?
1: Nabalaka ka ayaw minimo kay nakaslayo. Unya, diridayon ka na mo matiman.
3: Nak, nak. Ayaw mo kabalaka na ako. Kaya rin eh.
1: Unsa'y kaya, Ma?
2: Layo, may
1: pwede naman ganit imong pingit, oh. Kay baugit ko sa nakasakit. Kiniagibi ako, ana.
2: Muna.
1: Ma, di ba naman kay kauban diha?
3: Oh, si Ate Ana.
1: Pangayo na nagtabang niya, Ma.
0: Abe, may makisulti ko sa mga mama.
2: Mama, ay.
0: Hello, ni Mia. Patabang ni Ate Ana ni Muriha. Sige na.
3: Tunga pa sa kwarto sa mga bata nga iyang ibantayan. Dili ko pwedeng mangdisturbo kay makasaban ko sa kong amo.
0: Kasi maging una na kalan diha. Ha, ni Mia? Grabe na mong kabalaka din ni mo.
2: Ma?
0: Ni Mia? Ni Mia? Ginoo ko. Wala siya magkati... Wala siya magtubag.
1: Noon siya si Mama pa?
0: Wala
2: kayo mga huwag siya kitag-storya ko.
0: Murag doon ako kinabati nga murag nahagbar sa sahog. Basinog si Mama ni mo na kuyarpan.
1: Unsa?

0: dinangata sa imong pagpalipad sa gawasan na asunin niya. Pupauli ka din hingad akong masakiton. Grabe naman na kainig imong sakit. Giagwanta lang ni mo.
1: Mapawala.
0: Kano man.
2: Tungod og alang sa itong mga anak, Harry. Tungod og alang sa itong pamilya. Pasaylo ako ninyo. Nga mauli ang akong kinangatan sa akong pagpalimpad. Diman ininyo. Mahal ko kayo kamo nga akong pamilya. Harry. Mga anak.
1: Ma! Ma!
2: Mahal ko kamong tanan. Mahal.
0: Leave me, huh?
1: Ma!

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects, sige lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
10: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Namatay ang akong asawa sa sakit na ulcer. Gumikan sa iyang pagpaningkamot, alang ka namo nga iyang pamilya. Sakit kaayo alang nako. Nga usa ka ba na nga gibiyaan sa asawa nga may nag-antos sa pagpanimpad sa laing nasod. Nga ako unta ang angay nga mohimo ni ini. Namatay siya nga usa ka bayani nga asawa ug inahan sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Inyong tatampo, Hari. Mga kasama, mao kito ang katapusan sumpay ni sa tampo ni Hari nga gipadangat dinhi ning atong tulumanon Bag-ong Bayani.
1: Kung doon ay kamo'y sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kining si Priscilla Reganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyo. Pagpamina.

0: asa ang taan niyo'y? Murang nagsigil mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas limbis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inagimino ta.
2: Hulo, oy, nga no na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulog ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Mianak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 cups a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500! Mapali ang mga butika.
4: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: kon sibut ni mo ipasabot iha. Tia Tarsi.
1: Dili ko ni mo iyaan, Brina. Ako ang tinuod ni mong inaan. Mauday tinuod, Brina. Mauday ka matuuran nga di na yun na ako kayang taguod pa, anak.
0: Lamagay mo ba kung ipatuog pagkaksun sa nugay panahon, Tia Arsila? Nga naman.
1: Brina. Brina, anak. Karoon lang ko na kamatunog igong higayon sa pagsulti kaniwas kamatuuran.
0: Imo man kahanay kong anak. Nga naman manani mo gipabati na ako. Bisag sa buhat man lang unta. Hindi pa feel ni man ako nga naa ang inahalo ni mong gugmaong pagpangga. Bahala na lang kung nagtuon akong iyaan, Ratika. Pero wala ni mo buhat ah. Wa, tiyatang sila. Dagmalog pang insulto mo ay akong natagamtaman gikan imo. Huwagan ako makabansyag o pagpangga. Nagagipailap ako ni mong iyaan, tika. Ay nakaroon mo sulti ka na ang inahandi ay, tika. Wa ka ba mauaw?
1: Ha? Pasinyo ako, Brina.
0: Kung tinuod nga inahanti ka, nanungingon ba ka ni Ana katigka o palatian? Nanawa man kay Kaluoy.
1: Anak, pasaylo ako.
0: Kung pagkis man gani ka sa iyo pagkaihan nga rin ako, karon ingon tika, mas nisamot nga pagkis ka sa iyo pagkainan. Wala lang unta ka nagpailan ako sa matuon ni mong papel sa akong ginabuhi. Wala lang unta.
1: Brina! Brina, anak! Brina! Dili ko makamasol niya. Kung dili ba siya makadawat na ako kung may matuon niya ang inahan. Sa akong kinigtanan, hindi nila sihang ako na masakitan. Kung dili, lakip na saan si Ursula nga akong kaluhan at umbuhi pa siya. Kaya gipugos ko siya may magpailang ina ni Brenna. Bisang naku siyang sumak.

0: bansa? Muna ikibuhi ang revelasyon ng Tarsila? Bahin sa matuod ni mo pagkatao, Prena?
1: Oh, Miss Grisha.
0: Hala, uy. Inahanday ni mo ang kiilan ni mong iyaan? Oh my God! How come nga naingon man, Ana?
1: Wala ko magsusi pa, Ugdukang. Kaya wa ko kiniikan ni Pai. Pero ako ang munyeka na ilalang giduwa-duwaan. Nisangitan ka, ayoko.
0: Nakasabot ko si Mang Kipati, Ben.
1: Miss Grisha.
0: Tingali, ihinay-hinay na siya na konsensya. Maung giyag-giyag na niya ang kamatuuran.
1: Sakit ngan kaayo ni Alay ako. Huwag kinina ako ikalipay.
0: Abiban ako, tanang mga inahan. Kaya ni sakripisyo ang kaugalingon alang sa anak. Dili man di ay. Kay palpak naman kani siya dihang iyaan pang pagpailan niya diha nimo.
1: Kana mao kana ang kinaong ko niya.
0: Gitaliktan ba lang din niyang iyang pagkainahan nimo aron ka lang sakiton. Ipatubag ko no na niyang pangutan na happy, Brenna.

0: Yang-yag ang tanang kamatuoran. Ayaw lang ang giisip ng labing palaan. Ang mahitungod sa halad, sa dugo o sa espiritu. Bisag unsa pa'y mahitabo. Ayaw o ayaw yun pagluib. Kay lawas mo yun unya o kalag. Maui mahiagom o silot.
1: Oh, Señor Maynard Benavides.
0: Inaot nga sama kang Sofronio. Matinud-anon kasab-unta sa kabatiran.
1: Sukad pagid samahan mong Supremo ang akong pagkamatinud-anon. Boy hinungdan nga lawas ko og kalag akong gisakripisyo.
0: Tingali. Nakita ka na ni aning Papa Benedicto. Apan-alang ka na ko. Si Sofronio maulang ang nakita ko og nailhan. Nalabihan ka matinud-anon sa kapatiran. Siya lang!
2: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Awan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sir Maynard?
1: Anugon nga nahimong sayo ang iyang kamatayon. Ug kalit pagayod nga nahanaw ang patay nining lawas.
0: Sa pagkatinood lang, ang wa ni mo makita ug wa gyud ni mo masayrig at traidor, mao si Ponyong.
1: Ug tar sila.
0: Mao ray tinuod. Traidor siya, Supremo Maynard.
1: Nagkasulti ka lang ni Ana. Kaya may kasuya ug may kasuko ka man kaniya.
0: Senior Maynard, igo ko nang gisulting kamatuoran nga wa gyud ni mo madiskubrihi katong tawhana.
1: Sinbergwensa! Gusto na niya natar sila. Nipanaw na si Sofronio. Ang arto lang siyang irespito. Igo na sa pagpanaot mo kaniya.
0: Okay. Dili daw ko maghisgot o makadaot matot niya. Irespito ko na lang sad ang iyang kapahulayang dayon. Apat dili ko mahimong kalimtan ang dakong sa nga nahimo niya na ako.
1: Gusto na lagi niya natar sila. Igo na niya na. Sanguna ang tahinong ka.
0: Sa unsa man, Sir Maynard?
1: Tar sila, wano man si Ponyong. Susiha ang mga butang nga tinaguan sod sa sikritong lawak.
0: O, Sir Maynard.
1: Ikaw na sa boy, sangunan ko niini. Naaramang gihapon ang yawi sa sikritong butangana niini. Gagihimo ni Ponyong.
0: Matuman sa primo.

0: Nasayod na si Brenna sa matuod niyang pagkatao, Jo Marie. Misulti na niya sinangtar sila.
1: Ah. Hinaot nga makatagunda ka na o kalinaw alang sa usag-usa kanila.
0: Ambot lang ka ha. Kailahi ang gipati ka ron ni Brenna. Ug nakasabot kay Kunia. May punto masab siya.
1: Hinoon sab. May punto masab si Brenna. Samtang si nangtar sila, maglisod gilog dipensa sa iyong mga katarungan. Kung nga nung gitago niyang kamatuoran, huwag dili pa igo. Gipasakitan pag niya si Brenna, sud sa dugay ang panahon.
0: Ambot ba sabuy? Imbis ka maluoy ko ni nangtar sila, no? Mas bisa mo naman hinunong akong kalagot niya. Human ko mahibaw nga inahande siya ni Brenna.
1: Oh, Grisha.
0: Nadi inahan nga ingon ana niya.
1: Digit ko makarelate niya na kay nagdako ba ako ubos sa pag-atiman sa kong yaya ang Grasya.
0: Sir, tigit kay ka sa imong yaya, Chom. Talagsao na lang kaayo kang panahona ng sama niya.
1: Buotan kayo akong yaya, Grasya. Pinahimutan kayong yung pagdisiplina na ako. O gituluan ko niya bahin sa pagtulunan sa Diyos. Sinutra sila. Tuwas at siya pengon sa loyong.
0: Hey.
1: Pahiling karambay.
0: Jom? Naunsa ka?
1: Oh.
0: Jom Marie, kinsay kililit ni mo oi?
1: Kakuan, si nangtar sila ba? Tuan sab siya paingon sa luyo nini karambay.
0: Oh. Kaya naman di ay, o sa day na adiha nga murag natingaman ka?
1: Oh, doon ay pipila ka mga karaan na kayong lawak sa silong nini karambay nga gituhuan kong sekreto gid kayo. O gituhuan sa dako nga double ang pultahan nini, Grisha.
0: Unsa?
1: Nagduda ko. Nga sa luyo, nga bahin nini, naasab kinilain nga pultahan.
0: Pero, nga nung ingon man ka ni anak, no, Chom?
1: Tuwa ang importante kayong mga butang sa kasaysayan. Nga gitipigan pag-ayo sukad sa panahon pa sa kumang katiwangan.
0: Oh.
1: Nga may labot ang relihiyon.
0: Unsa?
1: Tingali, karon nga wa na sinoy punyong. Sinangtar sila na ang mga isiguro'y isagunan ni Papa Minad sa mga yawi sa sekretong lawak, aning karampay sa mga benevolence.
0: Gusto ka? Panid-an ako, sinangtar sila?

0: sa ano kong ihap ang mga libro? Huwag bilig tulo. Pulos para ba yun mga importante? Kinsang yun kayo naghilabot at mga libro ka? Kinahalam mo sa yun inyong supremo. Daotan yung tilimadon alang sa kapatiran sa espiritual. Ikasuko yun unya ni nila. Magdali ko sa pagawas kikan din.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik, sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputo.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imong anino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga nag-uluhan, budbud ug

0: Neto ko si inyo. Huwag man ka. Di man ka, Layla.
1: Ngita ka-apply at trabaho.
0: Mo trabaho ka?
1: Alangan. Unsa di ako ikagasto sa akong pag-eskwela, be. Gaing na naman kong papa. Nadili na siya kapadayon o gasto na ako. Kaya masakito na siya.
0: Oh, mau ba? Kanugon kong muundang ka, Layla.

0: Molly kita. Unsa man ni Oliver?
1: Muang yuk ko ni mong. Ya. O undang lang si imo pag-eskwela da Joanna.
0: Nga naman manoy.
1: Naluoy ko ni Laila dai nga makaundang siya yung pag-eskwela. Gusto na ko ga makahuman siya. Kay duha ka tuig naman lang nga makagraduate na siya.
0: Naluoy kang Laila manoy pero na ko wa.
1: Dai sapta ko. Please.

0: Uy, kalain good ni Oliver taon, ha? Palapit taon niya ang iyang uyap, kini mo nga iyang manghoday.
1: Naiubos bitaw ko ni Manoy Oliver Clifford.
0: Purbida, sus may attitude sa din ang baya. Purbida ka na sa Layla, may attitude sa baya na.
1: Sobra lang ang love ni Manoy Oliver kang Layla, mama. Ay. Gusto niya kini makagraduate.

0: yeah. Dahil, Joanna, siya man, nagkaluto ka.
1: Oo. Oh. Kao na lang diha, Manoy.
0: Oy, Day! Day! Asa mo ka? Sukaras ako, Day!
2: Lupa na ko, Manoy.
0: Ay. Sorry lang kayo, Joanna. Naibawag yung kung naiubos ka na ako. Kaya gipalapi ko si Layla.

0: Pila, Layla.
1: Duke Oliver.
0: Oh, daku agud.
1: Oh, di ka makahatag. Kaya mo andang nalang kong iskwela.
0: Ah, no sa aman, gamiton.

0: Manoy, dini kanina ang tag-iya sa pay. Naningil. Duha na kanong kabuhan ang atong abangan.
1: Uy, hala.
0: Mubalik ko na siya, ugma, Manoy.
1: Shhh!

0: Salamat sa imong pagsabot, sir. Promise, sir. Tingbo na lang kong hatag ang tulog kabuhan.
1: Ah, sige. Sige, Oliver. Tumanag yun ang imong saad.
0: Lagi, sir. Oh, kung may mo, kadaadlaw kong mag-overtime, ako nang buhaton.

0: Joanna?
1: Oh, ano ka? Ha? Oh, siyong ka? Nagilaklagi ka?
2: Uwa na nga akong laptop, Manoy.
1: Gika, what?
2: Akong gibalik niya aron ibayad sa abangan sa paip.
1: Oh. Uy.
2: Naluoy mang kuni mo. Kadaadlaw na lang kang mag-overtime. Mau na kauna-una ko nga ibalik na lang akong laptop.
1: Sagdi lang, day. Aguantan sa ha. Palitan ti kadlaing laptop hon. O sa katuig na lang. Ug makagraduate na si Layla.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mga gamit ka niya. Barato rin dyan kayo niya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance upang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
12: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Hala, non, i-alagi ka sa bahis kung agaw, Layla.
1: Oh, i-agaw din mo ni Ted?
2: Oh, Layla, kaila din mo ni Clifford?

0: nagun sa man si Layla sa bahay sa imong iksuin?
1: Lambot lang. Bida, kurat magali taon ko sa diyan nakita ko siya dito.
0: Pila na lang kit kapuhan. Mo-graduate na siya, Cliff.
1: Maa, doon na siya dakong utang kabuto ni Mani Oliver.

0: Anong na niramang kaspultahan, Oliver?
1: Gimingaw na ko na yung Laila.
0: Ay, dito ko piyak ko.
1: Ano man di ay? Sa pagtuunin mo na ako, hindi mo ka magdugo-dugo.
0: Ha? Ay! Kidugo lagi ko. Ay, di mo ka makasabot.
1: Oh, uy, nasuko ka?
0: Di mo ka kasabot, good?
1: Oh, sorry. Di tika pugson.

0: Adoy, murag, may tao man din sa ilang abroad. Oh, uy, ayaw. Hello? Oh, kadindot pa minaon? Ah, uy, sobrang. Oh, ayaw. Ayaw, sobrang kubayot. Uy, lulumian mong ko.
1: Ayaw, ayaw naman, nagmamabdos ka. Pagsabot na beto nga, man ka mong graduate.
0: Lolo, idaksan magmayo. Lolo, ginoko. Purbiday. Bida, angayan ka si mong nga, Layla. Angayan ka, Layla, liar!
2: Clifford?
0: Ay, oh, lagi!
2: Kuno na. Kaluoy din ni Manny Oliver.
0: No, oh, yeah.
2: Kipatay-patay niya iyang lawas sa pagsigig overtime sa intrabaho. Unya di ay, ang way-uaw nga Layla, nagluib sa kumaguwang.

0: Congratulations, Layla.
1: Ano nilagay mo ka, Layla? Gusto mo kiss mo ni Manoy Oliver kaya graduate na ka. Joanna, angay ka malipay. E kung dili patungod ni Manoy, di ka makagraduate. Isakripisyo gani ni Manoy ang akong pag-eskwela kay iya kang gipalapi. Pakiisad. Hanga naman, laing lalaki ang ganahan ng mukis ni mo.
0: Joanna, kalain ba ni mo siya lukihan? Gatoon, Layla.
1: Sorry, Manoy Oliver.

0: Kaya sedni mo di hapi.
1: Uy, sabi na. Ano ni barong baga?
0: Maligo ko.
1: Ayaw lay. Maligo ka.
0: Gagawin ako sa kong kaugaligon.
1: Oh, unsuyan ka na.
0: Tuog kunsoy ay.
1: Lay na.
0: Di mahimong nakabante si Oliver ng haptos ko.
1: Lumipo ka niya ang CR. Mugamit ko. Paligo ko.

0: asa ka?
1: Mubiya na ko din ni Joanna.
0: Kunsi?
1: Biya ka na.
2: Huwata nga mo abot si Manoy.
1: Dili na kinahanglan.

0: ましょう。
1: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Saseya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Way utang kabubuton si Leila. Nibiya siya ka man ni Oliver og nakig-live-in sa laing lalaki. Kay napababdusan siya ini. Baga siya gnaw. Mangga kaayo si Leila. Manggamitay.
1: Magkasama ang kagi ni Juana. Lining to manon. What's the style? Manggamitay style. Kini mo ang sugilanon. Gisuwat ni Cecil.

0: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulo ng butikis sa yunga.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
5: o tulog kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
0: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsin. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na yahay. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: Day, andak, nga nung masulubo ang magkanang naong ni mo?
10: Naluoy manggo ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayom, ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
15: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
0: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
0: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
16: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Alalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
10: Dili.
17: Puslan lang, way nagmahal. May pamatay.
18: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
17: Nganong mauman kini ang akong kapalaras. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni tanan.
19: Pwede ko. No. Banda.
17: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakitang sa tadin mo.
19: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
17: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
19: Dugo! Dugo!
17: Silan ko.
10: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
17: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
17: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
20: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
17: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without.

0: abot
1: o bibingka.
0: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na mingmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta, may ngadlaw ka natuntunan? May buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may pagyong kadlaw. Niyan sa inyo, ikalas, kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, Wailing Guapo sa Liwa HP, si among audio editor, Lloyd Gabdiana, ang among bakong promoter sa itong produktong
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, unya paluapi sa din ninyo mga igala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay, bueno, shoutout time. Shoutout nga to sa itong mga sukingting paminaw, sa itong mga viewers, mga followers. Ay, wala yung utilinik sila si Joel Olivar, Sanjo Limpangog, Jovinto Sumipo, si Ernie Cabaltera, Pare Judito and Flor Samong sa Danao, si Manang Agustina dia sa Valencia Negros Oriental, Gloria Panday dia sa Valencia Negros Oriental, si Nining Tubil and family dia sa Negros Oriental gihapon. Mayroon si Consial Corazon Rodrigo dia sa Santa Fe Cebu. Okay, og ni Sir Richard Lopez dia sa Cahill Bourbon. Okay, wala mga igala ka itong mga greetings. Gikan ko sa itong Bisay Founder Bangag sa ilong wala nga itong Writer Director O.G. Kumpok Rakasa. Walang shoutout mga igala din tulad ni Bilin Alisna, si Lita Gripo, Lucia Buloy dia sa Dilarosa Calatrava Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Garing ang ka among kinagwapuhan is 2HP. Astang higa, nagkuala ni mama ni mo. Si mama, das negros. Okay, o gimana siya? Uy, si Naala, Desana, Naga, si Mario Ubas, si Daan Lungsod Tulido, si Raul Tolentino, Rico Balyore, Helen Balyore, o si G. Balyore, gikan ni Ria Pedro Pungasi. Among kaoba nga pirmi lang magpungasi ang kagwapo. Bueno, mga igala, di tamang langan. Ato na yung hinumduman ang nangagino. Nga, nagkuan, na naisgutan nila ni Reina Tara o Harike ang mga maayong buhat sa kanhing hari nga di pa bilanggo sila kung kasayon nila ni Hari Bibiti. Unya, samtang sila yung bayan usab, padayon pang wa mabalik sa panimuot si Hari Bibiti sa ospital. Buta nga gikadlukan sa asawa ni ining si Kukak. Kay kung masayran kini sa mga yanong duwindis na si Reina Tara, mauna ang mulingkod isip hari sa gingarian, pero plano nilang i-activate ang double sari. Unya, sometimes lang bahin usap, padayon nga gigukod sa helicopter ang gikarnap nilang auto ni Bogart o gang lingwan nilalat. Unya, sila si Jigo sa Bidos Langob, nakita na nila ang bagang duot sa mga aninipot. Ay, nanasad. Ingunining na itabo niya dahil sumpan ng itong sugilanon, bod-bod o bibingka.
2: Dalawa sulahan!
3: Ala, kaya! Misika! Ala, kaya!
4: Ang mga aninipot nila!
2: Dali ka mo! Sundan ta ang kaya sa aninipot! Aron makagawas na sa dinis sa langob! Kayak sa palibot!
3: Ala, niagi dito sa langob nga atong yagian kan eh.
4: Husto ka no eh. Og makita na nato ang pitsido o gamay agianan.
5: Ala!
6: Gian?
7: Gian nga no?
6: Oon siya may imong nakita, Gian?
8: Ako, Sir Kulis. Ako ang may lipo ninyo. Matala din mo.
5: Ingon, Gian. Ang kita siya nagan po lawan ng brilliantis. Awang!
2: Mga burawan ng brilliantis kini!
6: Bitaw no!
3: Ulam bitaw ay!
2: Anong nagpasad man ni din eh?
7: Bitaw!
3: Alag, grasya naman yun eh. Unsa pa ito atong yuhat.
7: Din kagikan kini maong bulawag brilliantis.
6: Gikan sa mahal nga Reina Tara?
8: Oh, gikan na ni Puga itong lalat.
2: Anong nakasursi ka na, Hercules?
8: Tungod kay gamay o pitsido kayo ang yanan inapitan sa lago. Mung dili nila kini madaan tanan.
2: May punto kay Hercules! May punto ka!
5: Mawoy yun!
8: Tungod kay ko, Hercules, ako ang manalipo ninyo.
2: Mutala din mo! Kung mao, dili sa amin na madaan na ito, kung dili na ito bahay nun.
3: Samayin, sir.
2: Iapod-apod ta kining tanan. Kanang gustong pagkabahin. Aron makalusotan si gamay nga pitsidong daan.
6: Sige.
2: Magdalita. Mintras wa pa makapalayo ang bagang duot sa mga aninipot.
3: Oo, palayo.

0: Nakitak na karon.
1: Mauyod!
0: Ang kaning korupsyon nga napugngan sa panahon sa akong amahan. Grabe na usab ang korupsyon karon. Minalita ng bahandi.
1: Mauyod!
0: Ang kaning luwas nga kadalanan sa panahon sa akong amahan. Bisan sa panahon sa kagabion. Gikadlo ka na. Kay daghan na kayong kriminal. Og manglulugos. Kay nagumon sa ginadiling drogas.
1: Mauyod!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanog tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa. Pamedikal pa, ultrasound, unsan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa kagamit sa itong kape?
6: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid daro. Gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Niya, o sa wapa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisot
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na ihaw.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga marilang. Uy, magrapagid ko atong mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, po, salamat.
5: Sige pa ka nalim mulay?
6: Sion.
5: Pilido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ah, anak ko, nabinta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover.
6: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
1: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ang kani progresibo na kayong gingharian nato. Panahon sa akong amahan, nahunong ang mga proyekto o nailisan sa mga dagang klase sa ayuda.
7: Ayun!
0: Ang kani malambuon nga gingharian, panahon sa akong amahan, nalumos na sa utang karon sa mga banyagang gingharian.
7: Ayun!
0: O labaw sa tanan, ang kani mga napasmong politikong duwendes o ilegal nga negosyante sa panahon sa akong amahan. Busog na kayo karon sa kawat ang mga politikong duwendes nga mura nagtambok kayong buaya o milipang ang mga negosyo sa mga ilegal nga negosyante.
7: Maoyo!

kapitan may driver. Niya sabi niya sa inaywa, nagpuyo. Ang nabantog nga singer o dancer nga sila si Carol Marie Kain o ang iyang inahan nga si Pinky Kain. Lagit na si Jelly Haka o Priscilla Raganas. Utara, unsa ni detayan nga itong diyan? Mori ang taytayan sa mananga. Sakop sa Talisay, City Cebu. Sityo Isla Verde, Talisay. Tini ang usang sa pinakapiktado panahon sa Bagyong Tino. Then gumikan sa Bagyo, nasaira ng mga palpak ng mga substandard na flood control projects. Lakip na ang mga ghost flood control projects. Then makalunoy ang mga kaitsuna na to ang namatyan o nawadaan sa mga mahal sa kinabuhi. Gusto ka, mga bangag sila silong. Silang mga politiko o kontraktor. Ingon man ang mga karagkuhan sa DPWH na involved sa mga anomalya. Gusto ka, hangtod ka ron. Huwag niya po'y dagko mga politiko o kontraktor nga nasilutan. Kundili, mga gagmay mga isda lang, mga diwit-diwit pa. Kundili ang mga mastermind. Padaw na kita sa pinglan nila, Peter, my personal driver.

0: Mountain View Resort.
1: Ha? Huh?
0: Og dili padung sa tong dapit.
1: Ngano niya ang masab kuno ka din ay paingon?
0: Sa ako!
1: Oh. Bogart! Bogart! Ang helicopter! Dool na na ito, Bogart!
2: Ha? Ah! Betty!
1: Betty! Betty!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong, suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong.

0: Dagan ang nagagamit na mo diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Sa ito
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga

0: Tigduma, Ugway Labot, Kining Istasyon.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
2: Ramil Oy, og sa mga soaking tigpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao nay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 o Mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa bunta o tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Haka na.
3: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
2: Mao jud dok.
3: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol na dayna.
3: Ako mabungol ko na mo nang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nay nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Mo lagi. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
2: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal biya ang prutas ron.
3: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang Sir JP.
2: Hosto.
3: DTX 500 ug Mighty C na lang kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir JP. Imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo ma-save
3: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir JP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: Correct.
3: Ang DTX 500 nga do na ay sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
4: DTX 500!
11: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo, nga akong mga tiil o mga pakakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga moresulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula, Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: Oh, mataya ang imong utok,
2: brain,
3: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
3: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Ah. Wala.
3: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500. Inom pug kag MyTC Sir GP kay mao jud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi. Kung nagsip-unon nako, nagtiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. MyTC.
4: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
2: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
2: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
2: Oh,
3: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mao nay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
13: D3 Bio Health News.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
3: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og keto. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
3: Mm-hmm.
2: Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
3: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
3: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
3: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
2: Oh,
3: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
3: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura di ay nag-topical cream.
3: Mura yun.
2: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
13: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
3: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
2: Ay,
3: patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course, wala.
3: Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
3: Mao na itrabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Najud ta yon, paspas kay na.
3: Pagabot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kaing immune system ani, Dok.
3: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
3: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
3: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadagan di ay dok og rason, nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3.
15: D3 bayo!
16: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo, after 2 months sa pagtain, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
15: D3 bayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay susigami alumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagatla. Wala nag-dude ang permi nga pag-atake sa kuwang allergy.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
3: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Dio Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon. Frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa special pa?
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: D3 Bio Health News.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
2: Maujud na.
3: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya ang deposito.
2: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
2: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
3: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
13: D3 Bio!
19: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio!
2: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
2: naadyo
3: ni gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
2: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa on man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
2: Muragwardyahan niya, no?
3: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakumbahan.
3: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
3: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abusuhon.
7: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
23: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayo!
1: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo.
3: Mitor, Gaspar, kagaw ka!
1: Misael, ayaw kong patihan.
2: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro. Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9.27.
0: Straight to the point.
1: Magabi Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta ka mo tanan? Ding adlaw nga Sabado. Ako gihapon si Radyo Man Buin Alguno. Makiguban ka rin hangtod ta alas 12 rons to hanggabi sa tuwang tulumalon. Ang Straight to the Point Evening Edition. Ato hatag ang pagtagad kini nagkadaiya nga mga init nga isyo, may labot alungsod og ang nasod. Bintaha na lang ron doon ay pipila ka mga pag-uan-uan sa nagkadaiyang dapit din he sa Sugbo. Aron mabugna-bugnawan ang ato ang palibot ning sobrang kainit ron sa ato ang panahon. Init ang ato ang panahon, init pod kayo ang politika. Kumusta ka mong tanan ng adlaw nga Sabado? Pahimutan na kamo kay kita makig-uban karon. Ang ato ang mga construction workers, nakauli na ba? Remit na ha, remit na. Doon ay mga lugar mga kasama karon na nagkasinati o nagkadaiya nga mga brownout. Ang Visayas grid naka-yellow alert. Sugod karong adlaw sa nagkadaiya nga mga lugar. Tungod makasama kay dunay pipila ka mga gitawag og rotation brownout. Apektado kita makasama karon nga panahuna sa supply sa gasolina og krudo. Padayon ni saka ning nagkadaiya mga precious panalito sunod semana gikatakda lain na sab nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo ato ning hatagan karong taon og pagtagad kay kinibang ato ang kahimtang karon mga kasama ang ato ang mga negosyante mo roll back kadiyot mo saka kadaghan. Tara may ginin itinuntuhan taon ani oy saka kadiyot unya mo saka kadiyot roll back makadiyot mo saka magmakadaghan bintaha naman unta ni iabot naman og 80 kapin na lang unta sab ang presyo sa gasolina ug krudo matag litro unya kini ingon ani ron nga mga negosyante ug lana mupahunat na usab og balik sa pagpasaka sa ilahang presyo. Pangit na itong nisaka ang ato ang sildo. May unta to og magsabotaan nga umusaka ganing precious gasolina ha? Saka sab ang amo ang sildo. Bahala siguro kabay-bawi ta. Ang National Grid Corporation ni isa og yellow alert. Gikan alas 5 sa gabi ngadto sa alas 8 sa gabi. Oh. Yeah, apektado po taan ni Dirigyon sa Tugbo. Pili man kay usara ka lugar ang maapektuhan ani. Atong kaminaan una aron report gikan sa patrol. Diyan na si Radyo Man Josipos GQ Kihano kasama GQ.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yan, salamat sa mga Radyo Man ito ni Bido. Nabang rasa, nag-overhauling lang ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection ng tabong sunog na karong gabi. Rin sa may silangan dos sa Bargetero ni Gandakdan sa Subugi, Indiferos, Burahan, kung di nagsugod ang kayo sa natabong sunog. Iwala rin sa 20 ka mga panumay. Ang hingpin nga naog daw sa sunog sa diri sa Nesutan.
1: Silangan dos na, Barangay Tihiro?
2: kung gano'n sa ikosa, natabog ang sunog sa mga panatahan ng 3 anos, ilig ang sunog kuman sa sunog rin sa may tirogay na yung sunog sa mga bigo, sa may brain na panadalasan kayo na pao sa noon sa kaburahan din sa dakbayan sa sunog. Sa talas, hindi ko lapang sa para volunteer ngayon na dinabigin sa disgrasya o gata kayo respond dito sa dakbayan sa kaday kuman sa sunog rin sa may parang na hindi. Ulod sa patulong nyo, Rachi Man, Joseph Fusiano, DYSP, Tataka RRN.
1: Oras mga kasama, alas 9.32. Okay, dahil sunog di ay, sa Silangan 2, Barangay Tihiro, Cebu City. Kumusta man tawon mo din ha? Inyo ha mga panimay ha? Okay, oras mga kasama, alas 9.32 na. Palay ta mga kasama karon sa ato ang panag-uban kay ubay-ubay tang mga paghihisgutan unya mga kasama

ang kanakaroon sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ang political crisis, tungod aning tension kayo, karong panahon na dito sa Senado. Then, niapaning ato ang kainit sa panahon, ang supply nato sa tubig, nakabante na tingali mo nga sa pagkakaroon. Doon ay mga pagnihit sa supply sa tubig. Doon ay mga taas-taas nga oras, nga wagi agas, no? So, maka experience mo, ana, mag-andam ng imudaan o ubay-ubay nga mga sanggaanan nyo sa tubig, mamundo lang tadaan og tubig sa panahon nga doon natay dunay agas ba bisan ginagmay kay karon di magin malalis na nga perting inita gani na problema man ang ato ang mga mag-uuma pubintaha kaganihang buntag doon nato report ang PAGASA doon ay pipila ka mga portion diri sa Sugbo ang giuwan. Oh, mao na lagi ni karon panahon na kasama ni Stor ang ato ang Ginoo og tao pa ni pati yung sa siguro klibog atong Ginoo, kay maingon man taga, Lord, kauan na ba ni? Magpainit tabi, Lord, kainit ba ni? Og init kayo, reklamo ta. Og uwan kayo, reklamo gyapon ta. Kadili magunig maayo nga ipikto dres ato. Ang ato lang pangayon nga tos kahitas, ano nga, igu-igu lang ba? Lord, ay lang kay palabiig painit, Lord, kay. Init na makig-usad ang mga tao rong panahon na. Kung saan niya'y mahitabo, hinoon na mo, Lord. Or, og mag-uwan siya. Labi na ni mga usok ay lunop na karong panahon na. Ang iyo na itong Ginoo nga, Lord, ayaw kay palabi og sobras uwan, Lord, kay. Lunupanan kayo, Lord. O para ba ito masulban itong mga malita skandal? Daghan kayo mga issues sa ato ang nasod karon ay ato ang mga senador tinisyonado karon nga panahon na unya gumikan aning bag-ong liderato ni senador Alan Peter Cayetano na nasay mga kisaw diha sa Senado matod pang senador Alan Peter Cayetano duna siya na dunggan o feedback nga ilisan na po siya. Oh. Now, ato nihiskutan lang niya mga kasama karong taon-taon, ha? Okay. Kay, amao na magini ang mga nag-unang hiskutan na ron. Ang tension niya sa Senado. But, doon ay pipila ka mga balita sab nga ato ang hatagan o pagtagad mga kasama, ha? Alas 9:36. Dunay mamaligya ay og isda gipusil sa riding intendim dinhas barangay Labangon. Wa na makapangumprag isda gud ang usa ka 63 anyos nga lula. Nagipusil ni sa wa pa mailheng riding intendim diha sa 3 di Abril sa barangay Labangon alas 5 kagadihang buntag. Nailhan ang biktima nga si Elina Baskun taga Sitio Tubod sa barangay Buhisan. Mapas pakisusi sa kapulisan, nagsakay habal-habal ang bitima, paingon untas pasil. Sa dihang kalit siyang gipusil sa mga suspek, nga gidudahang nagsunod kaniya. Bago sa driver sa habal-habal, nga si alias Lito, gikan pa ni Silas Buhisan, og mangumpra unta ang bitima o isda, nga iyahang ibaligya. Nakugang na lang siya dihan nakadungog og buto, unya nangayon ang tabang ang lula. Ang aning sustisihon ng itabua o di ba motibo ang tulis. Daling gihunong nilito ang motor sa may bakit sa CITU sa dihan nakita niyang nagkadugo na ang biktima. Namatikdan sa driver nga daling ni U-turn ang mga suspek. Human sa pagpamusil, hinungdan nga wa niya na may ungan. Usa sa mga motibo nga gisusi karon sa mga otoridad mao ang pagduda nga ang victim nagsilbi nga informant
sa bag-uhay lang nga drug raid sa ilahang lugar.

0: alas 9:38, mga kasama. Padayon tag-aroon sa tuang tulumanon. Kumusta naman kamo din ha? O kirabay niyo hang kahimtang? Basura sa pangpang. Uy, gikabalak-an. Kaming basura sa pangpang. Nagpundok nga basura ang nakit-an nga gilabay dool sa pangpang sa sityo Dapdap sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Butang nga nakapaalarma sa mga mulupyo tungod sa kahadlok nga makontaminar ang tubig sa sapa nga gigamit sa komunidad. Pastila yun. Nagharmaning basura ha. Anong binha man sab na gipanglabay in tao? Nasairan nga ang maong nga illegal nga labayanan. Human ang ngayong tabang ang mga mulupyo kang konsihal Dave Tumulak. Kalabot is mga basura gikan sa ibabang bahin sa barangay. Nagipanglabay sa maong dapit o gikabalak ang maanod paubos kung mag-uwan. O sa kamulupyo, ibutiag dunay pamilya sa lugar o mga pamilya nga nagsalig sa tubig sa sapa alang sa mainom. Hinungdan silang kabalaka nga risgo sa panglawas ang kontaminasyon. Oras mga kasama, alas 9:39 na. Okay, alas 9:39, padayon tas ato akaroon nga tulumanon. Aha. Now, unsa masamning kontrobersiya karon sa usa ka iski official dinha sa Barangay Labangon? Oh. Dunay usa ka local social media personality ang niawhag sa Cebu City Sangguniang Kabataan Federation nga imbestigaron ang Labangon Youth Council gumikan sa gitawag og neglect og poor performance. Si Junel Sasida nga nainha nailhani sa online nga Inday Jusa Chungbian Usminia ni pahibaw nga ang Labangon Iski Chairman nga si Kim Kyle Buendia napakyas pagkandakt og mandatory assemblies og wa ni tambong sa daghan nga mga sisyon sa konsiho. O ba? Suma pang hasida, dunay mga reklamo nga nag-involve sa Iski Labangon sukad pa ni sa mga gituig. Gumikan sa mga alegasyon nga neglect of duty o failure pagtuman sa ilahang mga responsibilidad as youth officials. Mao ba di ay? Adili man ni bag-ong isyong ingon ani. But, labing maayo, na dili lang pod mauni ang himuon sa ato ang mga iski officials mo, perform sila sakto silang trabaho. Kabahin sa isyo, nga gialigar sa Iski Labangon. Ang kapakyas pagkandak sa duha ka mandatory gani katipunan ng kabataan assemblies sa tuig 2025. Unya ang pag absent ni Buendia sa sesyon sa konsiho gikas Enero ngadto Marso 2026 nga way igo nga explanation. Oh. Unya ang mga aligar nga shortcomings or kana mga problema ba, no? Problema mga kasama sa kinini ang ato ang iskirinhas Barangay Labangon. Problema sa consultations o planning para sa comprehensive Barangay Youth Development Plan o sa Annual Barangay Youth Investment Program. Oh. Si Sasida ni Auhag sa ISKI Federation President nga si Ria Hakosalim nga mukandak og investigation sa Tibuok Labangon o ISKI Labangon Council og i-review ang mga problema silang chairman og muhatag og sanctions o silot kung mamatud-an. Oh. Kabahin gud sa mga kontrobersiya diha sa ISKI Labangon, mao. Niadtong December 2025, human ang mga ISKI officials sumaa pa nakakuha ng mga pagsaway gikan sa mga netizens tungod sa ilang biyahe dito sa Thailand. Ha? Awa may problema ng biyahe, basta ilahan lang kagulingong kwarta. Ha? Walay kwarta gikas gobyerno. Unya dunay pagtugot ang ilahang biyahe. Now, ang social media personality nga si Ryan Bacalia, kung hinumdum mo, ni questionista na viral nga Facebook post. Oh, tungod kay ubay-ubay na, no? Nga absent sa mga gitawag og year-end activities dinha sa barangay. Og mas giuna pa hinoon ang biyahe nga to Thailand. So, hinoon, kung hinumdum mo, ang maong nga ISKI official nga si Buendia, niingon man nga wa magamit ang kwarta sa gobyerno. Ilang personal nga kwarta ang gigamit, ang kwarta nga ilang gigamit, ang gigasto, sila o ang ilahang pamilya. Ilaha po ng dipinsas ilahang kagalingon. Maubitaw na, kadaghan naman gini masaway ang atwang ISKI. Daghan na kayo mga panawagan ba nga, wag tangon lang kani nga to ang sangguni ang kabataan. Eh. Nagsamok-samok man lang ni. Oh, gihimo man hinoong breeding ground ang ato ang politika sa ato ang mga batanon. Aron dili sila mahimong maayong leader sa umaabot. Oh, supposedly, ang sangguni ang kabataan gituyo ug mugna sa Pamasin nga ang ato ang mga batan-on matudluan daan sa aktwal nga maayong panerbisyo ngadto sa publiko. Mao magiunta na. Ha? Ang main purpose nganong duna tay mga ISKI officials magpili og ISKI chairman og mga ISKI councilors unya ang ISKI chairman automatic man ex-officio member sa barangay council, ang ISKI Federation President, automatic na nga ex-officio member sa council sa syudad o sa lungsod. Now, may man untayon kayo nga ang ato ang mga batanon sa ilaha pang pangidaron nga dili pa sa nato pa, dili pa ba, wanggits. Mga batanon pa, matrain daan alang sa maayo nga public service. But, na-defeated man ang purpose. Ha? Gihimo na malang ang ISKI nga pasikat. Ya, basta na lang yun. Nga, naasilas ISKI. Wa kay kalabok-labok ang ato ang ISKI unsa ilaha mga project. Wa lang, mura og gihimo gitrainahan nimo sila daan aron mahimong trapo. Oh, para nako. Para nako lang pasiluas ato ang mga batanon. But sa sud na pila ka mga katuigan nga ako nag-alagad as media man. Taw-taw naman tayo nangalagad isip usa ka local media. Wa kay ko naka encounter og mga istorya nga dunay maayong nahimo kining iske. Oh. Uda amang gani mga program padisko. Oh, sa tawag ana. Gawas anang padisko kanang gitawag og lakbay laag, ay lakbay lag, lakbay aral. Oh. Pasumangi lang lakbay aral, lakbay laag di ay. Unya ang ato ang kwarta maoy gi gasto. Oh. Pastilan oy. Pagkadaghan na rabang mga iski officials nato nga ato ang gihatagan og honorarium kay magdawata naman ay honorarium ang ato ang mga iski chairman og mga iski federation president og pila'y swildo sa konsehal sa barangay mauman po na ang swildo sa iski chairman ato lang inon nga swildo good although honorarium na uno palipay para nila bugti silang panerbisyo pero swildo good bro. Og kining kwartaha nga iswildo para nila, gamito ni nga project, mayo gidunta kayo. Mayo unta tong mo perform gyud. Ha? Aron dili maalkansi ang buto sa mga batan-on. Sige kaingon nako. Gibutangan dihag iski gani. Kay aron ang ato ang mga batan-on mabansay-bansay daan sa maayong nga public service. Ma-expose naman hinoon ang ato ang mga batanon unsaon pagpanikas, unsaon pagpangurakot, oh, unsaon pagtagos ayuda. Resulta, og matang-an na sila nga mga politiko, mga trapo. Daw gitrain hinoon nga mahimong trapo. Well, sorry kayo, huwag po magkaayon sa ato ang komentaryo, but sa gingunan ako, basis ako ang personal observation lang. Why nada, eh. Angan lang ni wag tangon siya. Oh, wagi nada. Oh, bisan gani ning ato ang mga, mas maya mang gani, mag-minus ta o mga barangay officials. Oh, para nako lang. Ang uban ay pang-appoint lang na kay sa suod sa barangay panalitan. Na ay pitudaan sa mga konsehal. Unya usa ka iski chairman. Oh, walo na daan ha. Sa mga konsehal sa barangay. Oh, ikasiyam ang barangay kapitan. Mo-appoint pa ang barangay og lupon. Daman po na ginagmay pahalipay ang lupon. Mga tanod. Oh, daman po na ginagmay nga honorarium in town, ang ato mga tanod. Uguban nga mga empleyado di has barangay. No, pwede naman ang minusa na lang. Oh. Total, di has barangay, politika hay mang gigihapon. Oh. Pwede ba kasabang ni Stor? So, is barangay. Imbis nga pito ang piliyon, lima na lang. Oh. Pwede man. Imbis pito ka konsehal ang piliyon. Lima na lang. Oh, palagi na itong amigo, si kasamang Oliver Atis. Kay, uy, ayaw itaw kasama. Kaya nangano na ba kumahimo kung ikapito? Oh, uniya, kini ato mga kongresista oh. Para nako ang unaho wagtang ang party list. Para nako lang. Oh, wa may gamit gihapon kayo. Pagkangala nga party list. Oh. Gamito ra bang gihapos pagpangurakot ng ilahang party list groups. Gamiton pagdivert sa mga pundo, gamiton sa mga budget insertions dili hinoon tanan. Ha? Daghang kita mga kongresista karon oh. 318. Ato nahibaw-an nga 318 ang ato ang mga kongresista gumika na ning impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pwede na itong ikat o ikat lang kani mga kadaghanos mga kongresista. Unahon tinuod ning wagtang ning party list aron makakuhaan. Kadaghan ng mga party list ay. Kasagaran na bas party list groups karon magsugod yun og litrang ako, ungo. Ako, abat. Tukoy yung tag-party list ani kasama ni Stor. Angan sa ato ang party list group, abat party list. O sa manang abat, ang bagong tingog party list. Kaya mga taron, ganahan mo kayo o mga pangan sa party list na kusog ba ang recall? Recall ba yan? Unique na kasama ni Storoy. Ibuto! Abat! Party list! Ang bagong tingog! Abat! Kunya mo advertise dayon there is diwa HP kasama ni store ha ato aning himuan og voice over niya na ang bagong tingog abat party list sa inyong baluta pastilan joke lang ning ato. Abat. ang acronym dahil sa ang bagong tingog, abat. Okay. Mauni ang ewang tangon, uy, uuna. Ang kiring ato ang mga distrito, daghan man kini. Para nako. Sus. Uban na itong mga district, mga congressman, o may raro eh. Pwede siguro eh. O sa usa ka probinsya kasamang Nestor. Panalitan, dari sa atuwa, naghama mga district din eh. Para nako sa usa ka probinsya, usar na ka kongresista. Ha? So, kanaghang kongresista. Oo. Panalitan, Cebu. Para nako, usar na ka kongresman din eh. Magka-minus-minus patas gasto. Oo. Mawara maghihapon. Sige si naglalis diha sa kongreso. Ang sildo ang mga tawhana. May pagtuko na nag-ospital. Oo. Ako, di man yun ko maayo. Di man ko expert kalabot ang governance kasamang Nestor. Sukad-masukad. Wa man gikatakasuway ang politika diha sa gobyerno. Sukad-masukad. Wa gin na nato na suway. Bisan gani pagka barangay tanod wa kita pero para nako lang ang aning kuhaan og daghan oy ang ato ang mga piliunon nga mga opisyal sa gobyerno og do na may kausaban sa ato ang balaod kun mahatagan tag chance kasamang Nestor mao padalitan lang ba og naapatay oportunidad, panalitan lang, usag yos ako ang balaod nga sponsor. Sa kada probinsya, usa na lang ka-congressman. So, og magpare-elect niya taana kasama ni Store, sigurado gitang pilde. Sabi tayo, mga netizens, may ingon na ito nga, attorney, dagan niya pagka-congressman. Uy, hindi, uy. Dagan niya pagka-senador. Uy. Ha? Uniya, huwag mo dagan ta. Number one, wagid tay kwarta. Maugin na'y hinungdan. Ug ang pinakadakong hinungdan kasamang Nestor, hibaw tadaan, di mumubutar na ako. Di na lang tapatuga-tuga. Bitaw. Kadaghan sa ato ang mga opisyal sa gobyerno. Oh. Ato na silang ipangkuhaan na, eh. Samo kayo. Nagtigaw sa ato ang panggobyerno. Pwerte naghana. Oh. Oh, samot og yagaw ato ang politika. Oh. Diha sa Senado, ako na bubintaha naman ang 24 kabuok. Oh. Pwede ganing himuon nga para nako diha kay diha sa Senado sila magin maoy gitawag og upper house. Pwede ganin na kasama ni Store nga himuon ala nag-unom. Himuon silang 30. Pero sa mga kongresista, pangtangtangong gini sila. Oh. Labi na ni mga tawhan ang uban sige lang pamulitika. Hoy, oras ron, alas 9:58. Kumusta man mo din ha karon ha? Ato ko nang i-check ng inyo ha mga messages ba? O nakasuon na bang tanan ha? Nakasuon na ba mo? Kay ato anang basahon ng inyuhang mga mensahe dayon. Okay. Sige, salamat kayo. Kanto mga nisod na sa ato ang live streaming, sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Okay, kiling bahina ay hatog ka na to, mga kasama sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mahang Dugo? Basin doon na kay diabetic, hypertension o kahibawa na. Ang diabetic, hypertension resulta ni pagkabuta. Pagkadaon sa kidney o daghan pang komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilimay nga samad, pagkaputol sa tiil, o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatan ninyo nga mo grabe ang kondisyon, DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, okay, sige.
1: Si papay, si nanay.
0: Aha, kumbati lang kita. Dili magluya-luya. Oy, Rexon Marie Mengabi, Bioron Facebook Live. Okay, watching from Bunbun, Cebu City. Roko Roko, Midyo Dili FB kaysa Radio Attorney. O, pa magin na. Oh. Rexon Marie Vlogs ni Attorney. Okay, thank you kayo. Josephine Ikong Mengabi, si Buwe Golfan Imbalsado. Always ginaminag yun, ha? Labi na sa straight to the point ni Attorney Rupil Fernandez Banyo. Idi Wow Jim Jima. Oh, my gabi. Yoni Love White Coffee Blog. Okay, good evening. Tanan. Si Karen Planas Tanuko. Good evening. Listening. Ano asing from Barangay Dulis. Calatrava Negros Occidental. Sakto mang ginawagtango na lang ng iski. Oy, wagay kaposlanan. Agadano. Okay, thank you. Mag-train na hinoon. Samara itong gitrain ko nung nag-train ta pagkabuaya. Oy, Marcila Osorio Mosquida, gikan ni Diris Atabay Alcoy. Junal Nudge in Nitrof Ramasamar. Bisan lang unta og pag-maintain sa cleanliness drive, matag barangay attorney, maayo unta na. Mone buhatos iski. O, bitaw. Tilma Oregor, may gabi, Minaron Radio sa Karwasan, Gansiyang Street, Punta Prinsisa. Oy, kumusta ka mo niya? Renzel Baya Manubag. Okay. May gabi, attorney, si Mother Dear, gatapad na po siyang radio sa Luhan. Sulit kayo ni, Granulanog Yodri, si Papas Manok ang radio. Nicolas Aventura, may gabi, watching sa lungsod sa Asturias. Okay. Renzel Baya Manubag, happy listening. Sa Giwangon, Barili, Cebu. Mama Diding Manubag. Okay, thank you. Junal Nodes Nitrop Ramasamar. Pwede ba? Adik Party List. Oh. party list. Good evening! Mary de la Piña Caparas. Caparas, good evening. From Fatima, Lagtang, Tabonok, Torisay. Okay, wa lagi kapuslanan kasagaran mga party list attorney. Gamito na mga kabos, simanhiman, di mulabas kabos, di maduulan, di masumbungan, inigkadaog na, fokus na sa pangurakot. Disper kapuno medyo. Ama o lagi, marang yung istorya. Kamaturan, good evening, masindot papaminaon ang ibu programa. Uy, salamat kayo. Ay, okay. Thank you. Okay, lalahir ang magitag baruganan yun. Salamat kayo sa support sa tanong na program, ha? Oy, si Ma'am Connie Barnes, gubuta naman anang politika di Haspinas. Oy, gumuta lagi kayo, oy. Ma'am Connie. Rensel Baya Manubag. Oy, shout out, solid follower since birth, si Mother Dear. Okay, thank you. Mafia Aichiko, good evening. Aichiko Mafia, watching Toyota City, Japan. Pero sa sitwasyon, Jackie Amamangpang, good evening. Shout out ko ni Captain Ramil Ayuman o Ma'am Alfie Ayuman. Good evening. Okay, thank you. John Candido, may gabi, sakto ka. Aron magkuhaan ang mga kurakot nga politiko. Well, gining ato ang nasod ba? Ato na, ato naman lang gining na kahunat na matag-hisgot, ani? Nanginahanglan ba yan ni og overhauling ang ato ang nasod? I-overhaul ang ato ang barko Pilipinas. Mura manig barko kining ato ang nasod nga Pilipinas. Daghan na kayong depekto og nanginahanglan og overhaul. Apan dili pwede pa nga i total overhaul kay maparalais pang barko. Now, unsaon man ipag overhaul? Para nako usa sa pamaagi para i overhaul ni hinahinayan og overhaul, dili na yun i-abrap. Usa sa nakita nako nga pamaagi, ako di ko expert aning politika, ha? Ayaw mo pagtuo nga expert, ha? Di yun ko expert, ana. Di ko expert og public governance. Kining ako as personal nako nga baruganan isip kabus og ordinaryo nga magbubuhis. Unsaon pag overhaul kay puti naghanang kurakot, uy. Karon good. Wa na kay naton na na-focus ang pag kurakot sa mga ayuda. Ako maglakaw-lakaw mangkusdan. Oh, do na magani panahon nga magragid-ragid rata. Oh, natural og malingkod ta sa ato ang programa. Mag-ilis-ilis ang kunuhay ta kasamang Nistor. Labi na kamo mga netizens ato mga viewers, mga hinawayon ra ba kayo? Maglakaw-lakaw, kusdan. Lagi mga panahon magragid-ragid ra ko eh. Oh. Unya, daghan ta madunggan nga mga istorya. Kabahin gyud na dunggan akong istorya, no? Ang pag tulis na usab sa mga ayuda. Asa man, kini mga ayuda sa nagkadaiya mga sektor. Kaya nga ito ang Philippine government nihatag man og ayuda, labinas ato ang mga driver. Mga driver nato nga naapiktuhan og mayo sa pagsaka sa presyos gasolina og krudo. Usa man ni katinuod nga dunay mga ayuda para sa nagkadaiya mga sektor instead nga 5,000 ang naabot ngadto sa benepisaryo 3,000 na lang. Ha? Labi nagmuagig barangay diha gyud daghak ang buaya. Ha? Walang kayo ni na-focus ning maong isyu tungod kay nasintro ang ato ang atensyon sa siging hisgot sa politika, sa paggira sa Israel ug Iran, tensyon din ha sa Kongreso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte sa pagkapriso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Wa kayo na focus eh. But ako naminaw lang ko. Gawas. Daghan yun ang mga nadunggan na kong istorya. Gikapnan ang ilang ayuda. Dili hinoon tanan. Dili hinoon tanan. Ha? Labi nagmuagi na sa barangay, kapnan. Ano man na? Wala naging sila ipatawad. Ang atua ba mga kurakot noong panahona? Now, di naging sila kamaong makonsensya. Di naging sila kamaong mauwaw. Luoy ang ilahang pamilya. Kaya, mahibawaan man ang kurakutas si imong papa, uy. Kakawatan si imong papa. Oh, bisan ayuda kawaton. Di na sila mauwaw. Kay ilan ang ipagan ang ilahang mga anak? Ilan ang ipagan ang ilahang mga apo sa pagkatulisan o pagkakawatan? O kabahin na anak, sorry to say, natinaghan nga mga nailhan nga mga tarong kayo nga mga barangay officials. Apil mga kasama sa giitlugan ros dagha mga buaya ang ato ang barangay. Ug madayon karong Nobyembre 2 ang eleksyon sa barangay. Pagpili na mo official sa barangay, uy, nga dili hold upper, nga dili kawatan, nga dili tulisan, og dili mga punay og ayuda. Ha? Kapnan ganin ang inyong ayuda ang reflection anak ngadtos mga barangay officials tulisan. Ipasumangil ra ba dayon? Ako na ang makinadunggan ng mga istorya. Og maingon mo na ako nga turni nga ni saw sa mga kanang istorya nga nadunggan ang mga kanin muna. Heresy ka na. Well, ang kanang heresy, dili na madawat nga tus kurte. Ang heresy ba, dili na madawat nga tus kurte. But, wa man ta nag-istorya sa kurte. Pwede na itong istoryahan ng heresy. Heresy pa di. Oo. Nadungog ko ni. O di lang usa ka tao ang ako nadunggan. Daghan. Natay mga istorya nga mga taxi driver. Ang uban, wa kailan na to. Oo, kay, di mangunta sikat nga pagkatao. Ordinaryo na magigita kasamang listor. Diha ganito'y ni Adto Bacos Norte kasama ni Stor. Ihapit kong sari-sari Stor. Niinom kong soup drinks. Oh. Istorya sa mga programa sa DYHP. Oh. Now, ako malikan, wa kay na-focus ning pagpangapon sa mga ayuda. Kay naka-focus man ang ato ang atensyon sa impeachment, sa International Criminal Court, sa tensyon sa Kongreso, ug uban pa. Ato a tinuod nga mahisgutan, nga taas ang presyos gasolina ug krudo, malakbitan ug hisgot, nga dunay ayuda ang Philippine government sa nagkadaya mga sektor, but wa gyud kayo nato na focus ang issue nga gipangkapnan ang ubang ayuda. Oh. Diyahe gayon ka sa manistor, nikaon ko sa ordinaryo lang nga karinderya. Ang akong sudan ka sa manistor, pansit. O gipalisan akong munggos. Oh. Karon, nag-istorya to. Ang dres, ako ang tupad, paita, kurakuta, nag-isa to ang gobyerno ron ba? Ang ano man, ang ako ayuda, 5,000. Gikaplan mas barangay og 2,000. 3,000 naman lang. Ano man? Okay. Nakagastos ang kunong barangay. Mao ba? Amahan lang ni Bay. Natay. Bada nga 3,000. Pero anak ka po, 2,000 yun. Iyon na di ay.
2: di na sila kamaong mauwaw. Unya gipagan sa ilahang pagkapating ang ilahang mga anak ug mga apo. Ang ilahang mga anak gipakaon nila kinawat. Gipakaon nag kinapnan. Hashtagod gatas produkto sa kinapon nga ayuda. Ha? Ang ilahang mga apo ilang gipakaon og produkto sa ilahang kinapnan, di sila makonsensya na. Di naman sila kamaong mauwaw. Kay buaya gud. Ha? Kadang gitawag pagkasama ni Stor nga manhid. Manhid. Nga di na lutlag uwaw. Oh. Unya kinig uban ra ba? Magpatuo nga. Sensitive kayo. Ma komentaryuhan diha sa social media. Mo file na yung kaso. Anong nidagan pagka-opisyal sa gobyerno nga sensitive ba diay? Supposedly kining ato ang mga opisyal sa gobyerno, dili ni sila sensitive. Kamo diha be. Kamo mga taxi driver be. Kamo mga tricycle driver. Unsa man wa mo kapnis inyong ayuda? Unya kini pag yung distribution sa mga ayuda gipili-pili pag yun. Ako mabantang man ko diris mga reklamo. Kay doon na magimuduol na to kasama ni Stor. Tricycle driver. Sa ilaha ko ng lugar, gipili-pili lang ang mga tricycle driver nga hatagag ayuda. Kadtong na-identified nga nibutar sa ilahang mayor na ay ayuda. Ang identified nga dito ni Butas kontra, awa, ayuda, pass mo, gyud. Ini adili man ni bag-o para nato. Dugay naman kini nga senaryo. Oh. So ang atoa baron nga panggobyerno nahimong pugaran sa mga kurap. Nahimong pugaran sa mga tulisan o kawatan ang ining i-overhaul kining gobernoha. Unsaon pag-overhaul? Para nako, di pod ko o yun nga i-overthrow ang ato ang gobyerno. Unsaon pag-overhaul? Mohimot na din og sistema nga mahinahinay na to og overhaul ang kultura tura sa pagpangurakot. Kaya mo umani ang depikto. Ha? O para na ko, as ordinaryo, pobre, kayo nga magubuhis kasamang Nestor. Usas ako nakita nga pamaagi, ano nagham kahit ang mga elected officials? Usay gamitan na nila? Pagtangtango na sila? Oh, para na ko lang, unang tangtangon diha sa Kongreso, ang party list, pasailuan lang. Ha? Sorry to say. Amot lang naabak kay mga party list groups nga nakahatag yung maayong servisyo nga to silahang mga constituente sa sektor ba nga ilahang girepresentahan. Ha? Naako no'y party list para sa mag-uuma, pero wa magani na kasuwag tanong bisan sibuyas. Party list para sa mga mangingisda. Ah, di man gani kamaong mo itsag pasul. Party list kuno sa mga gwardiya. Ay, sos Ginoo. Party list mga gwardiya, sa mga gwardiya. Unya ang ilahang representative security operator. Dapat. O party list na gwardiya, gwardiya po na ang representative kasama ni Stor. O, oh, gibinuangan naman ang taan ng mga party list na to eh. Oh. Well, example na rin, sorry to say. Ako, Bicol, party list. O, oh, Plan Control Project. Ako na kit aron kini nagkadaiya nga mga party list groups gihimo ni silang ang uban ba gihimong maoy tig gunit ano yung mga diverted nga mga pundos ato ang gobyerno? Oh, ato naman ang naswayan ba? Panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino ang pork barrel. Oh, kanumdo mo adtong pork barrel scam? Nga doon ay mga LGUs, doon ay nagkadaiyang nga mga politiko, doon ay nagkadaiyang nga mga NGOs, nga nagpaluyo sab og mga party list groups nga benepisaryo sa pork barrel. Ha? Oh, panahon pang Pinoy. Dali makita maamnesia. Gibinuangan mataan ang sistema haron. Well, ang sistema na ito, wa na nagbinuang kay system guna. But, ang nagdaba sa ato ang sistema, maoy ni gamit sa ato ang system para sa ilahang kaugalingon ng mga interest. Para nako. Tangtangong gini mga way gamit na ito ng mga officials gobyerno. Daghang kaya na ito, way trabaho. Ha? Well, gamito na para sa employment. Gamito na para sa livelihood projects. Gamito na para sa mga training programs. O as ordinary taxpayer, ako ordinaryo gid kayo kong magubuhis. Daghang kayo mga kadabang taas kayo na nga panglantaw sa ato ang mga officials gobyerno. Nga ang feasibility study palang anak kasamang Nestor, sa papel pa lang, millions na gud ang budget. Oh. But, siguro, ang kumata na effective, daghan sab ang nasayang lang. Para na ako, simple kayo, simple lang ko nga magubuhis. Atong i-expand ang itawag og mga training programs. I-expand na tanan. Kaya ako ari nakita nga dako nga tabang pagpamino sa unemployment rate. Daghan man nato ron ang way igong trabaho. Daghan nato kasama ni Store nga di na maka-afford og school lag college. Daghan nato karon ang way trabaho nga no wa may igong skill. Ang skill importante man gyud na. Nga duna pa gyud kay nakatunan nga trabaho. Pwede i-barangay-based ang mga training programs. Kaya na, uy. Ah, kaya mga ganis nagmalita. Tukusan na to ang mga training programs. Oo, unsa mang panalitan. Kini mga home-based nga mga trabaho. Ako gining balik-balik sa makadaghan eh. Makadaghan na. Hibaw ko ang inyong giatngan. Kini mang tinitsyon dito sa Senado. But, kapos sa isigitag isigot to. Hibaw naman mo sa balita. Kahigwa ko, mas updated mang gani mo na ako. Daghan kayo sa ato ang barangay, sa ato ang mga sitio, ang way trabaho nga permanente. Pero at least matudluan sila og mga skills para duna sila income. Panalitan o, ang bana security guard, ang asawa naas balay, ikabuntag ang trabaho, chismis, ikaudto, chismis, ikahapon, chismis, oh chismis lang yun na mahuan. Unya, kagidlay pa kay hastang bana, ang hastang uniform sa iyang bana nga security guard, kagidlay pa. Ha? Or doon ay ato ang mga kaigsunan nga nangandoy yun unta ba o mga oportunidad sa pagpatrabaho o panuwag yun. Ha? Pwede na to silang tudluan o mga skills. Kay karon di man tanan nato kasamang Nestor makasunod o trabaho sa kumpanya. Ha? Di oi. Karon mo apply kag janitor at least high school graduate.
0: Unya, gawas ana, may limit usab ang edad. Ug ikaw na ang nagyukas saktong pagidaron, mo apply pa kang janitor sa kumpanya, lisod na kang dawaton. Ang uban, ganahan kayong dunay mga regular nga income. Apan, ang ilahang income on and off, kay dili man sila regular nga trabahante. Ang uban, nakatrabaho sa kumpanya, 5 kabuwan ra. Pagkahuman, lay off. Ngita na puglaing trabaho. Pagkapaita. Maumanay naka purdy og mayos ato ang mga Pilipino. Nga wa pa'y permanenteng income. Now, kinahanglan ipaduol sa atong gobyerno ang ilahang kasing-kasing ngadtos mga tao, ngadtos mga sitio, ngadtos mga barangay. Pinaagi sa pagbutang og mga programs nga sila maka-income. Ako bilib kayo kay kos ato ang mga kaigsunan nga nanikay sika gid ba kasama ni Stor sama anang maghimo manglaog kada bitang sudlanan sa puso pagkaninduta anang pamagiha para maka-income ta. O ato ang mga kaigsunan nga nag tuon o nang inabuhi pinagi sa pag bulkit og ligid. Kada adlaw ba ya, doon na gyoy magpabulkit og ligid. Kada adlaw, naa gyoy mahiyusan og ligid sa motorsiklo. Baka mautana, kwarta ng dako kasama ni Storoy. Kada adlaw, doon na gyoy moadto og mekaniko sa motor kay nadaot ang iyahang motor. Kada adlaw, doon na gyoy magpa-cleaning sa ilahang kuko. Now, kini mga butang nga or mga trabaho ba nga para nato inato apan makatabang pagpuno sa itong income. May nung lano ni, kay karong panahon na, ug usaray imuhang trabaho kasamang nistur. Baglisod yung kag-survive. Maglisod kag sustintos imuhang pamilya ug usaray imong trabaho ug wa kay sideline. Timan inen yo na kamong mga wa pa nakapa-eskwelas inyo ha mga anak sa college. Para di mo magmahay kun ang inyohang anak gagmay pa. Pangita na gid mo daan og sideline nga trabaho kay mahal kaayo ang pagpa-eskwelas ato ang mga anak. Now, kinahanglan kita og extra income. Kanang naanay mga regular nga trabaho nang kinahanglan og extra income. Ang why regular nga trabaho nang kinahanglan og regular income. Bisan dili regular ilang trabaho, at least doon na sila gitawag og regular income. Ipaduol na to sa komunidad. Ang mga programa sa ato ang gobyerno nga maka tabang sa ilahang panginabuhi. Panalitan ron. Ang tisda. Pwede. Dunay mga personnel sa tisda nga muadto sa nagkadaiyang barangay. Aron i-train ang kadtong mga interesado. I-train sila sa welding. I-train sila sa kada na ang nagkadaiyang mga pamaagis panginabuhi, i-train sila pananglitan o pag-ayo sa sakyanan, so-anso. Karoon ko, muadto kas tisda, muadto pa kas ilang opisina, inaapak kay mga bayranan, gihapon, ha? May mabayad man ka. Di mag-iingon nga libre tanan. Anaapay daghan kay mga requirements. Gawas anak ka na mga simple nga mga panginabuhi nga itong tanaw simple lang, but makatabang na ito. I-train taning mga maritis unsaon pag-manicure. O di ba? Nindot kay nang mag-maritis mo din ha apan magka-income mo. Kaysa magsigil lang hingot anay, niya, ikaw maghingot o wagi income. Ha
2: ka nga skills nga mabuhi ta ug mo earn tag income. Nindot na magbinaritis sab kasama ni store ba? Kanindot ana magbinaritis a. Oh. But kinahanglan productive ta while magminaritis. Pukusan unta na sa to ang gobyerno. Ang mga livelihood programs, ang mga training programs para mabuhi ta. Mabitaw na, kung doon ay mga jobs fair, kada Mayo uno, doon ay may jobs fair. Ningon ang Department of Labor and Employment o Duli, sagad yun sa mga wa nakasud og trabaho, sagad sa mga wa na dawat kay kuwang ang ilahang skill or wa sila skill sa trabaho nga ilahang i-applyan. Panalitan, mo apply pagka call center agent. Unya, pag-interview pa lang, wa na, ha? Kaya mukat na, pwede. Ang ato mga batanon, i-train pagka call center agent. Oh, arang-arang manig-swildo ang ato ang mga call center agent. I-train sila. Unsa mga accent nga gikinahanglan ron sa mga kliyente, no? American accent ba? British accent ba? Oh. Hatagang sila sakto nga training. Ma-provide man sa ito ang gobyerno? O na sila will? Karon sus, kisaw kayo. Bisa unsa nila nahuna-hunaan. Unya panahon sa pagpangampanya. Perting nindutas mga saan. Ha? Bisa unsa nila mga slogan, pagkain kuno. Slogan, pagkain, trabaho, at iba pa. Oh. So, og doon na may overhauling akong balikon. Dili, total overhauling. Tangtangon tani mga opisyal atos gobyerno nga daghan na kayo. Unya pwede nga kanang kwarta nga budget unta para swildos mga opisyal gamito na para sa mga training programs. Og mahimo na sa ato ang pagamanan ako nagtuo og ako confident. Nga mo saka ang status sa atoa panginabuhi. Kaya naman tayo mga skills. Karon good. Lisod kayo, huwag kayo skill. Eh. Lisod kayo, huwag kayo skill kasama ni Stor. Oh. Now, okay na nagkamao kang Maurice Carte. Pero dili man good. Tanan na to. Madiskarte bag utok ang uban. Layon, moody, well, kinahanglan pang i-push para mahimong productive. Lailahi man tag-batasan. So, atong giyahan ang ato ang katawhan aron mahimo silang productive. Karon bisan unsa na malay mga programs nga way klaro. Eh. Ha? Karon ng tao, panahon roasting init. Gano'n na problema man ang ato mga mag-uuma. Asa na yung mga irrigation projects? Ha? Di na ika-survive ng ilaha mga irrigation projects? Pag supply og tubig? Ha? Di ba billions man ang gigamit ana? Ang gigasto ana? Imbestigarunon pa na. Karon gani, ambot lang. Unsa resulta na kahaning investigation sa flood control? Kaya din ha, sa social media, langas mga kasama ang mga netizens sa flood control. Unya, langas po. Pagpa-imbestigar at ito mga malita skandal. Oh. Asa na kuno investigation sa mga nagmalita. Karon ang tensyon sa ato ang Senado. Nga grabe ka politicized ba, no? Magpili tag leader ni aton atong
0: ipatangtang. Magpili tag leader aron i-impeach. Uy, useless. No? Although, naanas ato ang 1987 Constitution, ang impeachment, pero maabitaw na nga demokrasya man kahata, magpili ta og

0: Ngayon una ang patrol karon. Radio Man Jose Post JQ Kehano. Kasama ang JQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Ito ang mga report na itong nakuha ang yung response na tayo ito ang kapag gigong ito ang kapag high value dividend that po siya ang pag-release ito ang anti regulation sa mga partida sa Piyasa na sa pay Sitsong Kandasig, Barang Phase 1 sa Barangay Tisa, Lindak na yan sa Subo. Ang nagpahan, bawa sila si Alias Durong, magdaan nyo sa Baligo, sa Dandigo, magdaan nyo sa Dandigo, sa Subang Lugar. Nagpahan ang duha sa Gidong Daima Subrisyon sa pagkabarnida sa PDSB, yung mga pwede sa Santa Simana, ang illegal na kanilutan niya sama sa pagpaligid legal na droga sa nagkawagan sa malinakwan ang Sito Salis Gramos, ang bahaga Subo, na mubalo kapin sa 720 mil, 800 pesos. Ginagawa kinigwag ang mga inyong na high value individual na mga drug pressure at lihok din sa dakbayan sa Subo. Unod sa kapulang ng Radyuman, Joseph Oseno, DYSP, Batak, RNN.
0: Oras mga kasama, alas 10:35 na. Oy, kinibahina hatong ka nato ha sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba mo nga sakit ng cancer wa nagipiling edad, gender o ka status nagpasabot. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news! Doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo ang tubag nini. Mao ang adlo-adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang atuang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion Branch sa Barangay Kansaga sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Ako nang pag-asubayon. Okay, sige. Kumusta kamong tanan ning adlaw Sabado? Tin-

0: Kumusta man kamutanan, he? Ato mga labandira karon, ato mga security guard, oy.
1: Sa islang pangan, ug sa batang naglangan
0: lang. Adlang Sabado, mga kasama. Adlang Sabado karon, he? Ato ko nang i-check na inyong messages, be. Bulsa na ng inyong mga messages din, he? Nakalugar mo pamina ron kay Adlang Sabado. Busy ka ta to. Lunes nga to Adlang Biyernes. Ano ba? Unya, ikaadlang Domingo, banding ang pamilya. Banding pong Ginoo, ha? Ang Ginoo na ang maginapirmes ato ang kinabuhi. Pero doon na may simbahan po nga ito ang kadangpan. Aron magtapok ta, maghiusa tas pag-ampo. Labing mayo ugma pohon, manimba ta, ha? Labi na itong ang adlaw nga ting simba sa sud sa usa ka semana adlang Domingo. Hoy si Glinda Masong Lagos, may gabi kasama. Drex de la Peña kasama na hurot jud ko labhonon karon. Sige paminaw nimo dag daghan kay tag makatuna nimo. Hoy thank you. This Barliso Caballero Tes, good evening. Good evening po Alan Minglana. Drex de la Peña sa Barili kasama wa gani kasag-o 11 G.O. Rodrigo Culipano, good evening. Watching from Ilom, Katmon. Edward Ibarola, Torne, lisod na kayo overhaulon sama sa jeep, lisod na. Kay ang mekaniko, otro pod overhaulonon. Mausan na, politika, otro pod. Baol lagi, oy. Pero karon og atong iabrap, daghan mang mapagan. Ha? So mao na di lang una dali-dali on. Kaya mga tarong mapagan man.
2: Sugdanan na ato ang

Jijing Pubri. Jijing Ang Pubri. Good evening from Riyadh, Saudi Arabia. Edward Ibarola, good PM attorney. Kuso kung ilisan man gani, kung ilisan man, tempa. Kung ilisan na skaitano, malimta na sad ang flood control. Romeo Estrella watching from New York, USA. Happy kayo ko. Si Alan Caetano, maoy Senate President. Jackie Amamangpang, dahil salamat. Nelson Cabatino, may gabi, watching from Dulho. Uy, kumusta di ay, taga Dulho. John Peter Casano, attorney, always with me, hangtod. Alas 2 gabi, shout out from Buot, Cebu City, og shout out Cabrera family. Naawahin ko, kasama naawahi ko ng hugas pakog plato. Uy, may gabi, ha? Drinks de la Pina, Bones Gakayan, good evening. From USA, o Upper Suran Association, Kinasang-an, Cebu City. Okay, thank you kayo, ha? Okay, oras mga kasama, alas 10:40, padayon ta sa tuang tulumanon, unsa na may mga update karon? Kalabot mga kasama sa tension dito sa Senado. Oh. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms, gitawag ni USAA, mao ni ang opisina nga nag-secure dito sa Senado. Oh. Ni deny, wa ni angkon nga dunay mga CCTV coverage sa Senate building ang sumapa na missing. Uy! Unsa man to gipangtaguan tong mga ubang footage sa CCTV. Oh. Sa usa ka official statement ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na ang CCTV system dito sa Senado fully operational. Oh. Atol ni atong Mayo 13 sa dihang dunay buto-buto unya pagka Mayo 14 sa Kadlawon humas buto-buto na missing na si Senador Bato de la Rosa. Oh. Now, matod pang aplas ka nga dili tinuod nga duna kuno nga missing. Oh. I-review to sa ato ang amot lang muhatag baka og video ang ato ang Senado og unsa hitabo sa sud nganong nakaikiyas si Senador Bato de la Rosa. Pero kini ni aron dako gining pangutana. Og number one, nganong nakaikiyas si Bato? Ikaduha, giunsa pag-ikiyas? Ikatulo, kinsay ni tabang ni Bato pag-ikiyas? Kining ikaapat, tinuod ba nga nakaikiyas? Ha? Kadaghan man kong mga pagduda ron nga, kuya, wag na ini ato ang Senado. Mura man sa mga political kidrama. Ha? Una na yung gikuhaan o analysis sa ato ang mga netizens ang nahitabo nga buto-buto dito sa sud sa Senate building. Nga posible drama to pag-divert sa attention sa mga tao aron maka-chance si Bato sa pag-iskapo. Oh. Number two, kini, tinuod ka nga niikya si Bato? Tinuod ka nga wana din ha sa Senate building si Bato? O ang Senado na mismo maoy nihatag og misinformation sa mga tao? Or fake nga information ngadto sa mga tao? Aron mo relax ang ato ang mga law enforcers
sa ilahang monitoring dinha sa Senate building. Aron mamislead ang NBI, ang immigration, o ang uban pang mga ahinsya sa gobyerno sa lugar nga nahimutangan rong bato. Kaya doon naman po'y analysis nga. Waka naarag hapunas bato diha sa Senate building. Ha? Og ilahan lang ipatuo nga nakaikyas. Oh. Well, kada na ang maong nga matang sa analysis, mahimo nang tinuod, mahimong dili. Oh. Giyon sa man pag-ikyas ni bato. Natural kini ni adi gito makaikyas si bato og way ni tabang niya. Oh. Do na gini tabang adto. But ang question, tinuod bang nakaikyas? Kay karon si Senate President Alan Peter Cayetano nangugat man nga si bato dili wanted. Kay wa pa siya'y kaso sa tuang local court. Ang basihanan sa NBI aron dakpon si bato maura ang warrant of arrest nga suma pag-iisyo gikan sa International Criminal Court kon ICC. Questionably pagyod kay ngano nga ang warrant of arrest gikas ICC ang nagda mao si Trillanes. Nga si Trillanes dili man official sa gobyerno. Oh. Usab dai rule ni Trillanes adto. Iyahang i-citizen's arrest si bato. Karon ako nakita ang mga nagkadaiyang post sa social media ginamit ang mga artificial intelligence. Kini ba kani ang AI ba? Gikulata ko no Trillanes oi. Kay nganong nagdinanghag og nakaikyas noos bato. Kalago daghan man kayo ron nga mahimo ang gitawag og AI. Artificial Intelligence, AI. Oh. So, mo dan di aron. Asa mas bato di ay karon? Ha? Patanglitan og dili maka-access ang atuang NBI sa nahimutangan ni bato or sa dinha sa Senate building sa mga video sa CCTV, ang mga dugol nga mga establishments, posible na anay CCTV nga mao'y ma-review sa atuang NBI. Ha? Asa di ay bato di ay? Ha? Ay ako ingna, gikan sa Senate building, panalitan, gikan sa Senado, ang tanil, paingon baka nga to laing probinsya, parang lisod po na. Ha? Porting lisura na. So naarag ito ni Hasdu Ulusot. O doon naman ganay secret tunnel, so mas unang report nga itong nahibawaan, nga doon ako ni sekretong exit din ha sa Senate building o paingon nga ito sa opisina sa GSIS. Well, ilokit nas atong ang NBI o tinuod ba na? Ha? Kanaog tinuod nga nakaikyas. Kay wa ta kahibaw og naara na sa sud sa Senado si bato. O wa ta kahibaw oy. Ha? Basin karon si bato. Nagkalingaw na rog luto-luto. Iya unang gisib ang iyang video sa so, maabot ng mga adlaw, magamit gihapon na niya nga content sa iyang vlog. Oh. What a kibaw, ana? So, sa manahitabo sa atong sinador ron? Matod pang sinador Alan Peter Cayetano, hindi totoo na magulo ang sinado. May mga nang gulo sa sinado. Dili tinood,
nga gubot ang ato ang sinado, duna kunoy ng gubot. Mao lagi na. Tungod bang gunis politika. Na timing sabno. Nga ilahang gisoyan og padakop si bato. Samtang padung ng mukunvin ang ato ang sinado as impeachment court. Oh, na timing sab. Mabitaw na. Doon na niingon, ah, timing agod ani. Nga magsugod na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ilahang gisoyan og padakop si bato. Ha? Aron pianga nila ang mga pro-Duterte senators. Karon, kinsay sunod na sab. Gawas ni bato. Sumapas mga report ka ng gawas ang sunod nga dakpon, si Bunggo. Oh. Ha? Ang sunod nga dakpon, si Bunggo. O sa may rule dahil ni Bunggo? Sa war on drugs. Hinoon, kanto si Bunggo, panahon sa pagka-presidente ni kanhi Presidente Digong, siya ang gihimong chief sa Presidential Security Group. O sa dihang si kanhi Presidente Duterte na himong mayor sa Davao suod sa taas na nga mga katuigan, si Bunggo na himong sab nga chief bodyguard ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Posible maog yun na hinungdan. Ha? Nga nung i-appeal si bato og imbestigar sa International Criminal Court. Kalabot aning giingon nga crimes against humanity tungod sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Panahon nga siya mayor sa Davao o sa panahon nga nahimo siyang presidente. Kay appeal sa giimbestigaron sa ICC. Dili lang ang panahon nga si Digong nahimo ng presidente sa Pilipinas, apan sa dihang si Digong mayor sa Davao. O, paatras man, kuya, wala. So karon, humang bato si Bunggo. Kinsa pa may uban ka nga mga pro-Duterte senators ang ipadakop usab sa ICC, kunaaman. Posible, napay lain, kunaaman. Pero sa pagkakaroon ako nakita, kinirando ha. Si Bato de la Rosa o si Bunggo. Oh, kanag-uban, mag-inis sila dito sa Davao. Kanag-uban, sama aning Robin Padilla, mantaka, dungog aniniya nga, nag-uban-uban siyang kanhi Presidente Duterte dito sa Davao. Kini si Marcolita, wata nakadungog aniniya nga, may active participation sa war on drugs, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, kita naging duha, ako nakita. Timing sab, mauna niingon ang uban, timing nga a, abi magsugo naman ang impeachment trial, ilan ang ipadakop si bato. Kasi bato, mao man ni ang mamaba o maayo para sa mga pro-Duterte. At ito nakitaan ang labok ni bato. Ha? Si Bato de la Rosa ba? At ito nakitaan ang iyahang labok. Maayo mamaba si bato eh. Kadto bang unang impeachment ba? Nga nasaka nga ito sa Senado last year. Diin ni diskurso og mayos ba ito? Oh. So, ang administrasyon gusto ba? Nga ilahang piangan ang mga pro-Duterte senators? Hinungdan nga ilahang gisoyan og padakop si bato? Pero mamina po ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ingon man po nga. Ang nangyari ngayon sa Senado, ang attempt na ipahuli si Senator Bato de la Rosa, wala akong kinalaman yan.
Hindi ako ang nag-utos para ipahuli si bato. Oh, kisa may nagsugo dahil nga ipadakop si bato. Si Trillanes? Okay, oras mga kasama, alas 10:53. Sige, padayon tas ato ang tulumanon unya si Rafi Tulfo. Gusto og transparent nga investigation sa shooting incident nga nahitabo sud mismo sa Senate building. Samtang sa pikas bahin, ang usa ka political analyst nga si Attorney Romulo Makalintal. Oh. Suma pa, no? Nga kining pag-exit ni bato, ang pag-iskapo ni bato sa Senate building, makapahuyang hinuon kini sa gipangayo nga temporary restraining or temporary restraining order dinha sa Supreme Court. Ha? Mao ba? Kalabot ba aning warrant nga giisyo sa International Criminal Court para ipadakop si bato? Ang abogado ni bato ni file og kaso ngadto sa Supreme Court nangayo og temporary restraining order aron dili ipadakop si bato. Matod pang attorney Romulo Makalintal, ni iskapo mas bato. Baka weekend kini, mahuyang na hinuuning ilahang legal basis sa gipangayo nga TRO. But kung ato ang paminaon, si Senador Alan Peter Cayetano, may kagawasan pas ba to? Kaya wa siya'y kaso sa local court. Dili pa wanted. But ang ato ang administration niingon na wanted na yun. Ang Department of Justice niingon, bakit ang news ba to? Kamu gawa sa Pilipinas, dakpa! Ang ato ang Department of Interior and Local Government o ang Bureau of Immigration kabahin na ron sa ni hunting ni bato. Oh. So, asam na is bato ron. Ang pangutana, naka-eskapo si bato o si bato na apagihapon ron sa Senado? Tinood ka nga naka-eskapo si bato o kinini ang isyu nga ni iskapo, misinformation kini ngatos mga tao. Apan ang tinuod na apan naglukluk ni haron sa Senado si bato. Ha? Ako apang misteryo ani. Karong Lunes, mukunvena ang ato ang mga senador as impeachment court. Ang sinit ba? Mukunvin as impeachment court. O sa mahitabuan eh. Ang Senado ba mapurma na sila as impeachment court kay magsugod na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karon gipangkulbaan si Senate President Alan Peter Cayetano kay nakadungog siya ang istorya nga posibleng hulipan siya. Dinha sa Senado, daghan kaya mga balimbing. Ha? Ito ay ruling hiskutan. Kini mga balimbing dinha sa Senado. Ha? Hiskutan to taroning taod-taod. Kini mga balimbing dinha sa Senado, daghan kaya mga balimbing. O kini mga balimbing, nagatang-atang ni kung kinsay highest bidder. Ha? Kinsa maning mga balimbing, o kinsa ning identified nga klaro gyud kay ba nga
kananaang Pro Duterte o mga senador nga klaro kayo nga mo vote og yes para ikonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Klaro naman kayo. Kinsa ni mga senadora o kinsa ni mo vote good, mo vote og no. Ha? Klaro naman kayo, detalyado na magyud kayo ba, ha? Daghan man ni sila. O daghan kayo mga balimbing. Mao ni ang problema ron, ang mga balimbing. Ato anong hiskutan niya, karong tataod, ha? Ang mga balimbing nga mga senador na to. Nga no, nga ato ang itik up kini mga balimbing kay magdepende lagi mga kasama sa mura bag bidding ba? Asay da kog offer adto ni sila. Nga mina tang senador Amy Marcos. Kuan man kanang do na man kunoy panoborno dinha sa lower house. Oh, tag 5 million man kuno. Matag kuan. Matag kongresista nga mo vote og yes plus millions nga project package og millions usab nga maintenance and other operating expenses. Ha? Now, karon lagi, mayoriya na mga kasama sa ato ang mga kuan, mayoriya na ang klaro kayo nga Pro Duterte. So, og eleksyon nun ron, or eleksyon nun, og magbuto na sila karon para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, og pangutan-o na ni sila og unsa ilahang judgment, kay pulos man sila mga judge na, possibly acquitted na si Vice President Sara Duterte. Oh. Now, so kini ni Aaron, ato aning itik up unya makasama karong taon-taon, ha? Okay. Gipulihan naman si Senador Tito Soto ni adtong Lunes, oh, ato ni ato gining Lunes, ha? Unya trisi sa 24 ka mga senador ang ni butar nga pulihan si Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Sumao na itong nagkarag-karag ito si Bato ug adto sa Senado kay aron makabuto kay wa pa maka ugwa siya tabla.

0: Huna-huna sa mga pro-Duterte groups. Oy, to, asa ka to? Pakita sa to kay kuha nga tag-usa diri. Kay nagtabla na, ha? Ugwa ka, pildi ta. Oh, kay ugwas ba to? Posible nilit nila ma-unseat si Senador Tito Soto. Oh. So ano hitabo? Kuan. Kini ang gikinahanglan gyud nila ang dugang usa ka boto. So si Senador Tito Soto na pulihan gyud. 13 ka mga senador ang nibutar aron i-unseat si Tito Soto og pulihan ni Alan Peter Cayetano. Oh. 13 ka mga senador. Og wa ti ato si Kuan, si Bato ni Butar. 12 ang sa habig sa mga pro Duterte unya 11 sa habig sa dili gusto nga i-unseat si Tito Soto. So pildihon na yung gihapon, no? Ang kampo ni Tito Soto pildi na yung gihapon, pero naniguro daan ang mga pro Duterte senators nga to ali dire kay kining uban ba dire balimbing usa kay boto ani. So mao ni ang nahitabo, o naatlan sa yun mga kasama nga dunay tensyon, no? O kini. So ang mga kaalyado ni kanhi ni Senador Tito Soto nibali. Ato ning hiskutan, ha? Kay mao lagi ni mga balimbing. Daghan yun nga mga balimbing. Karong tataod lang usama diha kasamang Nestor. Naabay commercial pa, ulahos-lahos ta. Ha? Abi ulahos-lahos lang sa ta, ha? Oh. So ang bag-oron nga majority black. Naglangkob ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Loren Ligarda, ang magsuon nga Camille ug Mark Villar, unya Robin Padilla, Joel Villanueva, Bunggo Chis Escudero, Amy Marcos, si Marcolita ug si Bato. So 13 sila. 13 versus 11. Uy. Crucial na, ha? 13 versus 11. Oh. Sa kampo karon ni Alan Peter Cayetano, 13 sila kabuok. Iya sa minority 11. Oh. So, kini ni ang uban nga naa din ha sa kampo ni Alan Peter Cayetano, may chance pa ni nga mo balimbing. Mao ni bantayanan kung mayo, kung kinsa ni mo balimbing. Oh. Ha? So, kinsa na malang ni mga nahabilin ron nga mga senador sa habig sa minority. Oh. Naglangkob nila ni Lacson, ni Pangilinan, ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo, Lito Lapid, Risa Hontiveros, Bam Aquino og Sherwin Gatsalian. Ha? So gihulagway ni sa kanang ato ang mga political analyst nga ang nahitabo ron diha sa Senado, gitawag og slim majority. Gamay ra gyud kayo og diferensya ba? Ha? 3 si ila, 11 ang sa minority. So dura magiwa balimbing ani. Ha? Naa magiwa balimbing sa kampo ro ni Alan Peter Cayetano. Nga naman, ay nahibaw ta. Ha? Kini mga sinadura. Labi na yung mga buaya kayo. Og asa as sila makapabor? Ad tuman eh. Labi na yung mga na-involved sa flood control? Uy, may chance ni uy. Nga mo balimbing. Og tinuod man tong giingon ni Senador Amy Marcos nga dunay pagpanuburno dinha sa lower house ang mga kongresista gisubornuhan og tag 5 million plus maintenance and other operating expenses nga millions gihapon ang budget og project package nga millions. Pwede ka nang himuon dinha sa Senado. Oh. Og dili lang kay kana. Pwedeng doon na mga conditionis diha, labi na yung mga na-involved sa flood control. Oh, nga naman, slim majority ang nahitabo. 13 versus 11. Ay. Ugnay usang mo balimbing, tabla na. Ugnay duhang mo balimbing, balik na po. Mahimo na pong minority ang camp ni Alan Peter Cayetano. So karon, unsa may mga senaryo? Oy nahibaw ta nga tungod kay mga balimbing kining uban nga mga senador, maniguro silag ila. Gawas nga maniguro silag ila. Labi na tong mga nainginganlan nga na-appeal sa isyu sa flood control anomaly. Potential ni silang mabalimbing, oy. Ha? Potential kay kasama nisto. Hunghungan ron ni dito nga. Unsa man sin. Ha? Sin. Kisa man si sin? Si senator ba? Ha? Unsa man sin, senator. Asay imo ang malita o ang waran? Naarabay, naapirabay imong pangan ha? Sa flood control anomaly? Asa man imo? Asa kapili? Ha? Mubot bakag yes para i-convicto si Vice President? Or mo no ka? O sa imuhang desisyon ron? Acquittal? O kuan? Kina ni ang conviction. Imo bang i-convicto o imuhang ipa-dismiss? Aw, og ato kas acquittal, aw, basta timan i na ay warrant. Pero ang imuha gani conviction, aw, da pagay daghang mga malita dire. Posible na, oy, nga mahita po. Oh, kineng slim majority ronin ha sa Senado? Ay, sus. So, bisan pa di ay og magbutuhay na or mo decide na ang mga senador, ikonbikto ba o dili si Vice President Sara Duterte kasama ni Stor, may chance gihapon nga dunay balimbing? Posible ka, wakan yung uban lang ni nagara-gara lang, no? Magpabilib nga tos mga DDS. Ha? O ba kanin nagpabilib lang uban ba nga tos mga DDS nga? Aron ingnon nga. Pro Duterte ko. O. O niya decision na wa ta kaybaw ug ang kinini arong naasa kampo ni Alan Peter Cayetano ang uban ani ang decision conviction. Wa ta kaybaw oi. Ha? Oh, wa ta kaybaw. Pero kinini ang klaro yung solid identified man idaan. Sa Pro Duterte, ang klaro yung solid ani tarara ko si Bato. Og si Bunggo. Og si Robin Padilla. Kining tulo. Ha? Kining tulo. Robin Padilla, si Bunggo, og si Bato. Ang uban, murag, sakay-sakay mo lang ng ilahas panahon. Oras mga kasama, alas 11:13. Atong i-check ko na ang kahimtang karon sa panahon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Gikan sa Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi. Ato kami naon ang Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
2: Ah, may gabi, sir. May gabi sa atong tanan ting paminaw. Sini ang pinaka-latest na weather update sa karong mga oras. Ang atong ginamonitor na low pressure area o kaniadtong tikaloy base sa atong pinakawahi na monitoring o lahikining nasipyatan na may 1,000 kilometers silangan sa Northern Luzon o kadayon kining nagapalayo sa nasod o ubos ang tsansa na mahimo pa ning usa ka bagyo sa musunod na 24 oras o wala na kini yung samang direktang epekto sa bisan-asang bahin sa ato ang nasod. Samtang usa ka frontal system o ang pagpanagbo sa init o bugnaw na hangin ang nakapagpadala o mga pag-uwan dinhi sa may tumoy bahin sa Northern Luzon sama na lang sa Batanes o Babuyan Island. Samtang ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang paday na kapekto sa tibok bahin o ang nabiling bahin sa nasod. Labihan na dinhi sa may eastern section na Mindanao. O may tungkol na nato mga ginamonitor ng mga weather system, ang Visayas, kasi natin gihapon sa mayong tempo sa panahon. Panagsang mga panganurong nga sa mga panganurong kalangitan, o gano'n na lang may mga lumalabay na mga patak-patak na pag-uwan sa loob kila, tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorm. Samtang nga itong hangin o kadagatan, makasi natin kitaghinay nga ito sa kasarangan ng pag-uro sa hangin na nagagikan sa Amihanan, Sidlakan nga ito sa Amihanan, di ng kadagatan, adun na po hinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalod o wala kita'y nakataas na giluwar ni signal sa bisan-asang bahin sa itong mga baybayin. Para sa itong temperatura, ang tibuok probinsya sa Subo, posibleng gihapong makasi natin sa 27 hangtod 33 degrees Celsius sa musunod na 24 oras, samtang ang gibanabana na pinakataas na heat index posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. Anaanagya po sa extreme caution category, so posible ang mga risko sa kainit o gatong diabisuhan ng atong mata ng tigpaminaw na o mahimo mag-alikayan ang paggawas-gawas labihan na sa oras sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon o mag-inom ng tubig o mag-sutig presko na sininga para maibsan ang masinating kainit. Ang atong dagat para karong alas 11:37 sa BA mo taob o muhunas po balik unang alas 4:14 sa Kadlawon. Philippine Standard Time manakita sa 11:14 p.m. o ang atong haring adlaw makita na ito o niyang alas 5:22 sa Kabunsagon. Huwag ka ng latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Ever John Tenyong, magpahinumdum na sa bago-bagong panahon na dun ay pag-asa sa taktong informasyon. Maraming salamat, huwag maayong gabi.
0: Salamat kayo, sir, ha?
1: IHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:16, ako malikon sa mga Pro Duterte Senators, ang klarong yung solid ani kasama ni Stor Tolora. Si Robin Padilla, si Bunggo, o si Bato de la Rosa. Sa minority, o sa habig ni Tito Soto, nga posible nga ang vote ani conviction para kang Vice President Sara Duterte, ako na tanawan, duharag yun. Aw, tulura. Tulo. Tulo sa bilha, Tito Soto, si Ping Lacson, o Grisa Hontiveros, kining uban, orag, paling-paling mapuning uban. Dunay duha ka mga senador ang ni-abstain. Wa uni butar ba? Si JB Ejercito o si Migs Subiri. Akin na niya. So ang liderato karon ni Alan Peter Cayetano naas na gitawag og slim majority. Gamay rin yung kaigbiya. Ha? Three si iya ha? Ang sahabig sa minority, unsi. Oh. Og apilo na to og ihaptong ni abstain, ma-apil manghihapon to sila sa minority. So unsi versus three si ang mga balimbing ani. Oh. Ang mga balimbing. Asa ni butar. Oh. Unya wa ta kahibaw sa panahon sa butuhay bisan og naa ni sila sa majority. O butuhay panahon sa pag-decide na ba kay iphon man pila ka buok ni decide og conviction og pilay acquittal. Oh. Now wa ta kay bao og kining naaron sa majority mo balimbing ni galit. Oh, panalitan oh. May ngon lang tag panalitan ha. Kini si Jinggoy Estrada. Oh. Naa na siya ron sa majority. Majority black. Bato ba ta kay bag muli ko yung utok ni Jinggoy. Og iya hang i kumbikto si Vice President Sara Duterte. Kinsa pa? Si Chis Escudero. Oy. Markado balimbing na oy. Ha? Posible kini si Chis Escudero ron. Nagpabilib ni siya sa DDS. Dapat pabilib tagmayos DDS ani. Hmm. Wata kay bao nga ang desisyon ni Chis Escudero ikonbikto niya si Vice President Sara Duterte. Kining ato analysis lang ha. Personal opinion lang. Now, arita sa minority. Naadiri si Rafi Tulfo o Irwin Tulfo. Bisag naa sila sa minority. Huwag pasabot na nga ikonbikto na si Vice President Sara Duterte. May chance nga ang boto ni Irwin Tulfo o ang iyahang desisyon acquittal. Oh, pwede sab nga acquittal ang desisyon ni Rafi Tulfo. Busa karon di pa day matag-an. Bisag naa sila sa majority black, wa magpasabot na nga og desisyon na nakaroon, acquitted na si Vice President Sara Duterte. Kaya naa pa may nahabilin nga mga balimbing. Kaya naa pa magayari ni abstain. Oh. Atong timanaan, gikinahanglan ang two-third votes. Kung mali ko na, two-third votes. Aron ma kumbikto ang impeachable official. Pila may two-third aning 24? 16 ka buok. Ha? 16 ka buok. So, kinahanglan yun. Kining mga senador nga gusto nilang i-convicto si Vice President Sara Duterte, mang-recruit pa na sila sa majority black. Ano pa may daghang ma-recruit, ha? Pwede nga ilang i-recruit ni JB Ejercito. Kay ni abstain man eh. Panalitan. Oh, kinini, panalitan lang. Mayroon lang kong panalitan ha. Pwede i-recruit nila si Mig Subiri. So unsi na sila tanan. So mupaak pa sila lima aning majority. Ha? Hindi naman sila kapaak aning Ruben Padilla. Kay matod pang Ruben. Boss. Hindi ko kayo iiwanan. Oh, di naman sila kapaak aning Bunggo, kaya magandang pagkamatya ang Gis Duterte. Di na sila kapaak ni Bato. Oh, kana o makabalik patos Bato diha sa Senado. Ha? Now, unsi tanan ang sa minority da sa ni abstain. At ang ipon ano miro hakay, timani ininyo 16 ka mga senador ang kinahanglan mo butar or mo desisyon. 16 yun ka mga senador kinahanglan, requirement nas balaod, 2/3 votes ang kinahanglan para ikundikto ang impeachable official. Out of 24 kinahanglan doon na 16. Ang mo hukom nga convicted. Oh. Now, kining 11, ato lang ingnon. Example na yung ato ha. Takay ba, masaya pa ta. Mahimong kining ato ang analysis, mahimong matinood, mahimong sang dili. Panalitan sa minority 11, ang ilahang desisyon kasamang Nestor, convicted. So, kinahanglan pa silang mang-recruit sa majority. Kinsa may ilahang potential kang ma-recruit din he. Ha? Sige, kaingunan na ako, di na sila ka, paak aning Ruben Padilla, Bunggo og ni Bato. Posible ares sila ay. Posible ilang i-recruit kasamang Nestor, si Lurin Ligarda. Oh, pwede na. Oh, pwede nilang i-recruit si Cheese Escudero. Oh, pwede po nilang i-recruit si kini mga magsuon nga Bilyar, si Camille og si Mark Bilyar. Oh, upat na kaysa palain nga potential nilang ma-recruit. Oh, pwede nilang i-recruit si Jinggoy Estrada. Ori, sa unsi ka minority og atong ipuno sila si Jinggoy, si Lurin, ang magsuong Bilyar og si Cheese Escudero. 5 na ma-recruit. 16 na. Ha? So na ay mga potential di ano. Pero sa gikingon na ako, kininiya, analysis lang niya. So na apay potential nga makarecruit sila. Ang minority black. Arumabalik pagka majority. Oh. So nakuyuan sa bronze Alan Peter Catano. Ayay. Magkudita. Paman kahagya. Namasabkani. Ilisan magkakuani ron. Pero wa magpasabot na nga kadtong nabilong na sa majority ang ilahang desisyon. Acquitted yun. Wa sa magpasabot nga ang nabilong sa minority ang ilahang desisyon. Dismissal. Kaya mahimo man nga bisan kining ni Aaron sa majority black ang ilahang desisyon paghukom sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mahimo nga ilang desisyon ana kuan kana na ang convicted or conviction. Mahimo nga sa nasakop ron sa minority black. Mahimo nga ilang desisyon sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte acquittal. Pwede na. Ha? So karon daghan pag yung mahitabo. So, din ha mga kasama ang tensyon ron sa ato ang Senado. Posibleng doon ay mga pagpang-blackmail. Unsa man, dili ka daping na mo kay appeal baya mo flood control na agyoy warrant. Oh. Unsa man, di mo mo appeal na mo, pili ang warrant o ang malita. Unsa man, gusto mo, tipon mong Mr. Buduts o ari mo mo tipon na mo. Ha? Kaya og di mo mo tipon na mo, aw. Adto lang mutipon ni Mr. Budots, oy. Pero mutipon mo na mo, aw, okay kayo, naapay malita. Kana to aba, analysis man lang na, no? Personal ko na lang na ang opinion. Mahimo nang matinood, mahimong dili. Pero kinini ang gitawag og slim majority. Pastilan. Crucial kay ni Ron sa leadership ni Senador Alan Peter Cayetano. Alas 11:27 mga kasama. Okay, sige, kumbate lang yung Gihapon, tari!

Okay, Jimmy Mill, i-appeal si Marcolita Attorney pang upat nila ni Bato. Pero akong tanaw, di ako lang personal ng opinion ba? Bisan og Pro Duterte kay nagsinultihan ron si Marcolita, di kakakumpiyansa ni? Medyo may pagkabalimbing man po ni tawhan. Ako nga rin ang pananaw, ha? Aklaro kayong suli, Duterte Gyod. Rubin, si Bato o si Bunggo. Gini si Marcolita kay at kay ba ang unsay naas type kung si plano ani. Inuod ba yung kining iya ha nga Pro Duterte siya. Yen Mendoza Melissa watching from Amman, Jordan. Thank you. Okay, shout out ko sa kumpana nga si Philip Albiar sa Barili, Cebu. Okay, thank you. Glinda Masong Lagos, may gabi ito rin. Uy, kumusta ka mo, uy? Hala, sige, kumbati lang. Kanusa na ganit sa nimos, increasing atong gasolina. Uy, pastilan. Kanana ang sige na malang taon taani, ha? Kapag rewawan na. So, si Bala ba to?

Ok, oras alas 11.29. Sunod simana ang mga kompanya sa lana mo pa increase og 2.50 pesos matag litro sa diesel. Sa gasolina tag 75 ngadto sa tag 1.25 matag litro. Sa gasolina na ha. Pastilan, mawala gina usab ko balang kata binuangi ani oy. Anong mi purot magkana mura. Rollback kadiyot. Increase kadaghan. Sana. Oba na ako kanang tungtungan. Sige ba? Dai, imo na tanan. Mahimo bang ako'y daro? Katong ilahang rollback kunuhay ka sa manistor, brabo. Imo na tanan. Rollback makakausa. Patambukon og alima. Katong lang rollback kausa nagtuot, kausa og kaduha ba to? Imo na tanan. Usa man. Ang gibaos. Ang pagsaka og makadaghan kada semana naman puning saka mohon ako nakanang ugso sina dai kung imo hakana pagkalami kaluoy na bayas katawhang Pilipino nga nagilaid og may sa kabos oy pagayuta to ang mga lawmakers busy kid kaayos ilahang pamulitika. Okay. Mora rin na nakuha na to sa pagbutar nila. Okay, tao na, ako mismo, as ordinary taxpayer, maingon na lang ko. Ato na silang puhaan, ay. Munatanan. Dili pa man nato ni sila makuhaan og dili usbon ang balaod. Ug do na may pag-usab sa ato ang balaod para nako mao gini. Uban may kabilins imong gini. Kuhaan ang kadaghanos mga kongresista, huwag tangon ang party list. Nagdumi burot man kana mura. Perte na gyud kap gastoso aning ato ang eleksyon, gastoso kayo ang honorarium aning mga tawhana. Na ako kanang more ni ilang ipakitang labok sa ilang serbisyo. Dai. Shout out akong lab-lab, oy, Gisber Capuno Medio, Ilen Ian Aliki. Oy, kumusta makama? Madam. Day, imo na tanan. Aro sigurado kag yung dilihilap. Ang oras karon alas 11:32 na. Okay, sige. Kumbati lang kita. Bisan mga kasama sa krisis nga to aron heguman. Sabi na ning gitawag nato sa bron og political crisis. Oy. Naatay gitawag og political crisis. Naglalisad ang mga abogado. Depende og aguban nga mga abogado neutral og gunahon na aguban sab kay naa may gisandigan nga mga politiko. Hinungdan wa mabias bud ang ilahang mga opinion kay naa naman sila gisandigan nga mga politicians. But taliwa aning managlahi nga mga legal opinion sa nagkadaiya nga mga abogado ang balaod ra magid gihapon may ato ang sundon. Do na bay basihanan ang International Criminal Court aron ipadakop si Bato dinhi sa Pilipinas. Oh. Ang warrant gikas ICC angay batong tahuron sa atong nasod nga Pilipinas nga ang ato ang gobyerno ni withdraw naman sa pagpasakop sa International Criminal Court. Kana dalisunon kayo na. Og samtang si Bato naapa din ha sa Senado although nagpakita ron kay matod pa sa Department of Justice og sa Bureau of Immigration, wanted na. Matod pas NBI, wanted na ba to? Samtang wa pa ni recess ang session sa Senado,

ito mga kaso nga ang kaso sa ato ang senador nga ang penalty wa molapas og unom ka tuig nga pagkapriso aw dili pwedeng dakpon si Bato. O si Bato nagbinaritis lang din ha, aw di siya pwedeng dakpon. O ang kaso ni Bato kay slander by deeds lang, wa man molapas og 6 years ang penalty ana, aw dili pwedeng dakpon si Bato. O si Bato nangawat ra gyud og manok hiniktan kay iyang gigamit pagluto-luto, aw dili pwedeng dakpon si Bato kay kanang mangawat kag manok hiniktan og dili gyud ingon nga og dili na millions ang presyo ana. Di man kaabot og unom ka tuig ang presyo. But kining kaso ron ni Bato nga crimes against humanity og atong i-apply ang ato ang balaod sa Pilipinas, heinous crime kini, patay man lapas mag 6 years ang priso, pwede kunong dakpon. But ang issue ani ang International Criminal Court, ang ICC. Managlahi laging legal opinion sa mga abogado. Ningon nga, uy, idyang talargo. Kadili man ang ato ang korte sa Pilipinas ang issue ana. Ang International Criminal Court, kano mutuo man tana nila? Oh, ako ba sabi ingon na mutuo ta, uy? Ambot kaysa kahit tinuod ani nila. Ha? So, gubot kaya nga itong nasod nga Pilipinas ron. Samtang ang mga precious mga palaliton, sige yung saka, alas saka mayo. Ah, nataligaman. Oo. Oh. O sa man makabusog na itong politika. Normal na ito man nga mamina po taong isyo sa politika. May man ba, may ka na nga magpakabana po ta. O kung sa isyo sa ito ang politika, pero dili ka ito magpalabi, oy. Sa ito ang, para na ito ang emotion ba kay, kuan magod, kanang, emosyonal magud kayo sabta nga mga Pilipino. Normal man hinuon kana nato nga naa gitay dapigan nga politiko. Normal man na. Bati kita magpalabi. Ha? Una kanang politiko nga ato ang gidapigan wa gina wa na kaila nato. Wa kaila kana nato. Una kaila man gani nato. Sus. Dayo ba nga mga politiko makaila lang panahos kampanya. Parahon nga mudaog na, di nagyud kaila, oy. Mawala na, kinsa to ka? Panahon ka na sa pagkampanya, kinsa ka? Si Nestor ko, sir. Oy, Nestor! Kaila, kaayo ta? So, kasuod ba yan na to, tor? Ayatan ko kalimti, tor, ha? Dili, Nestor Archibald, Nestor Homicilio. Niyag makalingkod na nga naa si kuan mayor maila magkasugat mo mayor uni mayor si kuan ko si Istong mao ba kinsa gani to ka si Istong ba mayor Istong diin gani to ka? Balimot na, oy. Panahos kampanya, sos. Kaila to ng tao. Mauna, para na ako lang, di kita magpalabi sa ato ang emosyon. Kaya ka na mga politiko nga ato ang gilabanan, wa na, kaila na to, eh. Oh. Normal na hinoon na nga mo, hatag ita sa ato ang simpatiya. Ato man ang katungod matag-usa. Batili nato pasubrahan ang ato ang siguro onron ang ato ang pamugas kay mauna ang ato ang main concern nga dunay bugas ang ato ang pamilya nga duna patay kanon nga ikahungit sa ato ang mga anak nga naa patay bisan gidagmay lang a kwarta nga makapaeskwela sa ato ang mga anak mao na ato ang main concern nga naa patay pinubring nga trabaho para makasulat.

maayb ta pagbuhi sa atong asawa, sa atong mga anak, para makasurvive ta sa atong mga basic na panginahanglan. Mao na nga to ang main concern ron. Normal na ninyo, nga doon naging mo'y politiko nga suportahan, inyo hama na. Pero sige kayong rin ako, ayaw lang pa sobrahig mayo. Ha? Kay anything na sobra, dili man mayo. Kada igo-igo lang gud. Oh. So, unsa nang igo-igo, depende lang na ninyo. Oh, depende lang na ninyo. Pero og ang inyohang dughan, magsakit na. Kay iyahay lang mo og bash din ha sa social media. Kato bitang adlang Lunes. Sus, nag-away ang mga netizens. Oy. Ha? Kay naghamat pong kayo mga sungugan. Daghang kayo mga sungugan. Sa dihang gigukod na si Bato sa mga agents sa NBI, nadagma si Bato. Oh, nadagma siya. Unya ang pagkadagma ni Bato na postman ngadto sa social media. Ang mga diehard supporters ni Bato ug ang mga DDS niingon nga, ngano inyo ha manandakpon among hero? Bato is our hero. Tungod ni Bato, panahon ni Bato, linaw kayo ang Pilipinas. Kay kaabag siya ni kanhi presidente o kaabag siya ni Tatay Digong sa war on drugs. Linaw kayo ang Pilipinas. Gamay na lang adik, panahong Bato. Oh, hero si Bato. Kay nahipos ang mga snatcher. Hero si Bato. Kay nahipos ang mga tulisan. Hero si Bato. Kay nahadlok ang mga drug lord. Ano inyo haman ang dakpon among hero? Ayaw nyo dakpa, kay amo ng hero. O sa sigihimo sa pikas kampo, kato mga sungugan kayo, di grab ang picture nga nadagma si Bato, gigamitan dayon og artificial intelligence nga murabag ribulto, ha? Ah, si Bato nadagma. Oh. Butangan dayon og caption nga, uy, mao ni di heroes mga DDS? Ha? Nadagma lagi ning inyo ang hero. Resulta, nag-away na hinuon ang mga netizens. Iyahay na lang pang bash din sa social media. O niya, nagasto pa ng inyong emosyon, no? Kaya base ng uban ninyo, ni apil-apil po dito.

ayaw kay mo palabian na, oy. Ha? Sa ako nag-iingon, ang support ninyos ato ang mga politiko, igo-igo lang. Kaisos. Wata kay ba gigamit rapod mo? Wata kay ba gigamit rapod mo sa mga politiko? Ayaw mo paggamit na mga politiko. Politiko na sila. Mga political animal. Oo. O mo suporta man mo nila, yes, okay rin na. Katungod na to na nga mo suporta sa mga politiko. Madidiis man mo diha o maprobibii man mo, malini man mo, o matrilyanis man mo, dipindi na ninyo. Inyo hana. Ha? Hinumdum bitaw ko. Doon ay mga, sa una, daghang kayo mga nidayag ni Lini. Oh. O niya, bali na po ang simpatiya. Si Lini nahimo ng linugaw. Anahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, daghang kayo yung ni daig ni Trillanes. Oh, kay apil bas nangu sa pag-alsa batok sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo tungkol atong mga nagkadaiyang korupsyon. Oh. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, hero si Trillanes. Kinumdum mo, ato lang mabalikan ang history ba, di ba? Si Trillanes, hero. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, pag 2016 nga eleksyon, si Trillanes napaspresuhan. Nidagan man siya pagkasinador. Nidaog! Kaya ang pagtanaw sa mga Pilipino, hero. Karon, nausap na sa inyong nahuna, no? Di na hero. Trililing na.

0: Yanto si Trillanes Hero. Karon trililing. Busa, ang moralison, ana, ayaw kayo palabi. Eh. O, kanag ihurot na ninyo inyohang atensyon sa pagsuportas politiko kay kining ato mga politiko, mga political animal kada sila. Ha? Mabita na usahay. Makamalikas ng kuman, animaling politikuha ay. Oh, natural. Kay ang mga politicians na to, political animal. Kunya, karon gastuso na kayo ng inyohang emotion. Kaya anha naman mo mag-away din ha sa social media. Ibuong lang ta, kuman, maghilak-hilak na. Kasi nag-away din mo, lagot ko rin basher na ko. Ano ni apil-apil mo po ganyan yung sausaw? Ay, yan yung apil-apil yung sausaw, hindi ka gustong mabash. Lagot mo ko, kay Sus, ilamang yung banata na ugmayo si Bato. Kaluoy ni Bato, ilang gibanata na ugmayo. Oh, tanawa raw, no. Ngayon, nagluluhan na yung mata. Apil-apil kag sausaw diha sa social media, o niya, hibaw ka ng hang-embassers diha. So, ayaw palabi, anang inyohang support sa ato ang mga politiko. Timan eh, og naatay angang suportahan ang atong nasod nga Pilipinas. Ang atong nasod nga Pilipinas may ato ang suportahan. Ang katarong, ang kaligdong, ang kaingayan, ang kamatuuran, mao nay atong dapigan. Oh, di ta magpalabig-dapig sa mga politiko. Politiko na sila. Ang atong iwarawara og mayo, ang bandira sa nasod nga Pilipinas. Ang ato ang duphan og mayo og pagkamatian. Ang kamatuuran, ang kaangayan, ang kaligdong, ang katarong. Well, sorry to say, di maayo eh, nga magpakamatay mo sa politiko. Remember our history, panahon ni kanhi Presidente Emilio Aguinaldo. Ha? Remember sa history, sa revolution, nga nagunay-unay gani itong atong mga hero? Ha? Si General Emilio Aguinaldo, mao'y nagsugo aron pati yun, si Andres Bonifacio. Kinumdumo na? Kinsa pa? Si Leon Quilat, giunay og patay sa iyang kauban ng mga grilya, didtos karkar. Kinumdumo na? Ha? Unya, ang atua mismong history, magtudlo na to, di taangay nga magpakamatay para sa politiko. Traidor ang batasan sa ato ang mga politiko. Gamiton lang kita. Ulog-ulugan lamang kita sa ato ang mga politiko. Ambot lang naabakhay politiko nga ato ang mapili. Aron dili ta ulog-ulugan. So far, kini ako, andungga naman lang ninako. Kay di pa man ta ingon nga tiguang gyud kayo kasamang Nestor. Di pa man ta senior lagi. Kay og senior ta ani, dawat niya ta og cash assistance. Sa mga nadungga nako, no? Sa ato ang mga lulo og mga lula nga ilang gi hulagway nga maayo gyud nga politiko. Ha? Sa tanan nga mga presidente nga ni agi sa Pilipinas ang ilang gi hulagway nga maayo gyud nga leader mao si Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay. Niagi na ta ni Ramon Magsaysay. sa pagkamatay ni Ramon Magsaysay ang mga tao, ang mga Pilipino. Matod para sa ako ang nadunggan o ako nabasahan sa history. Tinuod yun nga nag-ul. Oh. Kay si Ramon Magsaysay na feel sa mga tao nga tinuod yun ang gihatang nga serbisyo. Mao na ako ang nadunggan, ha? Nadunggan lang na. Kaya namang takaabot panahon ni Ramon Magsaysay. Imagine. Ikapila na gani ni nga presidente nato sa nasod nga Pilipinas si Kuan, si BBM. Beto ako nung i-research, may patabang ko nung tani ni Mr. Google. Ikapila na ni si BBM na to nga presidente, be. Nalimot man ta, kanang okay. Kapila na ni. Ika-17 siya nga presidente si Bongbong Marcos Jr. Og ato ang lakbitan ang kasaysayan sukad panahon ni kanhi General Emilio Aguinaldo. Ika-17 nga presidente si Bongbong Marcos Jr. Sa 17 na nato ka presidente, samtang ako naglakaw-lakaw o nakadungog o mga istorya, usapa ka presidente ang ilahang hulagway nga pinakamaayo. O mautoy angay yun kung pagkamatyan, si Ramon Magsaysay. Sa ato aron nga modernong panahon, although daghan po ni silang mga followers. Panahon bitang Noynoy Aquino, daghan mo to siyang mga followers. Deni, hubas, ukalit. Kanadaot sa SAF 44 o sa pork barrel. Kanaundo mo? Puwerte yun ka. Sikat ang yilo panahon ni Pinoy. Kaysa wa pa ni deklarar si Pinoy nga mudagan og presidente na atlan nga namatay si Anhing Cory Aquino. Unya dunay mga taga Cebu gani ni tuig lang yung adtos Manila. Kay ni apil sa funeral ni kanhi presidente Corazon Aquino. Oh. So, panahong Pinoy daghan to siya mga followers. Pero wa ko na kadungog karon nga si Pinoy angay pagkamatyan. Panahong Duterte, yes, makaingon ko, daghan og mga followers si Duterte. Daghan siya mga followers ang niingon nga, tay, pagkamatyan yung tikatay. Tay, forever na tay. Bahala na tay. Og unsay ilang istorya nimo. Forever kung diehard ni mo tay. Natin madunggan na. Ba't nabahin ang katawahang Pilipino? Ang mga DDS nagkabuak-buak na. Na ang mga DDS ni adto karon. Nagsige nagpangdaot ng atos mga DDS. So dili ba sulid? Dili sulid ang ato ang nadungog so far lang. Pero ato man ang masahan sa social media nga Tatay Digong is the best president. Oh. Ang uban niingon nga, Tay, till death do us part. But, watak-watak, wata magkaiusa sa ato ang sentimento. So far, sa 17 na nato ka mga presidente, Dani Kwan, BBM, usa lang ka presidente sa Pilipinas, ako ang nadunggan nga mao gini angay pagkamatyan, si Ramon Magsaysay. Mauna ning ato ang modernong generation, mapakamatay magpolitiko. Uy, sus. Ayaw, uy. Unahan ang inyong pamilya. Kaya basing tuntuho na mong anang politiko, ha? Ayaw, ayaw mo pakamatay ang politiko, eh. Ang unahon ninyong tagad ang inyong pamilya, dapat mo ibugas. Normal, tinuod na nga mo suporta taong mga politiko. Pero, ayaw palabi. Ning panahon ron nga tensyonado kayo ang ato ang politika, mag-una gihapon ang inyong pamilya. Inyong pamilya, yun mo'y siguro, ah. Gawa siguro, uwa mo'y pamilya. Kaya okay ra na, ha? Okay ra siguro ninyo. Kamu-kamu ra. Ang inyong ang kagulingon ang inyong hanggi siguro. Okay ra, wala problema na. Ba't ang pamilyado mo, niya mag-apil-apil pa mo aning kagawas politika, oy. Pasagdi ka na mga politiko nga mag-away, oy. Kaya wa tayo, sus, kanang ilang away sa politika, ila na. Wat na kahibaw. So, maabot ka mga adlaw, mga amigo na po na. Unya, maunay pakamatya ninyo. Ha? Magpinuspusin na mo ugmayo din ha, tungod kay ni simpatiya gin mo ugmayo sa politiko. Unya, di ito. So, maabot ka mga adlaw, mag-friends na po ng kontras inyo hang suportahang politiko. Kamura nyo, himong kulukoy, ana. So, ning panahon nga tensyonado ang politika sa tuwang nasod nga Pilipinas, always remember, ang pinaka-concern nato ang ato agihapong pamilya. Ngano ang atong pamilya, mao kana ang gitawag o pundasyon sa ato ang nasod. Haligi ba sa ato nasod nga Pilipinas? Kabahin, ana, mao ang ato ang tagatagsa ka pamilya. Okay, wala tayo nga panahon diri sa newsroom. Kabag nga to si kasamang Gerald Albius sa Master Control, kasamang Kisus Minya o Nestor Humisilio. Sa transmitter, si Oliver Atis. Tuwa po dito si kasamang Roboy Boyser, Alan Taladua o Kaubanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Josipos GQ Quijano. Ako si Radio Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo o maayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.

0: Kihano. Ako si Radyoman Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo og maayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.

0: Kihano. Ako si Radyoman Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo og maayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentar.

0: brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Doc. Sato pa.
0: Take note. Ang nerves, adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct. Mm.
0: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Mm. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
0: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno kaog ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerve sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerve siya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3.
2: Ditribayo!
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayong akong blood sugar.
3: Ako hindi so lang inom ang ditribayo. Bio, one capsule 3 times a day.
4: Kay hinahingi na balance sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kung sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect!
0: Ang extend food supplement, Sir GP, na'y maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa dyan na'y side effects, Doc. Na'y pakapinoon. Frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganaan jud ko, ana, Doc. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
0: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
0: Mao jud, Sir GP. DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3

0: D3 bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
0: Nga nung D3 bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Yeah. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Mm. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Ya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
0: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 bio, Jud.
1: Mm.
0: Tungod sa BCO, nga naani ni, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after plusing, mas makumplito Jud ni mo. Patay Jud ang mga kagawa na sa imong baba.
1: Mm.
0: Og kini para sa imuhang oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon anak. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
1: Napon kayo na-discoveryhan, Dok.
0: Mm.
1: Di ba kada hapon mo inuman Jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa?
0: Mm.
1: Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy.
0: Mm-hmm.
1: Lami Jud siya. Naraman Jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami Jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
0: Mm. Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan.
0: Mm.
1: O, gilantan ko pag-ayo.
0: Mm.
1: Nakuyuan gani ko dyan kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 oras, inom na pugog 2 soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na dyan.
0: Wow.
1: Naka-recover na ko sa akong 40 degrees ng hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
1: Mm.
0: Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells.
1: Mm.
0: Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit ngini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
0: Yes, Sir GP.
1: Unya, wala na sa plain D3, no?
0: Correct. Mm. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. Mm. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3.
1: Mm.
0: Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipaktyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Hmm. Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 bio over plain D3.
0: Hmm.
1: In a way, Doc, wala tayo oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
3: Kamo ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.

0: May 27 to June 5, 2026.
1: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tumpler.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kung muingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.